0: The BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uhayng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asenjente,
2: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
3: Jiriel Asenjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
4: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

Okay, dekan selamat. Kumusta? Umayong buntag. Welcome na usab mga higala ning lain nga Huwebes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige pa mga higala no kada live ning CB Live from the heart of City Tuboran Campus. Nano kata sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS Double 1 ng tinubdan 98.1 FM BT Radio. Sa gyapon mga higala nyo makauban, gyapubring igsoon, pubring silingan. Kapanadunahan sa respeto og pagmahal si Kingon Juriel Asindiente. Makiguban. Makiguban ngayon mga higala sa gyapon hangtod sa alas 9 sa kabuntagon. Nya kung usbon, umanig sa uigsundi mga higala kining tibuok o sa kaoras nga tulumanon ang gisabag o gisapuan sa lokal nga kagamhanan ito nga lungsod sa Tuboran. Ubos sa administrasyon ni Tuboran Mayor Christian Daniel Cidi Jamante mga higala. So, digtibo ko sa kaoras nga tulumanon sa gyapon atong ipanangat ya kaninyo karon ang mga nagbaga o mga labas nga balita karon nga niya napatik mga higala sa nagkariya mga media outlet mga igsoon nga dunay tagsa-tagsa ng mga social media platforms mga higala. Atong ipanangat kini karon mga kasikas mga higala mga balita no sa nasod mga igsoon probinsya ngayon man dili sa tuang galungsod sa Tuboran. Mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ipadangat o sa mga higala na no, sa itong mga kaubanan, mga kigsunan, sila si Bro Alcer Dungog, mga higala. Ngayon man sa itong Municipal Public Information Officer, Mission May Villarunte, mga igsoon. Ice Liam Max, Asindiente, mga higala. Ito sa mga field reporter, mga kigsunan, lukad sa gawas po, mga igsoon karon. I don't know, nakaanda mo itong balita, mga kigsunan, no? But, siguro mga higala, Bro Alcer Dungog, padangat itong balita karon totoo, lukad live, gikan sa CB Kudos. Gawas din itong mga balita karon mga igsoon na ato sab nga pag-isgutan. Kini mga issue karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Ato sab guys gutisgutan kini mga butang nga may kalambigitan sa padayong pagpalambos pinalanggat ng lungsod sa Tuboran. Sa son tagaag dakong panahon ug oras mga higala pag-isgutisgut kini mga butang sa kalambuan ng ato galungsod. Naman mga higala usab ato sa patalinghugan kung inyo hangga mga greetings ipadangat inyo mga higala sa Facebook Live na to or because Messenger or sa text message mga igsoon. Galinga tagaag pagtagad patalinghugan ato na mga higala kung galing duna mo karoy mga mensaheng gusto niyo pasawaan sa kahanginan. Ang buhaton lang ninyo mga higala is feel free lang to type just comment section sa ato ang Facebook Live. Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Ato nang basahon mga higala kung sa inyo hang ipadangat yan. No? Greetings baron ninyo das yung mga uyab. Ha? Greetings pa shout out sa inyo hang mga silingan. Sa inyo hang pinalanggang asawa siyempre. Ay si Gayo. Nagmingong pinalanggang kulo kanidang ayaw po. Ha? Suko po ninyo hang mga tagsa-tagsa ka mga hamiling mga kapikas anak no? Pero doon naman ipasimbinga, ipa-shoutouts mga higala, pwede ka na nyong ipadangating ato ang tuluman. No? At the same time mga kaigsunan, inyo ha usaba nga pwedeng ma-access no? Ato ang tuluman nun karon. Lagi sa Facebook page mga higala sa DYPS Beto Radio 98.1 FM mga igsoon. Aka na sila mga higala sa mga social media platforms. Ako ang gisgutan mga kaigsunan. Or ako gilitok mga higala, muna inyo hang pwedeng kapsudlan no? Sa inyo mga mensaheng gusto ninyong pasawaan mga higala. Ingon man ang inyong mga concerns, no? Usa uban pa mga suggestions yung mga higala. No? Sa ato ang mga isgutanan, pwede ninyo dahang ipadangat mga igsoon. Okay mga igsoonan, 10 minutos na nakalabay sa las 8 sa kabuntagon. Philippine Standard Time sa DYPS Beto Radio. Oras sa Pilipinas. Alas 8 G's na sa buntag. Adlong Huwebes mga igsoonan. Musta inyo ang mainiton ng Huwebes kabuntagon sa pagkakaroon ng pizza 14 buwan sa Mayo tuwing 2026? Nakapamahaw na bantalan? Ang uban, nagdali-dali, mga higalag pamahaw, murag way usap-usap, litsog lamoy, mga higala, sama na kung ganiha tungkol sa pagkapigalos oras, mga igsoon. Murag manok, mga higala, ng kaon, litsog lagtoon, mga higala. Doon naging panahon, puninala nga, ma... Kididi abang ma kwantas oras apikit ano kinahanglan po yun mga higala sudlan at otontian no? Ay gin mo kalimot mga higala ha
sa pagsuod sa inyong antian mga higala gikan sa pamahaw panuntog panihapon. Okay. Usagi na mga higala sa makahatag na ito mga higsoon o dugang sistensya sa lawas. Bagay laing vitamins lawas mga higala kaon region. Ikaw bro, doon na kayo i-maintain ng vitamins? Wa ka, no? Kala kayo, oh, yun ang stress tab mo. Pawa na siya sa stress. Lain sa kayo. Stress tab good siya mga higala, no? No, so muna mga kiksunan, ako, para na ako mga higala, wag yun laing vitamins sa lawas, imong utok, kundi ang kaon region. Swear ko kay kaon bro, huwag ka ng pamahag pa ni unto. Oh, huwag kay kaon ya, ganang mura ka, ganang maghinuktok. No? Kaya ang imong utok ng higala, di ka? Pangsyon, huwag tarong kay tungod. Ang imong utok na nagpaminaw sa imong kagutom mga ikso. Okay, grabe, wala ang organ sa tuwang lawas bro, nga pinaka, kaya na abang sa nga na pinaka nag-function yun ba? Kining atong utok, no? Eh, sa computer, panay atong utok, muna siya CPU mga iksoon. No, kay once nga mukaon ka, ang tilawon mo sa imong pagkaon, malami man o guway lami, mga higala, i-process na dito sa imong utok. Kung siya natilawan sa imong taste buds, sa imong dila, i-process na sa imong utok, mga higala, tamis ba na, pait, oros.

Oh, sige, prasis, mga higalas mong utok. Kaok unsay imuhang gibati si mong kasing-kasing mga igsoon. Muna nga ay gimu kalimot o kaon. Kay ang vitamins, mga higala sa atong utok, wala ang kundi ang kaon region. Muna, diha ha? Kay nga, ang atong utok, mga higala, importante gini. Kay gibutang manggit siya sa Ginoo diri sa pinakataas nga bahin sa atong lawas. Muna nga, ang uban po, mga higala, maglibog ta. Kay ang makaingon ta nga, asa man igbutang iyang utok, mura magnas iyang lubot. Kurbida mga higala. Padayon tayo, 30 minutos na nakalabas sa utsos kumuntagon mga higala. Ha? Kumusta? Pag-usap no? Sa inyuhang Martes o Huwebes kumuntagos pagkakaroon. Padayon, sa Gyapon mga higala, ang trabaho o mga adlawas mga government establishments adlaw Biyernes kay balik na ta mga higala sa 5-day week work mga kaigsunan or public service mga higala. Okay. Huwebes mga takotob. Alas 7 hantod sa alas 6 hapon. So karon balik tas normal bro. Lunes at hantod sa Biyernes ya 8 to 5 na manghigala ang balik sa trabaho. Arita mga kaigsoonan sa ato mga balita karon dito sa national manghigala na unsa naman ang hitabo karon dito sa Senado manghigala. Sukad masukad mga kaigsoonan karon pamanta manghigala nakabalitag mangingon ani mga panghitabo dito sa kauluhan manghigsoon. Mga senador matod pa mga higala katong usab bro katong ganihan no nahaon ta to siya isunod na nato siya kay update naman nato siya mga igso matod pa mga higala ni Secretary John Vic Rimulya mga higa or John Vic Osa mga igso matod pa nga matod sorry si Secretary John Vic Rimulya matod pa nga usa sorry usa ka fired warning shots ha? Matod pa mga kaigsoonan ang nahitabo kini ang pamahayag o paghatag o katinawa ni DILG Secretary John Vic Rimulya kabahin sa daghang mga buto na nadungog sulod dito sa Senate Building kagabi Mayo 13, 2026 kauban ang mga senador pinanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano matod pa ni Rimulya nga daghang mga pulis ang nisuway og sulod sa second floor apan ang security officers sa Senate Building ni pabuto og makadaghan isip warning shots og wala na ni padayon ang iyahang mga bataan. Matod ni Rimulya nga walay namatay, naigo, walay naigo sa bala atol sa maong pagpabuto kay paingon na sa kawanangan ang sumbuhan sa armas. Muna'y manghigala ang katinawa ni Secretary John Vic Rimulya sa DILG. Grabe ning balita. Gumikan gud manghigala

Pinas. Ako, tamang higala, tayo mahimo dari mga kaysunan o kung saan na. Ato alang kita, magkakwalanta, no? Paabot at tag-unsay umabot, no? Sa nga mga balita, mga higala. Okay, sus, forbida mga isoon, hitabu, akaron. Itong nasod, mga higala, no? Unsa naman eh. Ha? Nga may abot, tumanis punto na yung nani. Unsa pa ba kay umabot, no? Unsa pa kay mga mahitabo sa umabot, mga higala. Una, akita, itila mahimo ko rin pag-ampo rin yung ta, nadunggon mga higala sa tulubang kagagahong unta mga kigsunan, tagaan o kahapsay o kalinaw mga higala ang mga panghitabo dito sa kuluhan. No? Kaya ang uban mga higala mga nasod karon na problema sa gubat mga higala tali sa mga tagalaing nasod po mga higsunan. Pero kita mga Pilipino mga higala, noon saan naman tani? No, dito di palandugay, dito sa Tuboso mga higala, doon ay mga gubat kan hitabo tali sa gobyerno o sa matod pang gidudahang mga walhong grupo. Nya, doon ay mga nakalas. Yakin sa man itong mga nakalas o nakapatay. Puro sige hapon Pilipino mga higala. At dapat unta mga kigsunan magsinabtan na regyon. No? Kaya, sus, porbida mga higala, simbako. No? Simbako lang, o mapariyasa ng ubang nasod mga higala. Ha, nga gigubat sa taga lain po nga nasod mga igsoon pati pa ita no una kita diri puro sa ta Pilipino mga higala ato argyud pag-ampo nga unta magkasinabtan na ini mga higala ning mga leader dito sa ibabaw mga igsoon sa kuluhan grabe gining ko ano ning mang yung salapi gyud bro nga usahay makaingon ta ingon sila sigundas Ginoo ko no para nako mga higala di ay mas mulabaw pas Ginoo mga higala kung hiluan ang imong utok mga higala aning salapi mga igsoon. Sinoy biminotos man kalabay las otos kumuntagon biarita sa katungkuan mga kigsuna no kanang update ani mga higala kay ining hitabo a ah. So manin hitabo sa sinit anaw na to og okay ra ba mga kigsuna in town pod ang estado sa mga senador matod pa mga senador okay ra matod pa ni Secretary John Vic Remulla nga mi tagbo kanila gibutyag ni Senator Bunggo nga luwas ra ang gatanang senator or senador human sa daghang mga buto-buto nga nadungog sulod sa Senate building duha ka oras ang nakalabay or niatong kagabi mga higala Mayo 13, 2026 makita sabah sa Hulagway si Secretary John Vic Remulla mga higala kauban ang mga senador pinanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nakuhaan og Hulagway sa maong nga nagpahiyom pa mga kaigsunan no so mo ni mga higala ang sitwasyon karon nga matod pa sab nga si Senator Bato de la Rosa wala sa Hulagway og gituuhan nga tua sa luwas nga lawak sulod sa maong edipisyo mga igsoon okay mga higala 20 minutos man makalabay na sa otsos kabuntagon mga igsoon sibog ta mga higala dream bro Alcer Dungog susihon ta mga higala doon na ba siya na ipos karo mga balita mga higala kay wadji ko katanaw sa kong messenger o doon na ba mga kaysunay pasa na to nga balita sa bro Alcer Dungog pasdi pa na to mga higala dawaton sa bro Alcer Dungog ato sab nga igrit no ato sab mga higala kuan nagagpagtagad bro katokong gichat ni mo bro no ang mga public service og announcements no inhi karon sa dunay nagpadangat ato pud og kanini ang announcement nga nawag tangag cellphone mga higala no? Iyang cellphone ko no pagka niadto pagka Pizza City ha ato bro no okay Pizza City niadtong Pizza City's Mayo adlong huibis gabi eh cellphone sa akwang agaw nga sigaw Glenn Pahis mga higala kanang nag display diha mga itlog mga isuon diha sa highway bitaw sa mangga sa eskina sa kinini ang pangas no? No landing na siya diha bro no wala in dihang guwapo na ko nag nindag mga manok nga kal mga higala iya cellphone natagak mga higala na tong Pizza City sa ning buwan sa Mayo law ni siya nga huibis mga higala kinsa taon kuno ni nakakita palihog ug uli no di alas tindahan no kay muhatag siya 2000 palipay sa mga sa makauli ni ninga maong cellphone daghang manggod kuno kayong kontak nga importante kayo no ni agaw ato mo na nga katong cellphone na mga higala matod pa ni agaw Glenn muhatag siya palipay kung mahauli mga higala nakakita din ha sa iyang tindahan mga isoon
So wa na niya gi kuandre mga higala.

0: kung unsay color sa iyang gas cellphone. Oh, basta kay mailhanto ninyo, yun na ito yung picture niya siguro mga higala ni Go. No? Kundi, huwag nakakita mo diyan mga higala ang cellphone din inyo, ha? Ya, nakadungog mo rin ako ang Sibya, suwayay ko nung Antoninos Agawglin. Kay makadusmil mo. No, kay huwag, huwag nga gamit ang cellphone bro, makakita ka nyo rin ay password. Okay, ayun na, parehas ni mo, technician. Kaya rin kayo na ninyo. Pero huwag ato po mga higala, mubayad sad mo. Mahal man po kayo bayad, no? Asol gihapon.
1: Ya po, pangitawag pa
0: sa... Oo, wala gina. So, mga hapon. Aradi ka mahasol.

0: ko kabildo boy, Kuya E. Altsir Dungog.
1: Makasamad man to, bro. Doko kabildo boy. Bago na po niyang codename da. Nawa naman to si The Captain Boy or The Captain America, Captain Moves. No, bro Altsir Dungog, danukad live ng higa lagi ka si Bicodos. Daga salamat no sa imuhang balita. 27 minutos man magkalabay las 8 kabuntagon no. Arita mga higala no sab sa dugang mga updates o balita sa kalambuan niya ito ang galungsod ng higala. Kauban mga kaigsunan ang ato ang Municipal Public Information Officer si Mission May Villaronte mga igsun. Pasdi pa mga ito na i-greet sa bro be. Kining ako ang gi birahan gabi ito libo katong ko umbos katong ano kung gisende mo okay no so ito sa barangay libo may pagpaminaw diha karon nahaw na ko mga higala kung suod nga amigo diha nga og amigo ninyong tanan diha sa taga barangay libo ang inyuhang kasamtangang konsehal Renedo Diamante mga higala og yun man si Ate Helen Diamante may pagpaminaw may buntag tinud anay mga higalang nagserbisyo ninyo nga para yung serbisyo alang yun sa katauhan mga higala kay ailhan mo gudi mo kay kagabi birthday mga higala siyahang usas iyahang anak mga higala nga si Kapitan Jeremy Diamante Riquiso. Kapitan ba oy? Kidini ang maabot pa din siyang kapitan dahil siguro. No? Ay pagpaminaw ni Ma'am Jeremy Diamante Riquiso, nag-birthday siya kagabi or kaghapong adlaw. Paritatske, nakapal daw barig usa ka plastic bag. Good morning ni Maria. Paritatske, no? O ba na ko gahapon dito sa gabi dito sa panihapon, makabungog maton pa. No, ni Paritatske mga higala. Ang panihapon nila sa birthday celebration ni Ma'am Jeremy Diamante Riquiso mga higala. Mayang pagpaminaw niya ni Kap Mador Abanid Melvin Tabo-Tabo Kunsyal Dubulbi Binhamin Bunhok ngayon man si Juanito Peligro ngayon man si Jonathan Ramirez mayang pagpaminaw sab ni Daryl Rimiticado si Ludito Sarukam. Good morning mayang pagpaminaw sa ilaha karo sekretary dha si Ma'am Karen Pipito o sa ilang tesorer nga si Agaw Huli Dugaduga. May pagpaminaw sab ni Dong Christian Riquiso. Kung naman sa kuang suod ng higala o sab diha ka sa Barangay Libo, nag-aan diha sa Barangay Libo, pero dirigin din nagpuyo niya ito po sa Barangay Tris. Mag-uwang sa kong classmate ka ron, no? Mag-uwang ni Day Agnes kalaunan mga higala. Pero sa US, no? Si Day Agnes, no? Talaga naman dahi ha, mga anak. Dagko na mga anak dahi si Kua, no? Ilarang yung pagligid sa katuigan, no? Kaya di palang dugay mga higala para na ko. Di palang dugay ng graduate kong high school. No, sa year 2000 mga higala. Pero karon mga kigsunan, walang damha nga puti ng atong uban, atong buhok, no? So, may pagpaminaw sa dyan ni Dong Julieto. Kinini ang kalaunan diha karon sa Barangay Libo. 30 minutos man kalabay, las 8 kabuntagon mga higala. Arita mga kigsunan, atong welcome mga higala. Of course, mga kigsunan, ang atong Municipal Public Information ng atong galungsod sa Tuburan, siyang mga updates karon mga igsuon sa atong developments ng atong galungsod mga higala. Good morning, Dacian May.
2: Sa maayong adlaw Tuburan, kini si Sean May Villaronte, ang inyong Municipal PIO, aniya pag-usab sa inyong paboritong istasyon, ang DYPS Berry Radio 98.1 FM. Nagdala kaninyo sa mga kalihukan ng programa sa atong lungsod sa Tuburan. So ako lang balikon pag-usab ko yan, no? O
1: yes,
2: pahibalo sa atuang suking tigpaminaw,
1: mm-hmm,
2: ang atuang push bike race,
1: mm-hmm,
2: nga mga ginikanan ug mga bata, andam na ba mo para sa usa ka usab nga makalingaw ug makapadasig nga kalihukan kay tungod aduna kita umaabot nga kompetisyon which is ang push bike tungod niini ang Municipality of Tuburan sa pagpanguna ni Mayor Christian Daniel Diamante. Malipayon nga nagdapit sa tanang kabataan sa Black and Yellow Push Bike Race 4th leg karong Hunyo 2026.
1: Mm-hmm. Nindot kay na siya day. Oy kay matugyo balik-balikon pag encourage ato ang mga ginikana, no? Ayaron nga atis ato mga bata sa gagmay pa nga edad ato na gyud silang ma-train og maayo sa sports, no? Kay ang ato ang nakanindot kay ang ato ang lungsod day ang mga leader nato very supportive sa
2: yes,
1: in terms sa sports, no? Ni nakanindot, no?
2: And sa ako pong nakita ko yan, no? Aduna na po yung mga bata mga gagmay nga mga bata nga nag-practice na po din kilit sa tuang Tuburan Market. So every night naana sila din ha. So kung kisa man tong ganahan nga ipatry ang ilang anak sa inani nga sports, pwede kaayo nato sila itagaan og chance, suportaan para maka-open sila og bag-o nga mga doors sa inaning klase nga mga kalihukan.
1: Bito kay ang gawas pud ana dai para nako, no? Kanang gawas sa sports, no, nga ma-experience sa bata sa iyang lingkod nga pangidaron, maanad na siya pag-atubang siya nga higala, yes. No? Makaibaw na siya unsaon niya pagkuan, pagdaang iyang mga amigo sa amiga nga mga bata diha kay dako kay na siya kuan kanang

0: hati.
1: Lagi ke barana ko dai ako tinudan ai. Das mga ko ga guas pagidaro nimo. Ako gyud sa mong panahon sa una, mga bata sa una dili kayo kaano di kayo mo mahadlok kani mo gawas usay balay og dunay mga laing mga tao, pero karon mga higala tungod sa tuang nagdas sa tuang lungsod, no, nga na daan nato ni mga klase sa mga activity nga inani. So ang mga bata ang ginato karon, no, kuha na sila, active na kayo sila sa kuha.
0: Yes. And gibuhat pud ni sa tuang municipal mayor Honorable Christian Daniel Jamante, inubanan sa suporta sa tuang SB members, vice mayor og labi na sa tuang former municipal mayor Demokrito Adjun Jamante, kani siya kuya usapod ni kapaagi nga ma-disconnect nga to atong mga bata sa sigig atubang sa mga cellphone ug ilang mga tablets.
1: Tinuod oi kay usab man gid sa tuang gi ka problemahan sa pagkakaron, no, nga dili na productive ang mga bata tungod, no, aning pagkagumon og maayo sa gadgets. Mo bitaw na nga kuanggid, no, porsigido jud kay si former mayor Adjun Jamante nga mahimo atong inisiyatiba or programa na to dai katong gitawag na to chill time. O nga kuanggid na siya, mo ginay atong i palapos, no, diha sa mga tunghaan, no, ug asa di sa atong mga gidikanan mismo kay magsugod ra ba, no, ang kanini ang kuan sa pagbuild ato sa kining kinaiya sa bata diha gyud sa balay.
0: Yes.
1: Una nga ginikanan tan-aon ginato, no, ug unsa gi angayan nga ang bata, no, ma do na siya insaktong respeto ron sa, no, kay di lagi palabi ang cellphone kay Jesus pulbida wagi tay mahimo na. Okay, napatailain ko ang dada.
0: And of course, kuya, kung naapod tay mga activities para sa ato ang mga bata, aduna po tay activities ato ang mga dagko sa adult. So, karong Hunyo 7, 2026, magdungan ang kusog sa makina o kadasig sa mga riders sa Tuburan Motocross 2026 na ipahigayon sa Barangay 8 Langayon, diri sa lungsod sa Tuburan.
1: Ay gitawag dai og toys for the big boys. Kung doon natay kung doon natay mga sports, no, sa to mga bata.
0: Yes.
1: Naapod mga higala ang motocross, no? Indot kani.
0: And of course, kuya, ako lang pud ipahibaw pag-usab nga aduna kitay mobile capturing session next week na ni karong Lunes. Kay tungod ang munisipyo sa Tuburan inubanan sa Philippine Postal Corporation magpahigayon og postal ID capturing karong Lunes, Mayo 18, 2026, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon diri sa atuang Tuburan Covered Court.
1: Okay, no, at least may ginang mabalik-balik na today.
0: Yes.
1: Kaya basi malimtan taon-taon ba na ito ng sabay, no? Okay, so ano andaman ninyo ang mga kwanda requirements, no, but after requirements, no, birth certificate, no?
0: Yes, ang ilaha lang kinahanglanon kuya kay magdala lag any nga valid ID.
1: Okay.
0: Nga naa nila. And of course ang katong barangay certificate. So kung kisa man tong ganahan pa mas makahibaw, pwede ra mo visit sa atoang Spring of Success na post tong ato tanan. Yes. So by the way, kani day atoang postal capturing, this is not for free day, kuya. So naa ni siya bayad.
1: So okay ra magyapong nga ibayad kay at least yari ta sa atoang lungsod, no, kay kining pagkuhag postal ID kasagaran gyud bagastuhan ang tao tungod sa pliti-pliti.
0: Yes. And of course, kaya ako lang po deeng ipahibalo nga ang lokal nga kagamhanan sa Tuburan mapasirgabuhong nagpahigayon sa usa ka espesyal nga pagpasidungog sa mga board, bar o licensure examination passer kung ikaw usa ka lumad o residente sa Tuburan nga nakapasar sa bisan unsang board, bar o licensure

0: your examination gikan sa Hunyo 2025 hangtod Mayo 2026, giimbitar ka mo, mahimong kabahin ni ining maong pagpasidungog. Kukisa may pwedeng mahimong mo apil ani. Una sa tanan, dapat ikaw usa ka residente sa tuburan nga nakapasar sa board, bar, o bisan unsang licensure examination sulod sa gitakdang panahon. So ang imuhang kinahanglan lang nga i-submit kay ang kopya sa exam result or imuhang rating, photocopy sa imuhang valid ID, barangay certification o voter certification. So asa man ni siya i-submit? So pwede kayo mumuduol diri sa atong opisina sa atoang Sangguniang Bayan office. So ang deadline di ay ani kay karong May 22, 2026. So kung kisa matong bagong nakapasar, ayaw mong kalimot, i-submit na na aron malabot mo sa ato ang honoring.
1: Okay, no? Antes, ma-recognize na ito ng ato ang mga kuan na ito, no? Ato mga produkto sa ato ang lungsod nga gatag po ni Garbo na ito, no? Mga professionals na ito na po.
0: And lastly, kuya, ako po din ipahibalo sa ato ang mga suking suking tigpaminaw nga kung kisa matong mga boxer, kaya doon naman kita ay, yes, boxing sa Siglacas. So, naatay solidarity meeting or orientation karong Lunes, Mayo 18, diri sa Barangay Shetty Covered Court. So, giawag po tanang mga boxers, mga coaches, mga team leaders, or team managers sa pag-attend ani nga orientation. Kay tungod, kanide kuya kay, gipahibalo di ay niigikan sa tournament manager nga si Sir Leo Nainggit.
1: Yes, on. Mga tayo ihan tuyo diri kagahapon, no? Okay, so, kung ano, ato mga boxers, no? Mahiligon sa boxing, do, nagkadool na, no?
0: Yes.
1: Ang kay naman nga, sinong bagay, sinong clay ice kumo diha. Asa niya, kani ang tournament, ani, dahil wala pa ito ay
0: ilhabang sabutan
1: okay,
0: kaya.
1: Sabutan
0: so, mo na nga, ang kukisa man tong mga boxers, mga boxidor na to, nga naminaw karon or naaba mo yung mga kaila, nga, ganahan kay mulabot ani ato ang boxing for Siglacas 2026 palihog Kuhita ug Ingna nga adunay solidarity meeting or orientation karong May 18 diri sa Barangay Shetty Covered Court.
1: Papraktisa na na daan diha no okay say kanang ganahan og boxing. Okay.
0: And of course ipahibalo po di ay sa ato ang Federation President sa Senior Citizen Kuya, which is again si Sir Leo Nainggi, ang ilahang monthly meeting sa karong Mayo 17 alauna, diri sa ato ang social hall or conference hall, diri sa third floor, diri sa ato ang munisipyo. Yes.
1: Okay. Unya, kwanda eh, kanang murag doon na ko'y nabantayan na imong gipost nga katong nakapasar na to nga top-notcher
0: na to. Yes. Ano,
1: congratulations sa to. Kasi nga na to niya.
0: Once again, congratulations, Miss Child Gasangan.
1: Mm-hmm.
0: So, naasiya a total of rating 93.40%.
1: Sa CTO siya, nag-Tuburan Campos.
0: Yes, there is a CTO Tuburan.
1: Kini siya, dahil taga-Tuburan siya, kini siya?
0: Or? Yes, taga-Barangay Shenko siya, kuya.
1: Oh, okay.
0: Pag-umangkon siya ni Sir Harley Tan.
1: Kay nagtanaw ko siya ang apelido ko, di man kay familia na apelido, basi taga rito ni Astorias or Balambas, o taga-Tuag, giday. So, at least, no, proud ta na kay kuana, tibok nasod ba na, no, nga resulta?
0: Yes, nationwide.
1: Top 7 siya.
0: Yes, top 7 siya, kuya niya. Kana sa pag-graduate niya diri sa ato ang City of Tuburan, usap pud siya ka magna cum laude.
1: Okay, no? So daghan
0: very ka talented jud kini siya.
1: Daghan na gita diring mga kuan, no? Kini ni ang mga professionals nga mga bagiitan diri sa ato ang lungsod,
0: yes.
1: No? Umo na mga kuan sila dai kining mga umaabot ni sila nga mga masaligan ato sa ato ang lungsod, no? Kay mo bitaw ni nga aduna tay mga programa nga ikaayo gyud sa ato ang mga batan-on kay tumong og tuyo gyud, no, ni former Mayor Aljun Diamante, ni Mayor Cidy Diamante nga dili masayang ang ato ang gihaguan karon. Pagpaningkamot na to nga mulambo umayo ato ang lungsod nga buhan sa pagpasa na nato sa sila na po, no, sa the next generations ang ayan sila og responsable sila.
0: Yes,
1: no?
0: Of course.
1: Mm-mm.
0: And of course kuya, no, kani po nga tuang mga banggiitan nga mga estudyante gikan sa City of Tuburan, dili po na sila mamold kung wala ang ato ang mga banggiitan pod
1: na
0: mga teachers.
1: Oh.
0: Labi na pod ang ato ang mga school heads diri sa ato ang City of Tuburan.
1: Mo gid na sila may atong unang pasalamatan.
0: Yes.
1: Kay why engineer, why police, why doktor, why abogado, kung why maestra.
0: Maestra.
1: Oh, gid na, no? So thank you so much, no, sa mga magtutudlo, no, elementarya, high school ug dere sa college, no?
0: Yes, of course.
1: Okay. So, doon na pa kayo mga kwanday or shoutouts na lang, siguro?
0: Okay. So, ako lang i-shout out ang atuang mga barangay tanod gikan sa 54 ka barangay. Kay kani mga kugihan gid kay ni sila kuya. Labi na ato ang mga BHW and of course ato ang barangay officials.
1: Ang tanang mga officials, no? Elected and appointed, no? Yes. Nga mga public servants nato sa 54 ka barangay. Good morning ug maayong pagpamina ug amping gid mos makanunayon, ha, kay ang pagserbisyo ninyo da di ra ba nilalim ang pagserbisyo. Buwad init, uwan ug init, no, ang ato ang giatubang tungod lang sa pagserbisyo nato sa katawhan.
0: Yes, of course.

0: Itong balita karong adlawa, hangtod sa sunod natong pagtagbo, amping og maayong adlaw, tuboran.
1: Okay mga kaigsoon, daghang salamat ni Mission May Villaronte Menghegala, atong Municipal Public Information Officer mga kaigsoon, ni atong galungsod sa tuboran. No, sa iyahang mga updates mga higala, mga kalambuan sa tuang lungsod. Sus, kinig usagid ako ang mga kuan mga higala, kinig yung ang support no sa tuang mga leaders dere sa tuang sports sa tuang mga batan-on. No? Kay niadto sa unang panahon, sus bida. Dunay mga mahimong mo inuntang mo sana nga mo daog ang mga sports dito sa laing lugar. Nikuli dere sa tuang mura ragi gwa, no? But karon mga higala sa panahon ni former Mayor Aljun Diamante og ni Mayor Cidy Diamante, ang tanan mga higala, mga boxer nga nindaog dito na dito sa Manila, mga kickboxer, no, usapan na diha itong mga skateboarder, nindaog ana mga bike stands, no, inikuli ana destuburan, i-recognize ginato na no sa ato ang opisina sa mayor. No, kay tagaan po nato mga higala og recognition pag ila no sa ilaha pod nga paghatag og kinini ang sa ato ang lungsod ba no, napaila nato dito silang laing lugar no. Ato lang ato mga kickboxers nato mga higala. Pila gusto sila. Ako kabantay ko naman Deshan Memor. Taekwondo makatusaw na, di ba, no? Yes. Ulag eh. Taekwondo ni si Deshan May, no?
2: Oh. Training.
1: Oh. Katong mga nag-player sa kickboxer sa una, katong mga bata, no? Mga... Kaubad to nila, no? Oh. Ulag eh, kinakabantay ko. Kuhan, ni Deshan May nga. Black belt naman siguro to. Muha, no? Kwan, wala pa ingon nga first dance si Kandan, anak. Ah, okay. So, nasuito sa kugamay ng inana sa una, bro. Kay ni Kuyog Mangko, instructor taekwondo. Nakamigo ko instructor taekwondo sa una, si Pudro mo. Uy, ang panudluan nga mga eskwela, di ba sa basta, Springdale, sa, kanong mga international schools ba? Ito yung panudluan itong mga bata dito. Dito sus, grade 1 pag English speaking na. Oh, kayo ko, uy. Kuyawa aning mga bata, no? So, kana ang kining taekwondo kickboxing ini basta-basta mag-agay pa kanis sa yellow belt nga brown belt you know nga hantod nga black belt ta kanya na first dan second dan oh to dan oh una mga kana mga katong amigo fourth dan naman to siya ah, grabe ngilngig na po kayo mo bro patid po no na kuan sa to siya palaro player no so mo ni ato ang gi kuan mga higala gihimo ro sa tuang lungsod. Diri na ni mahitabo mga higala sa administrasyon ni former Mayor Aljun Diamante, no? Gawas ato ang mga kuan mga higala, kining mga mahiligo sa sports nga mihata mikuha og mga medalya mga higala nga ato sila recognize ang ato pod nga mga professionals, no? Kining mga board passers, no? Ato sa ni silang pasidunggan nga ato ni siyang gihimo matag buwan sa Hunyo nang hinangat ato ang pista. Kay kasagaran ra ba sa mga nahimong professionals na to, ang uban dito nag-eskwela sa Manila. Dito nag-eskwela sa Busiti, ubang mga bahin o ubang lugar sa nasod sa ato ang nasod sa Pilipinas, no? Nya muli na sila panahon sa hinangat ng pista, bro. Una nga during sa ato ang fiesta god, daghang kinang tawo magkuan manguli dito sa tuwa muna nga mas may kinang kanang panahon nga ato sila ma-recognize during sa hinangat nga pista, no? Kisa bugi di makapasigar boy no nga inana ang uban gay mga higala i stampar gina no butangan jud siya tarpaulin no kini si Dong Braylim si

siguro nga kuan magpasar ni siya sa ihang kuan murag atus panhikon butangan ni ditog ha ginini ang umbrellam busriya imo ang ginini banjing gyud ha o ginini ang kana na ang tarpaulin dito no maghuman ni mata kay murag kugihan ra gyud mo eskwela di makugihan do na may inspiration okay no so may pagpaminaw diron si mong papa diha umbrellam no diha sa sitio panhikon diha sa barangay Matugan. Diyan na lang tayo 3 minutes may higala or di 13 minutes dahil sa di pa ang alas 9 bis kabuntag nung di pa tayo himpit mo pupos. Balik ka pag-isgot may higala nindot yung kainin, no? Kay sa ako na hinumduman ni Alto, wagyod ko. O, kabantay may higala nga. Doon ay miila na ito mga kigsunan nga munis, pulano, pulana, nakadaog na dito sa Manila. Aling nga klase sa sports, daog ba ni Ros Takyan dito? Champion is Takyan, no? Champion si Atong, ala ba? Pero karoon mga higala, sa atong administrasyon karon dako jud kay ni Garbo isip ginikanan siyempre itang ginikanan mga higala diba lalim no ang pagpa-eskwelas anak labi na ginatong mga pobre nya war ba gitelain nga gitar ba mga pobre wa gitelain kapasunod sa atong mga anak so, kana ra yung edukasyon bro no mabitaw nga katong akong apuhan sa una pag apit-apit bitaw to siya mabugto eh iyan ay kong gaitawag bro siya nga asa man akong kamagwang ang apo ko ana din ako mamay eh at ato atos lulo ni mo okay, nangita si, siyang kamagwang ang apo ako may kamagwang ang apo so, ato din ko nga naman lo siya nga doon ka lang naalang ko eh panugong tugo ni mo di pa ko himpit mabugtuan sa ko ang gininhawa kung sa malo si, siya umuha nagay ko ng kilibutan na ay ginagbaligya ng yuta di has luyo ha ko nga naman lo ay ginagbaligya ginagbaligya ba na ito ah mau di ay ko sorbida giday pabaligya giday mo ah no? So, wa gitelay kapabilin sa to ang mga anak no kana regyong edukasyon mga higala no isus bida kisa bagutay gidikanan nga di mahimong proud oy nga ang ilahang anak na himong teacher no ang uban nag drive gig sikat ang mga gidikanan oh nag drive og habal-habal no or nakapahuman og mga anak ngayon himo professionals. Tagsar gig kayo may mga batanon nga maning kamot jud maayo para makahumag eskwela bro. Sa tunga ako ang classmate ni Anto karon to ana sa Australia ron. Murag hapit tagi mo migrate hapit na yakwa ang iya mga iyang pamilya. Si Dong Argelito habuhab mo tay pinaka biliba na ko silinga na mo grabe ka kugihan. Inig human ni Andres iyang klase bro sa Sitio si CST pamilya ni Anto. Wanto din to siya dito si iyang sikat nga iyang gilinya diha sa gawas. Mudrive og sikat inig human niya siyang klase din eh. Oh nya himuon ko to siya diri kanan kalinga kay siya mo kayto. Ang gaan ko to Mr. Pogsman to diri City. Pero pila ra istorya ha nga sa dagas kinabuhi. Karon nanay ko galingong balay ko galingong sakyanan nya maayo na ang iyang kahimtang dito sa Australia isip usa ka mekaniko. Produkto to nato diri City gihapon. Wala nga tagsar gig kayoy bata ngayon na anak ba mga iso ng uban sakto sa tuition o sana diha no sa syudad pero magbulakbol pag gani garbo kitang ginikanan malipay kita no nga doon natay anak nga nakagraduar anang mga kursuha muna nga pasalamat sabta sa tuwang lungsod no sa mga lideri sa tuwang lungsod mga higala kay only in this administration mga higala nga na recognize na to ubay-ubay na nga mga profesional na to nga atong napasidunggan no dinhi sa atong lungsod tuburan okay nya ato ning ikuan ning ato ang mga viewers pare ko refresh ko na bro bisig kanang ubay-ubay pa ni siya ubay-ubay buhol pa ni siya siguro ni kuan ano may pagpaminaw may buntag diha karon ni ni Michael Jordan makuwang na lang ang M. Michael Jordan good morning Sergio Sergio Filomena Hinabe good morning adma sa pipiesta ninyo diha sa barangay Himama murag pizza 22 labi na gyud dila diha ni Consialini Parone og ni Bayjode Gonzales okay nya si Elmer Cabardo good morning Sir Jeriel og si Grace Tapil good morning Sir Jeriel shout out ni Marito og ni Rachel kumusta na sila di Astuburan okay nanya si Ina Pinka ma'am Ina Pinka good morning may pagkamina og ni Part Nudge Pink diha karon sa barangay Kugon no og si GC Ray Jingoy Kabigas pagreet kog happy birthday nila ni oy ni Ate Brenda Bindibel happy happy birthday og ni Ate Nini Kabigas happy birthday
sa paminaw sila karon. May gid ni pagka birthday nila tumong yo silang adlong natawhan. Okay, ni Ate Brenda Bindibil, no? Mo na siya inahan, no? Sa driver sweet lover na to di aming higal, no? Ang kuang yun, no? Driver ni former mayor Aljo Jamante ni Bus Dondon Bindibil, no? Ya si Jesus Kundiman, good morning sir, shout out ko sa ako ang mga silingan dihas mag-upi watching from Guadalupe Cebu City. Og Jules Montibon, good morning kuya. Always silang naminaw dihas magdagook kalangan. Okay, salamat kayo das magdagook. Speaking of magdagook, ang pagpaminaw may buntag diha, no? Ang akong amigong buo

Jubilin Daguhoy, good morning ni Mugaw. O ingon man ni Agaw Ryan Pisyaw. Ya sa Barangay Sumon karon silang game farm, no? Bay uban na yang mga kuan aron, mga warriors silang game farm, no? Og si Dong Hayod diha karon sa Tuburan Public Market silang bugasan. Ni Consul Boy Napuntillas, good morning, may pagpaminaw. SB member Boy Napuntillas dito sa lungsod sa Katmon, mga higala. Oh, so, usas mga tinud-anay nga nagserbisyo ninyo diha sa mga Katmonanon. Mailhan ginini mong tao nga tinud-anay mo serbisyo. Mura bag mangga nga inexakto na sa kahinogs punuan, sige hagdughit, dughit kay gustong mutilaw sa katamis, mga higala. Pero ang Katmonanon, mga igsoon, kibaw na sila, mga higala, kung sa katinod-anay ang pagserbisyo, pagtabang ni Consul Boy Napuntillas des Katmon. Okay niya, stay tunyo, buhawi, sabi ang pagpaminaw, may buntag, diha karos magdagook. Oksduk Idol Garner Berano, inyohang maalagaron ng medical doctor sa Tuanggal Lungsod, Tuburan. Cup Idol Dexter Clarity, of course, mga higala, may pagpaminaw, may buntag, di ba, Cup Idol? Nagpaminaw siya hangga itiri karon diha sa Tuburan Public Market at Bans Police Station, no? Okay niya si happy to serve sa Baddo, mga higala. Cap Dexter padayon gihapon, mga isuon, ang iyang very nutritious nga mga pagkaon sa iyang feeding program. Nagtuo kog bakagan lang gihapon, bro. Ang iyang kanang kwan, siya nagpalahi na sa koron, idol, naggulay-gulay na sad siya karon, no? Okay, sa iyang feeding program. Salamat kay nimo diha, Kapitan Idol Dexter Clarities Barangay Kugon, Oks Marimiri Arnado diha karos Barangay Putat. Good morning. Marimiri Arnado karon luto na ang muha mga gibarbecue diha karon. Okay, susulbida. Kasagaras barbecuehan mahapon gina magdisplay, pero kini iha tungod sa kalami siya luto. Gikas buntag na untuh hurot-hurot na. Marimiri Arnado des kinakaj Barangay Putat ng higala. Og si Agaw Glenn Pahis. Kung usbo na, ipaliyog tawag uli. No, kisa nakapunit sa cellphone ni Agaw Glenn Pahis, no? Pwede rin yung iuli diha siyang itlogan o siyang manukan, mga higala, diha may iskinas pang as, no? Diha sa Barangay Mangga. Muhatag rin ba siya palipay nga 2,000 kapisos. Kuya Consul Jonathan Dasilio, diha karos Barangay Apalan, good morning, may pagpaminaw ang inyong malagaron. Buutan ninyo, mga higala, ang Consul Atan Dasilio, diha sa Barangay Apalan. O gingon man sa inyohang buutan sa ninyo dihang kapitan. Si Kapitan Linit Armas, mga higala. No? Niya, diha sa, sami. Okay, das Barangay Dos, dahil may pagpaminaw, dahil ni Park Gito, Kadano, dahil karon dahil. Pero may ginanag monitor diha sa tuang, sa iyahang sakyanan, no? Iyahang rent-a van niya. Siya van nga, yan dadadaon, always judang naka-tune in sa BT Radio. Okay ko, Park, ano na imuhang kuan pat imuhang anang car stereo nga kada agi na kodag maglimpyo kasi imuhang sakyanan bitirijo magay magtukar sa naguba ni kong car stereo bisag gusto niya gliso, bro, di nagyum kuhag lain bitirijo ra gyud. Oh, kain lang nagpaayo pat ay. Okay ra. Agaw titing Culinar Libria sa kuan, no, sa Barangay Alegria. Ay, pagpaminaw ni mo dagaw Sir Chito Isidro, Ma'am Litlit Galiardi Isidro. Kaya karoon silang fishing supplies para kay size, mga higala. O na, si Kwan, no? Consul, kinini ang Abner Arnijo, no? Kaya karoon, igusaman mo, Consul, ni ako ang classmate, Ernilo Arnijo. Tua po rin gawas nasod karoon. Automotive po ni mga higala. Produkto po rin sa CTO, mga higala. Ang classmate, no? Si

0: Ernilo Arnijo, no? Siguro gisuon siguro na sila si Konsel Abner Arnijo anyo malagaron nga konsel das barangay Bulwang mga higala. May pagpaminaw ni Kapsay Lindita Arnijo, ngon man ni Ma'am Gemma Sarlatan, good morning, og mayong pagpaminaw ni Ma'am James. No? Og si kisa pa man no si diha number 1 nga konsel pod mga higala sa barangay 1 nagpaminaw na to mga higala Konsel Christian Ducante mga iso. Og si Noy Ibo, Boy Ibo Orlano mga higala, ang inyong kasaligan sa serbisyo publiko. Sukad pa ni Adto og hangtod karon mga iso. Boy Ibo Orlano may pagpaminaw das barangay 1. Kanhi Kapitan Bunji Lanterna usab dito sa barangay Bagasawi. May pagpaminaw ni mo diha kanhi Kapitan Bunji Lanterna. Ha? Nagpaminaw di gina siya mga higala masipyat no? Sa tuang tulumanon. Ha? Mura ni siya mga higala si Konsel Putat Glass mga higala diha si kinini abang Raul Alnicule no? Nagsunod gini matag alas 8 mga higalas mga update sa tuang lungsod mga igsoon Dias Barangay Putat Raul Alnicule Konsel may pagpaminaw o igunman Dias Bagasawi kanhi Kapitan Bunji Lanterna Dias Barangay Apalan ganiro na nato ni mga higala kagiskot tag Putat o Bagasawi Aritas Barangay Apalan may pagpaminaw diha karon ni Ma'am Felcans or ni Montifel ay mga higala. Good morning mo diha Ma'am Montifel Montijo Felicidad no? Nagpaminaw karon belated happy birthday rabas sa katilaw ko mga higala paksi ulami ang giday muluto ni si Ma'am Montifel no? Ma'am Felicidad Montijo no? Kay ang iya mga Ricardo from US gid iya dito kay gika nag-base man sa US tumo na daghan kini siya mga kuan dito nga pinutos nga gikan pag dito sa gawas nason no? Ya, muna iyang gitimpla sa so, di na ko magmater ana dong Jeriel anang ginansyan dagko di ako ang atis makapatilaw ko sa ato ang mga silingan diri aning ihang luto kuno mga higala lami tinuod ha pagliwas ihang birthday nakatilaw jud ko sa ilang paksiyo no? Sa birthday ni Ma'am Montifel no? Montijo Felicidad diha karon sa Salustianas mga igsoon diha sa barangay Apalan. May pagpaminaw ni Dong Leo Babs Bao Diamante mga higala og ni Day Maricel Sabkaron diha no Barangay Apalan Maricel Nainggi Diamante. O niya si diha sa Uwangan Dos may pagpaminaw karon diha ni Paribro Jimmy Lumakang no may pagpaminaw ni Paribro sa mga maalagaron nato nga kinini ang Barangay Tanod mga higala. O diha sa Barangay Himama og ni kuano Bro Ramil kinini ang Ramil Albanio lahat to merkado si kuan man to nanti merkado man santo mamagya po nila ha no, si Bro Nanti Merkado o si Bro Ramil Albanio may pagpaminaw ninyo diha habi tarabay inyong pista no karong maabot pizza 22 sa Barangay Himama o sa inyong kapitan ha nga si Kapitan Nilson Culigado may pagpaminaw may buntag ninyo diha no. Si Nanay Josie Paroni, of course, mga higala, nagpaminaw ginato na diha. Nag-display og mga saging tundan, karadabag, uban pa mga higala ninyo diha. Skilid sa covered court, nga daan sa Barangay Himama. Oh, kisa pa maring uban din mga higala na ginato, maato mga kiksoon. Kay hot doon, tari, hurot itong oras po mga iksoon. Nga itong kadaghan aning listahan din mga iksoon. So, pasensya lang. Pag itilaing yun nga, kung ano, kanang hangyo ninyo. Ang pagpasinsya lang no sa dili na nato ma-mention. Kaya pagpasalamat no, sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Way puas inyong suporta ni ato ang tulumanon mga higala ang kalambuan sa lungsod sa Tuboran. So manamilit sa kong mga higala, manamilit mi no ni Mission Mi Villarunte mga higala no sa ato ang programa karon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ugma magdungog sa taninyo together with Mission Mi Villarunte. Kini ay pubring igsuon, pubring silingan, apan adunahan sa respeto ug pagmahal si Sig Ingon Jeriel Asindiente, namilit sa migmingon ngayong adlaw nga Huwebes kamuntagon magbabunghog magbalipayon. Salamat ug may buntag. Pag-usab.
1: Jeriel Asindiente, serbisyo way lipod-lipod, serbisyo way 98.1 BT Radio.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes 5 winners of 20,000 pesos cash.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day.

0: og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yampo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Irilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Patron, subok na!
3: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: DJ patulugin mo.
6: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
7: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi. Nahugot man kaayo, napay karhunis. Nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
6: Sus, kanara na imong problema. Adto patahi pre sa KYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
7: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
6: Oh, asa man ka pre Junmar?
7: Adto na ko sa KYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
6: Ang KYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita lang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og Ma'am Grace Bacalso.
2: Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Mihubag, karon paghaplas na ko sa Glenimint, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat din sa si Glenimint. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, Mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
10: FiberConnect IT Solutions.
9: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Musa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. TTX 500. At law-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. BT 98.1.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dun. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dun ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dun kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 ang superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay o abdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color Doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP.
4: Walay the best.
5: Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ganga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Maon
5: ang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties og makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
4: Brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Munay kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: Wa na jud ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug kininasab si Dok Ramil oy siyeng mayong lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si
0: ako yung taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: floor sa area sa Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
1: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
0: Oh, asa man ka pre Junmar?
1: Adto na ko sa KYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
0: Ang KYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaan lang si Ma'am Gracia. Mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tailoring gipanag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibuga, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumano ko pang hapla, sir. Kuting hayayak, please ko kayo ang paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay ipa

major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kit.

0: Nadaraman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: 8.1 BT Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din ay mo gigamit kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gigsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo-assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: The best buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technology.

0: Technical University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede ra sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Vitron, subok na!
2: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
1: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
4: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
6: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
1: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
1: B-team.

0: BTV Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All the bells, mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Ras.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Mm-hmm. Pasintabi sa mga nangaon diha. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima ka tawo, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa puton ta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuoy.
1: Daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay, Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hat. Okay? So karon, Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa aning hisgutan ang kaning tulo ka reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Una yun mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tawo, Mami Pucci, nga murag dili kay hilig buhinom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha, mamaras kaning kanang kanabitong imurang limut-limutan.
1: Naay mga tawo nga ingon ana nga unya na lang koy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Naay
1: mga ingon ana, which is mo day hinungdan, Mami Pucci, nga mag-constipate na noon ka, nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo, mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
2: natong fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mong mga pagkaon karon, Mami Pucci, nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit. Kanang mga spaghetti.
2: Processed foods, mamaras.
1: Mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya yung mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kung dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahi yun siya.
0: O, oh, gahi.
1: Oo. Oh, oh. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Putsi, na kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw day kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: Okay.

0: Inamo ko uban pungson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitang rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siya tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gid siya.
0: Tungod sa napugos ni mong utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko'y nabasahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated food ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mamahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posibleng nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong pagbawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi. Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahana siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes,
0: Mami. Okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:03.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na walang kinalaman ng gobyerno sa insidente ng pamamaril sa Senado kagabi. Pangulo nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng mga kagabi.

0: at panukalang dagdag sweldo ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital, inihain sa kamera.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM, The Capital 104.3 AM o FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo nang nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon ay sa punong ekotibo ay sinisikap ng kolektain ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ng pambansang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulong ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalmado lang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iimbestigahan na ng gobyerno ang shooting incident sa Senado kagabi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na kinakalap ng mga otoridad ang mga ebidensya sa likod ng nasabing kaguluhan. Ginawa ng Pangulang pahayag sa gitna ng matinding tensyon ng mga ulat tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration.
3: We will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo?
0: Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang gobyerno sa nangyaring putukan sa Senado kagabi. Anya, wala siyang direktiba sa mga otoridad na pumasok sa Senado o magsagawa ng operasyon para hulihin si De La Rosa. Anya, ang namataang uniform personnel sa loob ng Senado ay bahagi ng regular security forces na nakatalaga doon habang ang ibang armadong individual ay bahagi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Hindi rin pumasok sa Senado ang NBI dahil walang direktiba mula sa Pangulo. Habang ang namataang NBI personnel sa Korte Suprema ay nauna nang pinaalis bago pa man ang insidente.
3: Lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty.
0: Junior.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtaas na ng full alert status ang Philippine National Police o PNP sa buong bansa kasunod na nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa PNP, nananatiling on top of the situation ang pamahalaan pagdating sa usaping ito. Bagaman may mga napaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero paliwanag ng PNP, ang pagkataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy ang ginagawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nation.

0: Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mari ang kinondinaat, kinabahala ng mga senador.
0: Balikan natin ang report na yan ni Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, AFP Chief ginit na walang sundalong nagpaputok ng baril sa Senado kagabi. Sa report mula kay J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ginit nga ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang sundalong sangkot sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Browner, nakausap na nila ang commander ng Marines na nakadeploy sa lugar at kumpirmadong walang sundalo ang nagpaputok na dahil support role lamang ang kanilang ginagampanan. Paliwanag ng AFP Chief, matagal nang may security detachment ang AFP sa Senado, Kamara at Department of Foreign Affairs. Kasunod ng insidente, inatasan ni Browner ang lahat ng sundalo na manatiling kalmado, disiplinado at profesional at tumutok lamang sa trabaho at iwasan ng politika. Tiniyak din niya na walang indikasyon ng military involvement sa anumang destabilization effort at nananatiling profesional ang hanay na hindi rin nagtaas ng alert status.
0: So, J-Mark?
3: Samantala, sa pulong balita naman sa kampo kami ngayong umaga, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tanyo na na-aresto ng suspect sa putukan kagabi ay hindi sila titigil dito. Walaan niyang sasantuhin ng PNP sa kanilang investigasyon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Aalamin nila ang profile ng suspect at kung totoo bang ito may koneksyon sa National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ng NBI na wala na mangyari ang putukan kagabi, bagay na sinigot Junior. Gayunman, may mga lumulutang na impormasyon na mayroong nag-drill sa gusali ng DSIS papunta sa Senado na hindi patukoy ang kung anong grupo. Sa ngayon, isasalang ng PNP sa paraffin test sa mga baril na ginamit sa putukan kagabi, kasama na rito mga gamit ng Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at ng Philippine Marines na nakatoka sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balikan natin ang nabiting report ni Nympha Asuncion. Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mariin ngang kinundina at kinabahala ng mga senador ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Erwin Pugpon, ang insidente ay bantas sa dangal ng mataas na kapulungan. Kasunod ng nangyari, hindi kayat ni Tulfo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng lahat at gawin ang kanilang mandato ng naaayon sa batas. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat matukoy kung sino ang nag-utos at ang mga kasabwat sa nangyari para mapanagot sa inalim ng batas. Hindi anya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, kabilang na mga senador, empleyado at mga miyembro ng media. Kasabay nito ay nanawagan si Gatchalian sa publiko at sa lahat ng mga political forces na manatiling kalmado at iwasan ng mga walang basihang haka-haka. Ang investigasyon kanyang isasagawa ng DILG, PNP at Senado ay dapat agarang maipagpatuloy at isagawa ng sa kapanipaniwala at malinaw na paraan. Pinahayag naman ni Acting Majority Leader Senator Joel Villanueva na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan sa ating demokrasya. Dalangin ni Villanueva na manaig ang kahinahulan, katwiran at pagganang sa mga bata. Titiyakin anya nila sa tulong ng mga otoridad na magkakaroon ng investigasyon at mapapanagot ang mga responsable ng hindi na maulit ang ganitong uri ng paglapastangan sa institusyon ng Senado. Wala Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nilinaw na GSIS ang humingi ng tulong upang matiyak ang seguridad sa vicinity ng kanilang tanggapan. Matibag iginiit na walang inatasang ahente para pasukin ang Senado. Ang report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Chef. Muling nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na Government Service Insurance System o GSIS ang humingi sa kanilang

0: Senator Bato de la Rosa, bagkus ito ay para lamang sa security vicinity o pag-inspeksyon ng seguridad sa buong building ng GSIS. Chad, narito ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Okay.
2: Sa GSIS, meron po few agents na binadala. Upon the request po, maaga po po yun. Ni GM Wick Biloso, may letter nga po yan na pinadala sa amin para magpatulong lamang po na isecure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS.
0: Yes, Chad, yan ang tinig nga no, ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon, Chad, wala pang inaasang alamang movement mula sa NBI kung magsasagawa ba ito ng press conference dito. Ngunit sa ating mga sources dito sa NBI ay nasa palasyo ang NBI Director upang magsagawa ng isang press briefing ukol sa nangyaring tensyon kagabi. Iyan muna pinakuling balita, Chad, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan nito. Oras kasi nasaktan na ng mga nakikilahok sa kilos protesta ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito.
4: We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi natin maximum tolerance, kahit na anong sigaw, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na, of course, we will effect arrest.
1: Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident.
5: We are in the process of determining who is behind this. We've instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng media na magpadala ng videos kaugnay sa nangyaring putukan kagabi. Magugunitang nakaabang ang media sa Senado sa pag-aakalang mayroong press con hinggil sa napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero bandang alas 7 kagabi ay narinig ang magkakasunod na putok ng baril, dahilan kaya nagpulasan ang mga tao doon habang sumisigaw. Umaasa si Cayetano na makatutulong ang mga video ng media para mabigyang linaw ang nangyaring shooting incident sa Senado.
6: May I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
1: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigpit nang nakabantay ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online content na may kaugnayan sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, paigtingin nila ang monitoring sa lahat ng online content na lalo pa makakapagpalala sa sitwasyon. Nagbabala rin si Aguda sa mga individual o grupong magpapakalat ng fake news at mga hindi nga beripikadong impormasyon, edited video.

0: sa kanyang profile sa website ng ICC, nakasaad ang kanyang buong pangalan na Ronald Marapon de la Rosa, pati na rin ang kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Inilarawan din siya ng ICC bilang isang dating opisyal ng Philippine National Police o PNP na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbi ring Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile ng arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre 6 ng nakalipas na taon at isinapubliko lamang noong May 11, 2020. 26.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa petisyon sa loob ng 3 araw. Binigyan din ni si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 araw ng pagkakataon na magkomento mula nang matanggap ng respondents ang kanilang komento.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa kamay na ng Senado ang articles of impeachment at iba pang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na inihati ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Committee Justice Report number 261, Resolution number 989 at ang articles of impeachment na siya namang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ito na ang hudyat sa susunod na proseso ng impeachment process sa ilalim ng konstitusyon na magbibigay daan sa Senado para mag-convene bilang isang impeachment court. Paliwanag ni House Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pag-asaayos at verifikasyon ng records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot sa libu-libong pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na sinadya nitong i-delay ang transmittal dahil sa mga isyung may kaugnayan sa politika. Tiniyak naman ng House Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor na kasunod ng matagumpay na transmittal ng impeachment documents at articles of impeachment, ang susunod na hamong kakaharapin ng prosecution ay ang impartial trial sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Malaking numero kasi ng mga nakaupong senador ngayon sa kasalukuyang liderato ay siya rin bumotong pabor sa pag-archive ng naunang impeachment complaint kontra sa vice-presidente. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Defensor na mananaig ang rule of law sa ibababang desisyon ng mga senador sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Papahirap magkaroon ng isang impeachment

Far Eastern University. Sa programang Bangon Bayang Mahal, malinaw na maaring humingi ng mahabang panahon ang Senado na makapaghanda para sa impeachment trial matapos sa mga pangyayari kagabi. Kahit hindi sila agarang mag-convene bilang impeachment court dahil dito, pasok pa rin ito sa depenisyon ng Korte Suprema na forthwith dahil ibig sabihin nito ay reasonable time o makatwirang panahon depende sa sitwasyon ng kaso. Gayun naman ang profesor, dapat managot

0: pa rin. Sino man ang nasa likod ng insidente, lalo na ang mga itinuturong perceive o nagkunyaring NBI na nagpaputok ng baril sa loob ng Senado.
1: Eh, parang napaka-timing, ano? Baka pwedeng sabihin nila, we have to prepare for some time because parang isisweep pa natin itong malaking building na to, titignan natin itong preparasyon na to, at madami tayong gagawin para mapatunayan na mahusay ang magiging paglilitis. So, hindi natin alam kung gaano kahaba ngayon ang preparasyon na ginagawa.
0: Si Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:26, at magpapatuloy na ating mga balita. Inihain na ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Nakasaad sa House Bill number 9323 na dapat makatanggap ng hindi bababa sa 50,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga nurse anuman ang kanilang employment status o agency classification. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, layunin ang panukalan na mabigyan ng mas maayos na kabuhayan ng mga nurse kapalit ng kanilang mahabang oras ng trabaho at mahalagang ambag sa healthcare system ng bansa. Target din ng nasabing batas na mabawasan ang patuloy na pag-alis ng mga nurse patungong ibang bansa o brain drain dahil mas pinipili umano ng marami na ang magtrabaho abroad bunsod ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo.
5: Makikita natin na nakalagay talaga dito kung ikakalculate, no, nasa 80,000 kada buwan. Entry level po yan. Kumpara sa entry level dito sa Pilipinas na nasa 33,000 pesos lang. So, no wonder ang mga nurses natin ay hindi maramdaman yung hindi lang gaan sa buhay pero nakakabuhay ba yung kanilang sweldo dito sa Pilipinas.
0: Si Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Budget and Management o DBM pangungunahan ng selebrasyon ng Open Government Week sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na makilahok sa pagdaraos ng 2026 Open Government Week mula May 18 hanggang May 22 sa ilalim ng Memorandum Circular number 119. Saklaw ng direktiba ang mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at local government units. Kabilang sa nakatakdang aktibidad ang pagdaraos ng Open Government Day o yung Open House Day kung saan bubuksan sa publiko ang mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan upang makita o upang isulong ang transparency, accountability at citizen participation. Pangungunahan ng Department of Budget and Management at DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership ang nationwide observance. Ayon kay Rolando Rolly Toledo, kalihim ng DBM, layunin ng programa na gawing mas bukas, accessible at participatory ang pamahalaan para sa mamamayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Agriculture agad ipatutupad ang price cap sa imported na bigas. Si Meran Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Said handa na ang Department of Agriculture na ipatupad ang Executive Order number 118 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa oras na maging epektibo ang EO, ay agad nilang ipatutupad ang kautusan para maibsan ang gastusin ng mga mamimili sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng pagkain, bunsod ng inflation at pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bahagi niya ito ng mga naunang hakbang na rin ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Kaugnay niyan ay muli namang binalaan ng DA ang mga nananamantala na may kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng Price Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Law na habulin ang mga hoarder, cartel at mga mang-aabuso sa merkado. Isa sa ilalim naman sa review ng National Price Coordinating Council ang implementasyon ng price cap makalipas ang 2 linggo para matukoy kung kailangan itong ipagpatuloy, amyendahan o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umani ng positibong reaksyon sa mga consumer ang pagkakaroon ng price cap sa imported na bigas sa bisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga mamimili, magiging malaking tipid sa kanila ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas, lalo't nadagdagan pa ang mga pagpipilian nila na murang bigas. Pabor naman maging ang mga rice retailers sa nasabing price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported rice.
8: Malaking tulong po pag gawing 50.
9: Oo. Bakit, sir?
8: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
10: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin. Bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang bin, parehasin nilang presyo. Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
0: Yan ang pahayag ng isang consumer at rice retailer kaugnay ng price cap sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Matagumpay ang isinagawang bilateral meeting ng Department of National Defense at Ministry of International Trade ng Canada nitong Miyerkules sa Camp Aguinaldo. Dito nagkadaupang palat at nagkausap sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of International Trade Maninder Sidhu. Sumendro ang bilateral meeting sa lumalakas pang defense trade relations sa Pilipinas at Canada na sinusuportahan ng matagal nang strategic expansion ng government-to-government engagement sa dalawang bansa. Bukod sa defense cooperation, palalakasin din ng dalawang bansa ang trade and investment cooperation nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakikipagpulo ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Albay kaugnay sa paghahanda sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Bicolano sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan. Personal na inalam ng kalihim ang sitwasyon ng apektadong sektor doon. Inaasahang dadaluhan din ni Gatchalian ang payout activity para sa mga apektadong magasaka.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magasaka na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Mahigit 6,000 magasaka mula sa 6 na lokal na pamahalaan ang tatanggap ng tig 10,000 piso o 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Unang sinimula ng payout nitong Martes sa Santo Domingo, Bacacay, Malilipot at Tabaco City at sinundan kahapon sa Daraga, Legazpi City at Ginobatan. Umaarangkada naman ngayong Huwebes ang pamamahagi ng tulong sa Kamali, Ligao City at nalalabing bahagi ng Ginobatan.

0: Team Lawrence Florence. Sinabi nitong nasa mahigit 200 pamilya pa ang o katumbas ng mahigit 700 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Walang patid naman ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang payout ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga magasakang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon.
1: Bisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.

0: Albay, Public Information Office Chief, Team Lawrence Florese.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mataas ang supply ng langis sa Pilipinas sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa programang Boses, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na halos 3 beses na mas mataas ang minimum inventory requirement ng oil products. Nasa 7 araw ang minimum inventory requirement para sa LPG habang nasa 50 days para sa iba pang oil products.
2: Ating supply, the averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot ng halos 40 days supply. So 15-7 versus what's happening sa ating stock, above 50, saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum. Mga 3 times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin.
0: Samantala, tiniyak din na opisyal na magpapatuloy ang replenishment ng imported na langis sa Pilipinas. Ayon kay Abad, maayos na inaangkat ng Pilipinas ang supply mula sa refining countries kada linggo.
2: Wala ho itong tayong reported na refining countries kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore. Dahil na sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban, lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
0: Si Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldaliaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges sa mga pag-asaayos at mga pag-asaayos sa operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil ng kuryente, ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspension ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghahatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan.
3: Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na paano, bagamat maliit lang at 1.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo.
0: Yan ang pahayag ni Meralco spokesperson Joe Saldaliaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Luzon at Visayas grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Red muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon, gaya din ang Visayas grid ngayong araw dahil sa mataas na demand ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon grid, habang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi naman sa Visayas grid. Yellow alert ang iiral sa Luzon at Visayas grid mula alas 3 ng hanggang alas 4 ng hapon at masusundan ito ng alas 9 at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 17 planta ang bagsak at 14 na may rated capacity sa Luzon grid, habang 11 planta ang bagsak at 12 ang may rated capacity sa Visayas grid. Dahil nakataas ang red alert sa 2 grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang magkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, kay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Gobyerno, hinikayat na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi rehistrado at mababang kalidad na solar provider. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si ABRA Representative JB Bernos sa pamahalaan na protektahan ng mga Pilipino laban sa mga fly-by-night o mapanlinlang na solar power providers habang dumarami ang mga kabahayan lumilipat sa paggamit ng solar energy. Ayon kay Bernos, bagamat suportado niya ang transition sa renewable energy dahil mas makakalikasan at mas makakatipid ito. Sa pangmatagalan, kailangan namang bantayan ng gobyerno ang mga kumpanyang inuuna lamang ang kita kaysa kapakanan ng mga consumers. Hinimok namang mabatas ang Department of Trade and Industry, Department of Energy at Energy Regulatory Commission na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi rehistrado at ang mababang kalidad na solar providers. Binanggit din ni Bernos ang ulat tungkol sa ilang solar installation na nasusunog kawalan ng maintenance services at mga providers na hindi na makontak matapos ang installation. Kasabay nito, pinalalahanan niya ang publiko na dumaan sa tamang proseso bago magpakabit ng solar system upang matiyak ang kaligtasan at legalidad ng kanilang installation. Si Bernos din ang mayakda ng House Bill No. 3126 o ang panukalang nag-aatas ng paglalagay ng on-grid solar energy systems sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at LGUs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 58 repatriated OFWs mula sa Middle East ang matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Kaalaman Scholarship Program ng pamahalaan. Bahagi ito ng pag-isikap ng TESDA at Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ang mga OFW na ilikas mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, hindi lang pagpapalakas ng skills ang layunin ng programa, kundi nagbibigay din ng livelihood at employment opportunities para sa mga OFW. Sa 165 na OFW na naka-enroll sa programa, 146 ang matagumpay na natapos, kasama ang 58 na unang batch na mga graduate.
6: Ganda yung combination ng skills. Kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you.
0: Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: US President Trump at Chinese President Xi Jinping nakadakdang magpulong. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Dumating na sa Beijing si United States President Donald Trump para sa dalawang araw na pagbisita at pagpupulong kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa ulat ng BBC, ang unang opisyal na aktibidad ni US President Trump ngayong araw ay ang arrival ceremony sa Great Hall of the People sa Beijing kasama si Chinese President Xi. Magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang leader ng bansa bago ang state banquet na nakaschedule mamayang gabi. Batay sa ulat, humiling ang Estados Unidos sa China na ito'y magbukas para makapasok ang mga industriya nito sa naturang bansa. Nasa agenda ng kanilang pag-uusapan ang mga diskusyon tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya, digman sa Iran at ang usapin sa Taiwan. Kasama din ni President Trump ang mga may-ari na malalaking tech companies kabilang dito si Elon Musk ng Tesla at Jensen Huang ng Nvidia. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Western Visayas sumungkit ng dalawang gold medals sa National Prisaag Games 2026 Billiards Competition. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
8: Dalawang gold medals ang naidagdag sa medal tally ng Western Visayas matapos magwagi si na Elijah Noli Alvarez at Garlin Faith Delphine sa...

0: NY para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo.

0: o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At ngayon, narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Luzon. Philippine Statistics Authority maglulunsad ng CRS Mobile Outlet at National ID Services sa Batanes. Sa report mula kay Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang magsagawa sa darating na May 26 hanggang 28 ang Philippine Statistics Authority ng Civil Registration Services Mobile Outlet at National ID Services sa Bayan ng Basco, Batanes. Ngayon din ang programa na mailapit sa publiko ang mga serbisyong may kaugnayan sa Civil Registry at National ID. Maaari namang makuha sa loob ng araw ang mga dokumentong tulad ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa halagang 150 pesos bawat kopya, habang 210 pesos naman ang bawat kopya ng Senomar. Kasama rin sa serbisyong ihahatid ng PSA ang National ID Registration, updating o koreksyon ng impormasyon at pagkuha ng National ID sa paper format. Bukas ang nasabing mobile outlet mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa PSA, bahagi ito ng kanilang layunin na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, May Zelestoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Lawag. Department of Agrarian Reform tiniyak ang suporta sa mga magsasaka na nakatanggap ng kalabaw na magagatasan. Sa detalye mula kay Jude Pitpitan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Hindi lang pagsasaka at pagkakaloob ng titulo sa mga magsasaka ang ginagawa ng Department of Agrarian Reform, kundi sinusulong din nila ang dagdag na kita para sa mga ito. Katunayan, kaagapay ang Philippine Carabao Center, 10 kalabaw na magagatasan ang naipagkaloob sa Small Water Irrigation System Association sa Burgos, Ilocos Norte. Sinabi ni Darna Ilocos Norte Parpo Jessamine Jimenez na maliban sa mga kalabaw, isinusulong din ang dairy box dito at ang marketing sa mga produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Layo nito na ang makukuhang gatas mula sa kalabaw ay mapoproseso at mabibenta para inumin ng mga mamamayan. Parte yan ng adikain ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka at makamit ang food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Report naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, bagong gawang farm to market road sa Mountain Province, formal na binuksan ng DILG at LGU Sabangan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Apollo Padaen.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Formal na binuksan ng Department of Interior and Local Government at Local Government Unit ng Sabangan Mountain Province ang farm to market road sa Kapinitan Sabangan Mountain Province nitong araw ng Lunes. Kasabay pa nito ang inaugurasyon din at turnover ceremony sa mga local government units ang construction ng farm-to-market road tourism municipal food trail sa barangay Kamatagan at Pingad sa Sabangan. Ang pundo na ginamit sa mga ito ay mula sa 2024 Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Ayon sa DALG, ang farm-to-market road ay inaasahang magbibigay benepisyo sa 789 na mga residente para madali ang kanilang pagbiyahe ng kanilang mga produkto sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa Bicol naman, price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay, epektibo na dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa balita mula kay Diana Mendez. O putulin muna natin ang report na yan. Nabaling tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Ojo. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro.
10: Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agent...

0: restaurants, but
1: magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbigan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms.
2: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
4: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusef Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
3: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
4: If you're referring po doon sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, sirespondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor, sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court. At wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating mong Korte Suprema, na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng korte, ano po.
3: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
4: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
3: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga
4: as a driver
3: na nag-assist sa GSIS?
4: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
3: Thank you, sir.
4: Salamat po.
2: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para isecure our armed NBI agents?
4: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatiliin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
5: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
4: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employee. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
5: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
4: Hindi naman po siguro lapses, ano po, there's an operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na wag po sila, na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order. Mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ikaw. Nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplan.
1: Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlo kang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.

Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

0: luay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Atong oras karong gudtoha alas 12:11. Maayong udto sa ato ang mga kachika diha, no? Nanapunta karon sa another episode, another hugna sa ato ang Chika ug Advokasya. No, sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay Advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyong tanan once again ug welcome sa ato ang Chika ug Advokasya. Sa inyo na paminaw pag ganina sa atong intro, kanina unya ang inyong mamahimong paboritong oras para sa pagbinayloay sa ato ang opinyon ug inyong mga panahom. So ayaw mo pag atubili, no? Ayaw mo pag duha-duha sa pag comment ug interact dinhi sa ato ang Facebook Live o sa atong YouTube channel via Bantay Radio Cebu. So gikan sa mga isyu sa katilingban, hangtod sa mga tingog at kinahanglan madunggan, kini ang Chika ug Advokasya. Ako si Grace Baquero, ang inyong makauban sud sa usa ka oras dinhi sa El Nuevo Bantay Radio. While waiting sa ato ang guest, no, for this day, ato ang guest karon busy jud kay na, no? Pero ato yung atong di gyud na po gusto kay once radyo ko ni chat niya ngani okay din siya, no, bisag sa iyang ka busy iya jud ang gahinan og oras. So madilantan lang siya gamay tungod sa prior commitment. However, moabot ra gyud to si atong guest, no, karong mga gutlo. So before ta mag-start, let me acknowledge also ato ang mga hook-up stations, no? 98.1 DYPS BT Radio. Mayo pagpaminaw niyo din, ha? 107.1 Real Radio diha sa Toledo City. 100.7 Power Radio Bisda diha sa Lutupan. Og 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. No, so kani ato ang mga hook up stations mo pud ni ang magpalanog din ha sa ilang mga lugar. Ug daghang kay salamat sa inyong mga gipang chat, no, last night akong gi-post man gud na atong guest karon usa ka dakong tawo pud sa syudad, no, atong hiskutan ng unsa iyang Advokasya. So ako nang initially ako nang na-post kung unsa man na ang Advokasya nga iyang gida karon. Sa wala pa siya na city councilor, maunig yun na ang iyahang Advokasya, no? Peace and order. Kalinaw o kahapsay. Maubitor diha sa itong mga kabaranggayan, di yun mahimo nga wala'y committee on peace and order. Dili pwede nga wala, di ba? Kaya nga naman, ang kalinaw o kahapsay anha magsugod sa ato ang mga kabaranggayan. Grassroots, diha yun na magsugod. Kanina to ang mga public officials na naasa higher level, like city level, municipal level, o even sa national. Mag-agad yun na sila kung unsay mga datos, unsay mga report, crime rates, di na pa lang sa tuang kabarangayan. Maunang dako kaayo og role ang radyo, no? Kaning radyo ba, dako yun kayo ni Oga role para sa pagpalaganap, no, pag-spread sa kung unsay tinuod nga balita, no. So muna nga atong guest karon sugod sa iyang pagka-estudyante, no, public safety degree on public safety, hangtod na na nga nakunsihal siya wagay siya magdahom, no, nga mas city councilor siya. Pero maski pa iyang gipakita diha sa konseho kung unsa siya ka sincere, no, sa iyang pagka city councilor. Kani siga basta activity na mo sa barangay, ako yun na siyang invite-on. Unya, wa sa juda siya'y wa maatini, no? Hinaot nung nga kanang ing anak po ang uban na tong mga mga kusihal sa siyudad o mga kana mag-invite ton bitaw.

welfare. Kaniha magrato may bawuan unsay mga yangungo sa ato ang mga katawhan. Unya, pag General Assembly sa Barangay Punta Princesa, ni abot din na ang ato ang guest karon. So, di la sana ko siya panganlan, bisag kahibaw na mo, unya na lang inig-abot niya, no? So, kana, ako thankful kayo ko, kay makita na ko sa oban pong barangays, mo attend sa Jutsia. Makita na ko, kinsa itong mga kursihal diha, no? Nga, kugihan kayo mo attend og mga barangay activities. So, ato na ning ipang shout out kaning mga kugihan po kay maminaw nato, no? Ma'am Teresita Baquero Tando. Yes, thank you for

Watching. Tapos ano yung anam mo sila greet, no? Ma'am Janice Ramirez. Yes, hello, cons ko, no? Shout out also to Didi Pilaez. Yes, no? Kaning members among irpat diya sa Barangay Punta Princesa. Kugihan kayo mag-basketball, ana. Of course, may pagpamina also ni Bryl Ninio Manalindor, akong student before sa... Before, ako student, no? So, kana, kani mga naminaw karon, kahibaw na ni sila kung kinsa ang, kung unsa nga advokasya ang ato ang hisgutan karong buntaga. Mao kana ang peace and order. Nakahinumdum ko, natoy picture, mga last month, no? Natoy picture nga, di trending. Kay, usa siya ka, criminology student. I don't know if, kung sa to siya nga eskulahan, but for sure, di gito Cebu City. Kaya makailaman gito, no? Kung taga Cebu City ba nga eskulahan. So, nakita na to, last month to siya, kinumdumgig ko, because I was one of those who reacted. Nga nang ingon, ani, yun. Kaya ang nga sa picture, usa ka criminology student. Kaya naman, makita mo sa iyong uniform, sa luyo, nabahin sa iyahang uniform, nga naibotang cream. So, kani, cream, yun nga estudyante, no? O nga, di trending ganito kay, wag a helmet, wag po plate number ang iyang motor. No? So, kato siya, naka-ignite siya og discussion ba nga, ing ani na gani ni, mangisip o manglihok, estudyante pa gani, no? Estudyante pa gani, ing ani na da yun, mang-asta. Na, nadya ito yung mga nag-comment, how much more kung, mas mataas pa ang ranggo o mag-graduate na, mataas ang ranggo. Inunan na, so usa na sa atong hiskutan unya. Kay appeal sa advokasya sa atong guest unya, ang police welfare and training. Kinahanglan yun ang continuous training sa atuang mga kapulisan. Aron mabalik ang tinuod ug tiunay nga trust. Big word. Trust. Sa Bisaya sa trust, to pagsalig niya. No, aron mabalik ang tinuod o tiunay nga pagsalig sa atuang mga kapulisan. Save atong mga pulis ng mga buutan, no? Salute kay kuninyo sirs and moms. Pero nagigapit kay mga kapulisan, no? Nga may pag-attitude sa Diyon. May pag-attitude sa Diyon. Maunang, usa sa nakita na ko when I research about sa atuang guest. So, nakita na ko dito nga na asiyay activity or a program on police welfare and training. Mga abogado magani, continuous ang pagtuon anak nila na para sila yung MCLE, Mandatory Continuing Legal Education. Mga abogado na ha? Well-versed na na sa latad sa legal, no? Kana sila mga sus, mga pila katuig ang gigahin magtuon anang abogasiya. Humanog tuon, humanog skwila, ini-graduate another batch of mind-boggling na mga kagabhion kay mag-review para sa bar exam. Human sa bar exam, then the actual lawyering starts. Pero mo, lagi na, no, ang giingon sa ato mga amigo, mga abogado, abogado din, ha, no, mga nyor, maingon to niyo di ha. Ang ingon nila, maski pa og abogado na sila, continuous yun ang ilang pagtuon. Kinahanglan yun magtuon in the same manner na kaning mga barangay officials, kaning mga city officials, na pinagit kanina sa barangay. Nga nung ato magin ang ilang draka sa barangay, kita magun ang nasa grassroots. Balik-balik yun sa mga estudyante, barangay grassroots yun na. Kita ang pinaka-frontliner sa tanan. Kitang mga nasa barangay. No, even ang kanang city, mag-agad na sa barangay. Munisipyo, mag-agad sa barangay. No, ingon anak, importante ang role sa usa ka barangay official mo nang di ta mag-yama-yama na ato ang posisyon. No, isip mga barangay officials. Muna, kay, maski paog na kadaog na ta, magsigig yung gihapong tagtuon. Kung sabi tunan na to, o, kani atong guest karon, public official, city councilor, unsa may tun-an na to, o naminaw mga didiri akong mga estudyante, Jenny Carzano
o Laika Genesis Baquero, back at

0: sakto kay sakto kay pagkamugna ng bata ada. No, so muna no, tinuod gyud na ang comment sa ato ang interactor. No, si Laika Genesis, salamat kaayo sa imong tubag. No, magtuon na ta. O, dapat jud. Sir Jun Albiar diha sa Labangon, no, maabot atong kursihan sa Barangay Labangon. Daghang kay salamat, kinahanglan gyud magtuon abogado, mga pulis, kitang mga barangay officials, city officials, continuous atong pagtuon. Ha, di ta magsalig na kadaog ta. Oh, lipay kay kun niabot atong guest para ato sa siyang paginhawaon gamay. Ha, kay oh, kay happy jud ko kay siga once ra jud ko ni chat ani niya. Yan, ingo na siya, go! Ah, di ba? Ah, na dyan, kinaot, no? Atong panawagat sa banatong mga kunsihal diha sa syudad. Ayaw ko niyang balibari, ha? Ah, sorry lang. No, mayong uto po ni Mark Anthony Deloso. Okay, so kinaan naman atong guest. Ato siyang tagaan sa iyang question of the day before ta mag-commercial para makaginhawa sa atong guest. Atong ihatag iyang question. Unsa may mas lisod, konsihal, magukod o kriminal o makiglantugi sa City Council? Iyan na tumagon, inigbalik, human aning mubong pahinumdum.
1: Gabay sa maayong panglawas. Abot ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagmintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapausos sa blood cholesterol level o sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

Atong taka karong orasa, alas 12:25 sa udto. Okay, so happy kay kong pag-announce ka atong guest, no? Bisag unsa siya ka-busy, kigahinan yung taniyag oras karong udtoha. No, so ato sa i-introduce ato ang well-renowned guest for this day. Kauban ako karon usa ka advocate sa kalinaw ug kahapsay as he graduated in the Philippine National Academy tagapaglungsad class of

0: Central Holding and Accounting Unit of the Directorate for Personnel and Records Management sa siyudad sa Sugbo. Kanhi pulis karon usa ka magbabalaod. Advocate sa kalinaw ug kahapsay as he chairs the City Council's Committee on Peace and Order. Let us welcome Cebu City Councilor Paul Labra. Mayong udto cons.
1: Mayong udto kanimo Ma'am Grass ug mayong udto sa imo mga suking tigpaminaw.
0: Yeah, so I kay kakurat sa atong question of the day. Okay. Naagitay pa question of the day. Kanang question of the day nato, ato nang nakuha sa ato ang mga subscribers. So, unsa kuno ang angay na itong ipangutan na. Pero ito bago na niya later on. Okay, so, ari ta magsugod sa imong journey from cop to counselor.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Di ba, nice kayo. Can you walk us through kuno, cons, kung gikan sa imong pagkapulis? How was your transition gikan sa pagkapulis nga on the ground? Karon ikaw na ang maghimo sa usa na ka sa maghimo sa balao diha sa City Council.
1: Tunod anay ka na ma'am. Actually ang ako ang trabaho kani adto isip police continuation lang sa ma'am. Meaning na kita sa konseho. Pero tunod anay ka na daghang challenges no tungod kay ang sa pamulis man gud law enforcement.
0: Yes.
1: So unsay mga balaod among implementar pero kaning naano das konseho karon kita ni magpanday sa mga balaod
0: diba?
1: Nga iimplementar so, sa atong mga kapulisan.
0: Two different worlds siya tan-aw nimo.
1: Yes sir, yes ma'am. Tinud-anay ka na. Pero

0: Wa ko maglisod tungod kay kaniadto nga diha pa ko serbisyo, Ma'am Grass. Ako na ning nabantayan ang mga problema, no, sa labi na gyud lamang kan may kalabutan sa kapsay ug kalinaw. Ug unsa bay mga kuwang atong panahon, ug unsa bay mga nindot nga mga ordinansa nga naa atong panahon nga aktibo pa ko nga karon nga pinin na kong paligunon pa.
1: Yes,
0: so why gyud kalainan, no, continuation unya sa pag, sa tinud-anay lang, doon na sad ko, naglisod pagid gihapon ko, to be honest, no?
1: Adjust, nag-adjust pagid gihapon.
0: Yes, ma'am, tinud-anay na, no? Labi na gyud sa pagpanday o balaod kay sa una lagi, nagkita ramay mag-guan, mag-implementar. Karon kay mo naman pandayon. Nya anak sa pagpanday, ma'am, dili man sa din asayon.
1: Ay, tinuon. I can feel you. Naapod mi sa legislative side sa barangay.
0: Sa mo lagi na nga, learning pagyud ko sa I'm still learning the ropes, ma'am, of how to kanang craft mga legislation, no?
1: Pito,
0: lisod
1: kanang inana magud, no, kanang inana imuha nga gikan ka sa ikaw ang tig-enforce, no, hangtod sa ikaw usa na ka sa mupanday sa balaod. It's always a learning process.
0: Yes, ma'am, no? Tinud-anay.
1: We are every day, we are a product of process and progress. Mao nang ang nakanindot ko siya labra magod, tabaw na siya sa panginahanglan nun. Pagkadaog niya, ni fill in na lang ka sa gap.
0: Yes, ma'am.
1: Mao
0: yes,
1: ni nakanindot. Naakay philosophy. Nag-research ko about ni Mokons. Di ba? The researcher ang peg. Nag-research ko na kay philosophy. It takes a cop to understand the cops.
0: Yes, ma'am.
1: Pasabot. Unsay pasabot, ana? Sa imuha nga layman's term lang.
0: Yes, ma'am. Sa pagkakaroon, kaning lisod ang trabaho sa pamulis, ma'am. Oy.
1: Yes.
0: No, kinahanglan yun ka, kibaw mo sabot sa mga panghitabo. Kinahanglan ka mo sabot sa lugar kung diin kinina ang maong mga panghitabo. O kinahanglan imo sabton sa mga katawan sa maong lugar kung diin naanin mga panghitabo sa mga criminal incidents. So, inana, unya, ang trabaho sa pagbantay sa kapsay ug kalinaw nang inanglan usab og kanabang individual abot pasabot nako ang pulis nga kanabang duna gayoy kredibilidad, duna gayoy integrity. So kanay mangingon, ma'am, it takes a cop to understand a cop. Tinud-anay ka na, no? So, that's why sa ako nang gingo gagani na implementor ko sa balaod, sa aktibo pa og karon kita nay nagpanday sa balaod. Ako man tong nabantayan lagi, ma'am, no, ang amo ang kalisod kaniadto, no, sa pag-implementar sa mga bisog unsang mga ordinansa nga dunay labos kapsay kalinaw. O karon kay ako naman, ako nang pangitaan katong mga gaps nga akong nabantayan kaniadto, nga nabantayan sa mga kapulisan nga ilang mga na nagilisdan sila. Karon tungod kay naa na ta diha, ako ning gipaninguha, ma'am.
1: Yes.
0: Actually gipaninguha pa kay bag-o pa man gyud nga ato ang mabuhatan og tukmang legislative action. Haron katong mga ordinansa, katong mga balaod nga implementan nato, ato pang mapaligon.
1: Mapaligon.
0: Oo, kay nakasabot man ko sa kakulangan sa atong mga kapulisan nga katong dinha pasad ko.
1: Muna'y nakanindot kung kahibaw ka how it works on the ground.
0: Yes, ma'am.
1: No, kaysa anang no offense to katong mga nanagan, no, katong mga nanagan nga walay klarong advokasya ba.
0: Yes, ma'am.
1: Mabito nang when we started to find guests, ikaw jud usa sa pinakaunang nisod sa kunahuna. Because there is a recent PRO nga data nga nag-ingon nga there is a 26% drop in the crime rate early 2026. And that's a good news. That's a very good news, no? Unsa tan-aw nimo mga factors nga nakatabang nga nikunhod ang atoang crime rate diri sa Cebu?
0: Okay, ma'am. Ang kaning pag-atiman sa mga panghitabo sa krimen sa ato ang dakbayan, pag-atiman nun gidunta ni ma'am, natong tanan.
1: Yes.
0: Dili lang sa pulis mismo.
1: Correct.
0: Dili lang ang ato ang mga elected officials din na sa city government o sa mga barangay, makabarangay na to. But unta, tanang katawan mangilabot sa kapsay o galinaw. Okay. Naglusad kita og kaning programa, ma'am, ganang Oplan Pakigsandoro.
1: Yes! Okay. Padong dyan ko diha, Cons. Padong dyan ko diha, no? Sige, can you share us kung unsa ng Oplan Pakigsandoro? Kaya ako, kahibaw na ko anito way back early 2000. And very happy kami sa kabarangayan nga pag daogi mo, imo siyang girevive. Please ha, chika daw anak ko.
0: Yes ma'am. No, ako, tugutig yung ma'am. No, ako na yung isagutan yung maong programa. Programa gini sa ato ang dakbayan ma'am. Kibaw ka kung ato na, kung okay ra ni ma, kung hisgutan.
1: Yes,
0: niya,
1: of course.
0: Naglusag yun ani, panahon ni Tommy Usmania,
1: yes,
0: na siya ay mayor. Pagbalik karon sa grupo, no, sa BUPK, maugid gihapon ning kanang prinsipyo ha ma'am, mga gusto nilang ipatuman nga peace and order program. Kaya kinimanggong programa ha ma'am, gilusad ni Haron pag-awag sa katawhan nga manginlabot lagi ni ning atong pagbantay sa kapsayo kalinaw.
1: Mm-hmm.
0: So, ato ning lusad tanang barangay ma'am, unya, ato sang giawag ng kabarangay nga sila'y mangulo nini. Ato sang giawag ang atong kapulisan nga nagpuyo din sa mga kabarangayan na manginlabot ni maong programa kay para nang gimis kabarangayan tanam ma'am. So, sa question ni mo ma'am, sa nga, dunay pagkunhod karon sa ato ang insidente sa krimen, ako nagtuo kay base sa report sa atong mga kapulisan giingon, ang ilang gipanglusab na mga kaning gitawag nila O-plan kanang Bulabo O-plan Bakal Sita ug uban pa nga mga
1: initiatives,
0: intervention or initiatives nga gilusad nila nga nag-awag sa katawhan nga muapil sa pagpatrolya mao man ni activities
1: effective
0: sa O-plan sa durot ma'am. Subot pa sabot kung ang tanan nga mga katawhan magmo manginlabot gyud na sila mga taksa-taksa sa sitio sa kabarangayan sa pagbantay sa kapsayo kalinaw. Ang tendensya na ma'am, ang katong mga kriminal o katong tao nga magplano ng mga krimen, mahadlok ma'am, deterrence gyud siya ma'am.
1: O magduha-duha na gyud.
0: Yes ma'am.
1: Magduha-duha na gyud kay tanan, aware naman og tanan mo apil.
0: Yes ma'am.
1: No?
0: So mo ni siya dunay ni siya resulta. Dun, logical lang na dunay resulta sa pagkunhod,
1: yes,
0: sa mga itabo sa crime rate.
1: Yes. Katong kaning O-plan pagkigsandurot, ako, naka-appeal ko katong sa Kiyot, no? O, dito ko first nakapapicture gud niya. No, dito ko first nakakita ni Mokonsto sa Kiyot. That was under Station 10 na mga barangays, no?
0: Yes, ma'am.
1: Oo, sa Kiyot to siya. So, together with Punta, Tisa, Labangon, Buhisan, Tuong, Kiyot, no? So, mga barangay sa under Station 10, nag-oplan pakiksanduro ta ato. And naputo si Vice Mayor Tommy at
0: yes,
1: time,
0: ma'am.
1: Ma'am.
0: Oh, ma'am.
1: Si Consigal Jore na Villanosa, no? So, kana, kaning oplan pakiksanduro, giunsa siya unsay gihatag ani niya nga role sa barangay para kanabang nabago tayo term na vigilantes, no?
0: Yes, ma'am.
1: Nauso man na sa una, nang gitawag na to 2020, unsaon man nga dili na kanang mga naa sa kabarangayan, di bitaw to mo resort to vigilante style.
0: Yes ma'am.
1: Oh,

0: principal, ma'am, nga siguro din na gid nila kaya, no, ang mga panghitabo og mo nang sa ilang ni resort sila, no, mm-hmm, sa paghukom, no, sa balaw dito sa ilang mga kamot
1: in their own hands.
0: Yes, ma'am.
1: Which is di gid unta dapat.
0: Actually, ma'am, kuan gyud naghapon kung mahitabo sa pagsangtop dito sa aksyon nga mo resulta sa pagkamatay sa laing tao, murder man gyud gihapon.
1: Ma'am, naana batay na kuana na, naana batay na nasilutan tungod ana?
0: Yes, ma'am, doon na nagyoy yung mga ingon ana. Kaniadto, pero karon sa atong panahon
1: wala na,
0: wala na, ma'am. Katong doon na to yung mga katong tuwing ingon yung mga katong early 2000, no?
1: Oo, din na to, siya. No?
0: Pero sa pagkakaroon, nanginawad kita nga dili gina metabo. So that's why mag-awhagi ko sa ato ang mga kaigsuunan ngon na naa sa gobyerno nga whole nation approach na, ma'am, no, tinabangay ta pagatiman nining atong kapsayog kalinaw kay para am gini nato,
1: yes,
0: para am niskatawan sa dakbayan sa Sugbo.
1: Correct. Mo buto nagiingon na ang opulang pakigsandurot is somehow is sectoral program, tanang sektor sa katilingban mutabang kapulisan, kabarangayan, mga sa church, no, apil.
0: Yes, ma'am, apil.
1: Ang ato ang values diha sa ato ang simbahan, ang media, dako kay role ang media. Maski pag ang radyo, maski na natay Facebook Live o YouTube, ang radyo, dako gyud gihapon kayo role, no, to play when it comes to spread.

0: kading the correct and legit nga news, di ba? Kadaghan kay fake news kons.
1: Yes, ma'am.
0: Kamantay ka?
1: Tinud-anay naman.
0: Mag-uol ka sa, labi na sa Facebook,
1: yes,
0: sa social
1: ma'am.
0: Media. Facebook pag yun pinaka-dako na venue. Dihagi, grabe ang spread sa fake news. Mauna ato mga ubang niabot sa time na gamay kaayo ang pagsalig, ubos ang pagsalig sa ato ang kapulisan. Naka-feel ba ka, anak kons?
1: Yes, ma'am. No, dili man gid mo malikayan, ma'am, ang katawhan tungod kay tindod anay man gyud nga dunay sila nakita, dunay sila nabasahan sa mga pamantalaan, ilang mabasa sa social media about or may tungod no sa mga binuhatan sa among mga kauban kaniadto nga mga kapulisan nga na-involve sad og mga illegal activities.
0: Yes.
1: Di gino. So na ang ilang trust sa kapulisan niubos sad gyud unta. Niubos gyud no. Sa mo na nga kung ato silang awhagon nga musuporta sa atong mga programa ang gipatuman sa mga kapulisan, kanang kulang gagayo. Kaya naman ang bias, ma'am. Napaman ilang mga, ang ilang mga, kaya bang ilang pagduda, no? Sa katinutan na kasinsiro sa kapulisan nga mapatuman o mabuhat sa ilang gimbuhaton. Ang Oplan Pagigsandurot, ma'am, nag-awhag, no? Sa atong mga katawan, nga tabangan na to ang atong mga kapulisan.
0: Yes.
1: Tungod kay dili man gyud tanan atong kapulisan, ma'am, tinud-anay ka na dunay mga gibuhat ang uban ng mga membro doon na nabuhat ng mga illegal, pero gamay ra gyud sila actually, ma'am.
0: Oh, gamay ra gyud ka percent, ha?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Oh, kani basta gumawa sa lida sa Pinoy nga ano ba sa ang pulis tugay kay moabot. No, ingon dayo nahabot ang pulis malinaw ay. No, kay abot linaw na.
1: Tinud-anay
0: ano
1: na.
0: Basta mga salida,
1: oh.
0: No, ako pa hippie ana. Detaw no so. Edig balik na to atong hisgot ang about sa imong ordinansa nga Responsible Alcohol Service Ordinance, no? Tungod nato yung insidente nga nahitabo leading to that ordinance. Ato po rin iskutan, inigbalit nato ang Police Welfare and Training, no? Kay we will reintroduce Cebu's Finest. So ato nang iskutan, inigbalit nato after aning mabuong pahinomdom. Bring
2: help into your home. Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong kung musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into
3: your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into
5: your home. Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria na anaan niini. Ang pag-inom ng Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into your home.
0: Atong takna karong orasa, alas 12:42. So di pa nato pasultion si Conslabra, pa shout out kung Conslabra unya. Ah, like a Genesis. Nag-guest na siya sa amuang JP Next seminar about bank robbery. Ah, can remember ka na, Cons?
1: Yes,
0: shout
1: ma'am.
0: Out also to Werner Nunez. Mark Anthony Deloso, barangay officials in the Philippines are governed by Republic Act number 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Da taasa kay niya ko ano? Grabe. O sa mga ChatGPT? Tataasa kayo, oy, halaha. Oh, isa pati. Okay, so thank you kay for watching Ria Ocon. May utto ninyo ni Madam Leilani Tabar. Oo nga na mo si pa shout out ha. May utto DC Jano, Ma'am Mizel Magno. Oo nga na kay DC pa kay ming kursi hala brother. Okay. So atong ang gibiyaan na tong topic ganina about sa imong ordinansa nga Responsible Alcohol Service Ordinance. Unsa ganitong insidente ha? Very short lang which led to the that ordinance.
1: Yes ma'am, no. Kanyam duma do na toy nahitabong aksidente sa topico kung di ni naresulta kini sa no sa pag matay no sa usa ka batan-on.
0: Bag-ura siya ka birthday, right?
1: Yes, yes. Yeah, 21 man siguro ma'am.
0: 21. Ayan.
1: Yes ma'am. Oh. So mo nay kanang hinungdan ma'am no nganong nakaunahon nata nga ati manon gyud kining maong panghitabo nga haron ato ang hoping nga dili na kini mahitabo pa pag-usab. So ang ato ang ordinansa ma'am nga gipasupot no nga ato ang gipropose nga aprubahan sa konseho mag-auhag or mag-demand sa mga business establishments ma'am nga nag baligya og ilimnong makahubog no. So ang sa present mangud nga balaod ma'am general kayo ang ato ang giplanuhan or ang gi the intention is a very general no tanan nga mga stakeholders ba ang igun pero atong nabantayan ma'am sa implementation dunay mga gaps. So, for example dinhi sa implementation no sa enforcement ang katong breathalyzer no ang atong kapulisan ma'am ato ang main law kay mga traffic enforcement sa Cebu City mismong kapulisan nga mo dili sila basta-basta makagamit kay kinahanglan nga ang ato ang breathalyzer kanang iagi una sa kanang sa LTO sila ang mo calibrate as to that one nya dili tanan nga mga police traffic investigators ang pwedeng mo administer niya na he should be kanang
0: authorized people to do such
1: yes AI. yes ma'am no kinahanglan siya nga kanang dunay authority from LTO mura ba siya og kanang deputized dunay deputation ma'am good so meaning dunay diha pa lang puntuha dili tanang police nga mo responde sa mga insidente makakandak immediately sa suspect kung napa siya dito sa crime scene ana. So dunay mga weaknesses bang

0: man ang i-target ug dili ang mga hubog na driver. O, ngano man akons?
1: Okay. Mahalagi na sa akong gikaingon, ma'am, ang ato ang application sa balaod katong kaning nga ata karon. Very general, no? I don't blame, ma'am, kung naanang maong kanang mga concern, no? Atong gitarget, atong tagsa-tagsaon, ma'am, no? Ang kanang astuda sa hubog, ato sa nang ati manon sad.
0: Yes.
1: Atong ati manon ang
0: ano mo ino masaj? Ano mo order
1: yes,
0: pa majug
1: yes,
0: kung oh, nagpapatay
1: yes,
0: na ka diha.
1: Yes, ma'am, no? So kaning atong ordinansa nag-auhag o nagmando sa ato ang mga negosyante sa iyang staff.
0: Mm-hmm.
1: Nga kung ang ilang kanang sa ni kliyente nga nag-inom sa iyang lugar, kung tanaw niyang humbug na gijak, i-train na to siya, no?
0: Ah, so na ay mandatory staff training.
1: Yes, ma'am.
0: Dapat.
1: So, karon, i-train na to siya how to deal with this one. For example, una, unsaw niya pag-assess that ang iyang
0: hubog na.
1: Kung naanin na bigod ka, o, kainam na gyud, no?
0: Narapay uban nga, may kayo mandag ati.
1: Nasad, ma'am. Nasad gyud.
0: Oh, no? Gyud mo mailahan nga na kainom kay.
1: Yes, yes. Pero kinanglan
0: so daan,
1: oh. Oh, kinanglan ato gislang tudluan. Una, sa pag-deal ana nga sitwasyon, una saon pag-assess, pagtan-aw kung ang iyang kliyente or ang ilang kanang na diha ba nag-inom,

0: kanang nahubog na gyud kay kung si staff ma'am nakailan na gyud siya iyang duolon din kanang sir kanang kainom na mangyagasero niya kanang dinner man may balaod nga among gisunod nga kung inaaning nga sitwasyon awhagon giganamo nga hunong na lang sir dili na may mabaligya nimo niya mangisog gyud siya
1: na ba instances nga na wild mo ina pa jud ko
0: na sa
1: mga alcoholic anonymous Diba?
0: Na di gid ang mga supporter ma mga nana
1: ha ala okay mahilig ta mo talag dokumentaryo no
0: so na na na ma'am no so kinanglan magmandar sa mga business establishments nga iha gining i-implementar. Kaya giawag siya nga paghunong sa paghatag na o kanang imnunon sa maong tao haron dili na gid ni siya ma. Nya sa maong ordinansa ma'am giawag sad si staff nga ihang hangyoon pag ang maong tao nga amo na nang kuan sir pa kanang kuan imong yawi haron dili ka pa pahuway na ka din ni sir
1: di ka makabangga di ka mabangga
0: nya kung gusto gyud ka muli sir do nami among tawgon nga pwedeng mo
1: holding area
0: yes ma'am nasa na nya usa sa dana
1: ng line mo drive sa na mo dire sir
0: i-drive ipadaybon sa mo drive nimo didto
1: grabe mo nag magkuan mo nag modified valet
0: ma'am yes inana ba no modified tinod na ma'am pero sa kay gusto bang nasod, ma'am, ina naman.
1: Tinod na na. Wahi na ta, no?
0: Oh, perting wahi, Ana.
1: Wahi na kay ta, no?
0: Yes, ma'am. Dito sa Canada, maulagi, no?
1: Kinala pa ba ni Metaboy? It's so sad, no?
0: Yes, ma'am.
1: It's a sad plight. Dapat kita po diri, proactive kita always.
0: Unta
1: ba, no? But because of our limited resources, no? Kanang, muna nga, usahay, later part na kita maka-action. However, how's the ordinance now?
0: Actually, ma'am.
1: Nagsugod na. Dagan.
0: Kikon ba, ma'am? Napakaroon sa committee ba sa laws and styling?
1: Okay.
0: Niya ato pasang gipatunan sa BPLO. So, napasa sa stage, ma'am, nga gibuhatan o kanang pagtuon gyud no sa iyang
1: sakto
0: inani magyud na sa akong bitong gyud ma'am nga
1: yes,
0: dili sayon dili dali dining magbuhat og mang panday tagud na sa
1: mo ayo mo pagdali ha sa naman to ay mo pagdali kay mo agi pa na og maproseso mo in the same manner kana maghimo tag balaod wagi pa nag three hearings maupo na diri sa city council even sa barangay ingon ana mo na amo pagdali ha okay so cons
0: yes ma'am
1: ari ta sa police welfare and training so nabasahan ako reintroducing Cebu's finest og paghatag og mga bala alang sa pagbansay og training sa atong mga kapulisan. So akong gichika ganina, even mga abogado na MCLE mandatory continuing legal education. Kaning paghatag og training kaning sab kapulisan, tan-aw nimo sir ano gyud siya kanang effective siya in a way nga wa na tay badlungon ng mga pulis.
0: Okay. Part na siya ma'am no kaning mga value orientation part
1: values
0: na siya
1: formation.
0: Yes ma'am, pero kaning ako ang kaning akong ipasabot ni ini ma'am actually more on kanang skills ma'am ba
1: no
0: kay kasagaran manggod sa kanang palpak sa atong kapulisman kang kulang taon sa confidence ba no
1: correct.
0: Kasagaran sa ato ang mga disgrasya din na sa mga kanabang unnecessary loss of lives niresulta kana sa kakulangan gyud sa pagbansay-bansay sa atong kapulisan
1: sa ilang kahanas
0: yes ma'am no so kinahanglan gyud ma'am ato nis lang ang ilahang skills atong i-enhance labi na gyud sa shooting skills okay so right
1: dito,
0: now manggod ma'am
1: no? Na ako na iha sa una wa sharpshooter kayo aside di pula bra kato si kuan si dumpit sharpshooter kay tuoy pero kan po si pula bra ako ni pasapulo no niya ipadayan ko
0: yes ma'am no so nabantayan magud na ko ma'am nga kapag lingkod nato last year dunay mga budget gyud ang previous administration nag-allocate sila og mga kanang budget to enhance ang atong kapulisan sa ilang mga kanang marksmanship training.
1: Yes. Marksmanship there. Yeah, that's
0: so, ako lang gitong gi-take advantage tong mo. So, mo itong ato gitong gi-padali ang pag-procure sa mga bala. Aron Ilaning magami, sayang man ang budget, ma'am, kung dili nila. So, maglingkod na to, ha? Ya karon sad, ma'am, nga kaning tuiga nag requesta sa og kanang budget haron maapil ang atong mga kaigsoonan, mga pulis, no, sa mga kanang mga seminar, ma'am, nung giingon, no. Bito. At ang ilang alang orientation karon ba, no, kay kadaghan na idagang mga kapulis nato nga na involved lagi og mga kanang binuang, no. So ato ning ibuhaton tin nato mga activities ngon ini haron atong mapasabot nila nga come on, ilang trabaho, no? Yeah. Mag-implementa sa balaod.
1: Loss awareness po.
0: Yes, ma'am.
1: No, daghan ba yan? Daghan ang kagbagong balaod ron.
0: Yes, ma'am.
1: Yan kanina ginaan na ta, for example, nun, polis na tatanaw na tumurag, di nagitagan, di na ta kinahan lang magtuon.
0: Yes, ma'am.
1: No, so, muna, continuous kay gihapon ng education. If nagadibagong balaod, apil nun yun sa seminar ato mga kapulisan.
0: Yes, ma'am. No, so.
1: Because we cannot implement something we do not know.
0: Yes, ma'am.
1: We cannot enforce something we do not know.
0: Yes, ma'am.
1: No, so muna nga, continuing, klaro kay maestra, no? Continuing education, good kayo, pero may, sir, naabatay, akatong height requirement, tayo nangutana rin, ana ganina, nawa, to asa to siya, naapa ba kuno itong height requirement?
0: Yes, ma'am. Kanang standard magina, ma'am, niya. Balaod gina siya, ma'am.
1: A 5?
0: For the female, 5 ang height.
1: Di joke ko kaapot.
0: Oo, 5. Actually, naman kaniad to, 5'2".
1: 5'2", karon.
0: Mas kaniad to, panad to. Sa mga panahon, 5'2 na siya.
1: Ah, sa babae?
0: Sa babae. O niya, ang lalaki, 5'4".
1: Okay.
0: Okay, so, niyabot ang panahon nga, doon ay tayo mga maayog-ugayo na mga individual
1: nga. Nalika suot kay mubo.
0: Mubo. O niya, kanang, muna nga, gipaubos na under sa balaod. Nga gihiang spot sa mga babae, 5 na lang, 5 feet ang height. Ang sa lalaki, giubos at 5'2".
1: Muinom na ako, Jennifer, ani. 5'2", para makasuot si Coco Martin. 5'2", mas si ano.
0: So, muna, no, so, parehas sa ato ang mga service academies, sa PMA, pwede 5'2 na karon. Ang babae, 5. Sa karon, ongoing ato ang recruitment sa kapulisan, 5 ang sa mga babae,
1: okay, 5'2 sa lalaki.
0: Lalaki. Yes, ma'am.
1: O niya, required din mo mag-gym cons.
0: Ma'am, ang
1: exercise. Ano?
0: Yes, ma'am. Kay BMI, may ganyan, ma'am, body mass index.
1: Body mass index.
0: So, kung mahagbong kinanglang yung gamag, kumusod ka, andaman ganyan mo, pila kabuan pa.
1: Inigsod.
0: Yes, ma'am.
1: Kung maglugay na sa kapulisan, siya, mudag ko.
0: Muna, mudag ko. No, kanang continuing ganyan, ma'am.
1: Makita jud. Eh makita lagi kog pulis ra ko tingali ingon jud ako ingon na bas kon spola ra. Kinahanglan makapasa ka sa BMI, no?
0: Ma'am, kinahanglan gyud kay sa promotion apil pa man gihapon ang BMI. Karon gyud awagon kini pag awag sa kapulisan nga dili lang kutob sa recruitment or kutob sa training lang ka mag physically fit, no?
1: Bito.
0: Kay matag tulo ka tuig, lima ka tuig, do na may promotion. Niya parts promotion, physical fitness man, o ganang ilahang agility.

0: Apil pa na sa peace and order.
1: Yes, ma'am. Apil gina.
0: Oh, okay, mas kami sa barangay. Sus, kada gabi. Ma'am, nag-video kin naman po niyo diri. Alas si media naman ang ta.
1: Yes,
0: no?
1: Ma'am.
0: So, kana ato naghisgutan sa last segment sa ato ang programa, inigkuman aning mubong pahinomdom.
2: Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw o magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina o panimay. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga muhinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop o sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas o uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalaon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is a wonder breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
3: Bring health into your home.
4: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacillus.

0: Taglay, adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuppy Health Drink, adunay live lactobacillus strains. Ang pag-inom og Lactopuppy Health Drink matag-adlaw, maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuppy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Takda na to karon alas 12:58. So atong gibihaan nga topic ganina ko about sa loose firearms. Very gamay, very short lang. Kaning mga loose firearms nga wala lisensya, unsa man ni nganong naamay nganong naamay ba nagpan ngayon yes. Na gihapon.
3: Okay ma'am, no ang atong sabton ma'am nga ang access karon sa loose firearms kusog gihapon namgyud mga backyard namgyud backyard manufacturer gihapon ma'am sa ato kay ba mga dados dapat sa norte sa napamgyud gihapon no so unya although ang sa, kusog gihapon ang gibuhat nga mga police operation sa ato ang kapulisan ma'am labi na gyud aning membro sa CIDG pero digid mahurot ma'am
2: digid mahurot no
3: so nagigihapon
2: We can minimize, but hindi siya mahurot.
3: Yes, ma'am.
2: Oh. Naam siya mamalit siya.
3: Naam kayo market siya, ma'am. No?
2: Okay, makalabot siya.
3: Ambot, napabagit gihapon ng istorya, kaniadto na ana, nga, ang even outside our country, ma'am, na yung mga kanang buyers good gihapon.
2: Huh? Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Naanataka because widespread, natin buyers from outside the country.
3: Di na ko sigurado karon ha, kung ang mapabagit gihapon ni ma'am. Pero kaniadto sa aktibo pa ko, daghan naghang yes ma'am no ang quality mangud sa ato ang kuan din ma'am ang gipangbuhat din sa atong mga kaigsoonan di parte sa norte nindot man sa gid ma'am
2: sa
3: yes ang ilaha ba ang craftsmanship kuan gud mo compete gid siya kanang world class yes ma'am no? Pero ang problema lang ato ang materials diha yes. No materials ang gay paggamit ang uban na mga kanang mga ordinaryong mga putaw. Pero kung doon na lang siguro yung nindot ng material is actually makakumpit gid siya sa...
2: Maunang naagid gahapon yung issue ha karun.
3: Naagid gahapon ma'am. Naagid
2: so katong mga ni message nga mautana about aning mga walay lisensya, naagid gahapon na ay production yun. It's just that we cannot eradicate everything. No, we can only minimize. Second na to na concern is kanang alas G sa gabi na mag-video kikons.
3: Yes ma'am.
2: If kami sa barangay, badlungo na mo, kami naman po'y bantayan.
3: Yes, ma'am.
2: Inaglakaw na mo, mag-video key naman po. Kung sa'yo mo ma, kung sa'yo ba suggest mo, anak ko?
3: Okay, ma'am. Actually, kung na, I think na nabalita naman gito, no, nga ato ang vice mayor, gusto gud magpalusot o kanang ordinansa, haron gud sa pagdili ni ining mga saba-saba. Ang aning resulta ng mga inom-inom, mga dunay video key, or mga kanang saba sa mga motor. So inana ma'am, so general nga application. Sa pagkakaroon ng ordinansa ma'am, pag yung naaron sa opisina ni
2: Tunan Pasay.
3: Oh, okay. Naaron ano ang ato ang doon namin mang koordinasyon sa opisina ni Consul Franklin Ong na mao'y karon presidente sa Liga ng mga Barangays. O niya apil na ang opisina sa Vice Mayor kasi ang gusto mo sponsor ni ini. So ato na nang giapil ang parte dito ma'am, I should be honest to you nga ang pag-implementar sa adto gyud magasugod sa mga kanang
2: manggagayan. Minaw mo ha?
3: Tungod kay kamo mingud direkta gid ma'am ang makuanan. Oo.
2: Pinaka frontliners
3: kay yes,
2: should mag-agad gani na.
3: Oh, yes ma'am.
2: Proud pa kay.
3: Pero ma'am, okay. So mo na siya isulod sa atong ordinance sa buhaton kay lang apil lang gid dito ma'am ang pagsukod. Kung sa gid tinud unsa gid ka kusog.
2: Yes.
3: Oh, mga disabled ba? No, kung sabi, nanam ka existing na balaod, ma'am.
2: Dito.
3: I think 90 man siguro disabled ang kuan.
2: Ang allowed.
3: Oh, pero kanya itong istorya ron, kusog na ba kayo ni sa disabled? I think 60 or 70 na ni.
2: Alam niya, akong tingog pala daan.
3: Kanya yung tingog ron, ma'am, I think 80 na daan.
2: Kung tingog daan, imagine na busagit ko.
3: Pero kay ka naingon sila, bisag ordinaryo lang ang tingong istorya, 60 na manggali ko na.
2: Oh, 60.
3: Oh, so kung...
2: Mangisog
3: pa, para na imong sagit ron, abot na nag-80. Or 90 na manggay siguro na.
2: Pwede loko na, ilipulo-pulo. Ako, kinahangag na grupo.
3: Wala gyud mo. Sabi to mamo na na. So ato nang gibutang dito sa atong ordinansa nang oh pila gyud o kinsay first responders. Ug ang fine actually.
2: Dito.
3: Oh, okay ba?
2: Well, dapat matun-an gyud na siya kay basig maghuot ang station 10. Gamay na diyan na amo.
3: Yes ma'am, yes ma'am. Mm.
2: And it includes 7 to 8 barangays.
3: Yes, ma'am. Kada station. Ang tod kiyot mo di apil.
2: Yes. Mm. Ingana kadako ang station 10, no? Nadya tanang guwapa sa station 10. Dito. So, karon cons, balik ta sa question of the day. No, abot ka lang. Hanumtong pa ba ka? Ato balikon, unsa kuno'y mas lisod? Magukod o kriminal o makiglantugi sa city council?
3: Ma'am, to be honest. To be honest, good. Mas gusto ko pa no nga mag-implementar lang ko sa Balawad ma'am maggukod og mga tulisan maggukod og kriminal kaysa makiglantugi ma'am des mga sa konsiho nga bag-o ba ya ko ma'am
2: mas normal ra gyud na nga feeling ko
3: magbag-o ko ma'am unya dili sa kay kuhanas ma'am kay dili gini nako trabaho na disgust sya lang man yung dagan lagi ma'am
2: kung wala ini yung disgust sya wala kadaog
3: di ma'am tungod kay kung kasi tamim ang bisig ingan nga na ikaw na kay trabaho apil diri ng kumpanya ikuti ba ko po apil ani sir
2: he saw something in you not your
3: ambot
2: ability.
3: Ma'am siguro wala gyud sila makita sa kong kandidato
2: ayaw sa nako sir
3: bitaw man balik ta sa kan ma'am para nako mas lisod ang mag
2: pagpanday og balaod no
3: og balaod
2: tinuod na kay one wrong move nimo
3: yes ma'am
2: diba
3: Muna na ako na ito, ma'am, makinig magbuhatan para nis ka kayuhan sa katawan.
2: Sa katawan. General welfare.
3: So, dili niya basta-basta gid nga kanang buhatan. Nga, dili lang ingon nga, kami kaobanta sa sisit, may tasponseyo, makuha na lang ko imong yes, dili.
2: Correct.
3: You have to kanang prove to him nga kanina imong gaabuhat nga aksyon para ginis katawhan.
2: Oh,
3: yan, lisod man din, ma'am.
2: Kailahi man na, kay ini kadaog mo, wala naman yung partiduhan.
3: Yes, ma'am.
2: Kaoban naman, no?
3: Yes, ma'am. Ibi naman kaoban, question galing ni mo.
2: Correct. Correct. I feel you, Jude, a lot.
3: So, mo namin ko ni ma'am, dinas mas lisod para na ako.
2: Mas lisod.
3: Ang kaning trabaho na ko ron, isip kong sila.
2: Mas dali magukod o kriminal kay lawas pa magkakawas
3: doon. Yes.
2: No? Lagi. Any final message ni mo, Cons, Labra, sa ato ang mga listeners, no, for sa Chika and Abocasia.
3: Yes, ma'am. No, una, ma'am, salamat, good guys,
2: yes,
3: sa inyong pag-imbita.
2: No problem, Cons.
3: Unya, ang ako ang ipaabot lang good sa itong mga kaigsunan, no, sa atong mga katawan, sa dakbayan sa Subo nga. Kining pagbantay skap sa iyo, kalinaw, ma'am. Ako, kining balik-balikon. Dili rin nila ito trabaho sa barangay kapitan, ma'am. Barangay konsehal sa mga tanod. Dili rin nila trabaho sa mga atong mga kapulisan. Actually, trabaho kanina tong tanan.
2: Yes.
3: Bisan yan nung tagbaligya o kanang mani, sigarilyo din sa kadalanan, doon na ka na siya kalabutan sa pagbantay skap sa iyo kalinaw. Ang iyang pagtarong sa iyang pagpaninda, ang iyang pagsunod sa trabaho.

0: diri sa kahanginan. So, dili lang dinhi natapos no ang atong advokasya. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlawa sa chika ug advokasya. Hinaot na ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, o among Program Director o Station Manager John Carillo, akong partner diri sa PICAS, si among Technician Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, o kini ang chika o advokasya maayong hapon.
1: Ito ang Bantay. Attention, the views and opinions

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit mo sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakina. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakina. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC

0: Vito Tricycle hanggang at anin insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Hanggang at anin insurance services, babahibong magkunta nga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adani Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adani Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adani Insurance Services.
1: Ang Adani Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
3: Lami ah,

0: hawa ko ang gabi. Uy, nga naman ni akong kupari nga gwardya, mura mag wa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, nga naman ka nga, mura man ka wa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
1: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karon.
0: Sus, kanara na yung problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. O dilit lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. O tahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
1: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
0: Oh, asa maka pre Junmar?
1: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
0: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong lab chem na ko. Ako si Jill Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Madami sa Vitron kuya. Kung ikagaw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may time palitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos lumangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang.

0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
1: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 na pamatutana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
14: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatiya nagsapuang sa imong saluma.
15: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
16: Kinsa siya!

0: inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Juan Herbal Oil.

na ay sana na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana day nga atong produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alam ni kaninyo tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Sa tanaman sa ako mga damgo ug tingos bawan, biyuos pa ikaw nga rosas miabong ning dughan. Nga giumol sa mabugnaw ng yamog sa kagabhion, aron mulipang ug mubusikan ang lapyo mong madanihon. Giamom ako ikaw ug sa singot ug luha akong gipaagas. Kay tinguha ko nga magpabiling labas ug dili mamansyahan ang putli mong mga gihay sa mahugaw nga mga kamot akong panalipdan. Aron pag-abot sa tukmang panahon, ipurong-purong ko ikaw ning dugha. Ang kahumot mo sa sayong kabuntagon, nanuhot-suhot ning kahiladman nga nangalimyo. Gisanapan kining mga pagbati sa tumang kamalipayon. Igugma ko kanimo, kanunay gayud magmainiton. Sa mabugnaw ng hangin, ikaw gidula-dulaan. Gawitan sa mga huni og sa luma sa kalanghaman. Ug sa tawhanong mga pagbati, gipala.

0: Oh, di ba? Oh, pagaling sa eskwela, diritso na ng bahay. Magdula dayon og cellphone. Ano mo na mga bata, ano panahon na naman? Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karo Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas. Ako mga pares na, mga sawan ako. Ako giyaplas ang kuya card. Naayo. Kung adwak yung mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, naayo. Ako giyaplasan. Palat yung produkto din sa Ipil. Ako giyaplasan. Mga adwak yung mana, naayo na kuya card. Salamat sa mga produkto nyo, kuya card. Sa Wonder Herbal Oil.
0: O na, anak anindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. O niya, kuan, kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. O niya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed. Ha? Ay gin mo kumpiyansa. Kanang na i-tailer kay wa pun milabot ana din amo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasunson. Makapalit sa dili mao. Looy pon, no? Kay manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay dimdi mao imong napalit. Para sigurado gyud ka, paminaw na ko ang isudlan nga botilya Taklob Green unya shrinkable film nga printed gyud ang gigamit niya nay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated, ha? Kay luoy po rin tao, no, kung malipat ka ba di mo imong napalit kay perting daghana kuno na karon napay uban nanuroy kuno ana kay gi pakapinan kuno ganang baldi og planggana naunsa naman oi. Yan na po kuno uban, galiktsur-liktsur kuno diya sa barangay kay na kuno insurance. Wala man may ana. Wala may anang mga baldig, planggana o mga insurance. Wala na. Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napo tayo Wonder Animal Vita. Provin ang tested gid pa, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
2: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte.
3: Okay. Sir Salty Elomi, kung unsa imong nabantayan sa paggamit aning Animal Vita diya sa imong gabaga kahayupan sugod sa imong paggamit.
2: Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, hindi ka rin, hindi ka yung lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot pa katong

0: Di Malbaita.
1: Ah, sige sir. Salamat kayo. Taga-asa ganin ni sir.
0: Taga Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte.
2: Ingonana, good ganindot. Ang ato ang produkto ng Huander Animal Vita. Na? Kanang Huander Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas, kanang Huander Banaba Plus, epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay, wala. Diha na, biraha na sa Huander Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw ng Huander Banaba Plus. Distingi! So ay, gamita, epektibo. Gamina ba? Testimonyo. Nagamit ni Huander Banaba Plus.
1: Sige ma'am, ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
0: Ako, Tini Berdusilio, pagabuntis ba kung edad kong 65, niya, na inalaman ko ba nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kung bagi, kuyawan ako ba, kay basig na ako isis ba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, kung Banaba Plus, kay na kuan og mga sis, kuan sa bukol sa to, toy anak, sunay na ako mga buntag o gabi akong inom. Then wala man, na nagkawala, nakahurot kong duwa ka istab.
1: Nawala ang?
0: Ang akong dugo. Ito, nabitay ko de, ito ay magod, magsakit akong tiyan ba, na ako na, wala na po dron, na nakainom ko ng Banaba Plus.
2: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Sa Sangkaling family, Dandaan family, Rumbaba family, Galos family, usa ko mga uyon diya sa uyuan siguro ni. Tiayon silang Dani. Sarimod sa kumangod silang Bibot o iyang Waas, sa iyang anak nga si Nana. Nagpagaray Gisil Dandaan. Sangkaling of Shuran Gudud sa Buanga del Norte. Daray ko sa mga English family o Arantaw family. Nagpagaray Jiri English sa Malusok. Garay ko akong darling, si Maris nga akong pinangga. Pwede mo request og kanta dahil tanging ikaw. May Zaya, gikan kini sa Anaon, Southern Leyte. Rolito Ricabo Ranuco, salamat sa pagbalik. Pagkaroon ako.

0: Delgado Family, labi na akong Papa Nardo. Pero may mamina o studling sa mga garay. O na ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamito ng Vitron Drops. Kaya mo ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yan, ang Vitron Drops.
1: Kaday si Emiliano ma'am, taga Dalongdong, wakin mas siya silangan sa Bangga de Norte. Kani ginoong kuan, Vitro, tukad nga, nakainom ng bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. At wala pa na siya kagamit o Vitro, pagsunon dyan siya gaon. Kani siya good, sayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayo, di applyan lagi na mo o Vitro, sa amu ama, ayaw raman dyan siya sa bata. Garon, mukaon naman siya, epektibo gid siya.
0: Ingon ana, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duha gadgets. Kanang Vitron Syrup, makabright po ni kato mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
2: Hey, si Juan, masin dudoy nino. Aga lumayaw. Pagkasalan sa Buangga, Sibugay.
0: Mm-hmm.
2: So, ako ako, di sila on, then di sila tugon, sige lang mo kinigwan, mula sa dadis, ganoon din sa iskulakan, murag pandam, yun ang kayo ang kinin, murag video, pandam, nakadunod pa ni sa kinin mong kwan, di sa kwan radyo, na ang frequency rocks, makayo, katrabang sa kinin kwan sa bata. Karoon, among gasulayan, ang pagpanggitiskinan sa labari o kinilang kwan, buka pa, buti nila ang iyang nahurot. Karoon, natinalaman ni kuya nga, kusog ng mukaon, dali ng matulog, dayon ikaduha, ang iyang kwan sa iskulahan, maayo na, dali karoon, kwan na siya, nahimo na siya, pakit sa iskulahan.
0: Uy, tungod na sa Vitron Syrup, tay.
2: Tungod na sa Vitron Syrup, wala nga, una-una, akong ipasalamatan ang Ginoo, ngayon gihimong instrumento ang Vitron Syrup.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet, maipon eh, para po nis mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga, wak na iganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
2: Ako hilulay kabasyo.
0: Taga?
2: Liplahan, sa Buangga, Sibugay.
0: So, Timmy, kung unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron Tablet?
2: Parte lang niya, Kuya Carl. Kanyang Vitron Tablet, kaya lang niya na kaya kong tulog. Salamat po. Ako naman isa na sa balay ko niya. Lame, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako na mita isa ka na matulog ko na yan. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pag unan ako, Juan, pagkamunta, makamata ko sa insakto po pag-uras.
0: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa nagsuway aning Vitron Tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
2: Ay, dugay. Dito pa ko sa Surigao, Kuya. Dili, hindi ko makatulog. Balik na lang ko ibasakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon, niyan akong dresi gaulan, mayan akong tulog.
0: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron Tablet?
2: Vitron Tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Mga cards, perminti akong paminaw sa imong programa. Greet ko lang familing Gumata, familing Zainal, pati akong banda nga si Maisa Zainal from Tampid Old Kabakan East GI Far. Kuya, naminaw po sa akong banda diri sa Dre Arlene Daulong sa Pagadian. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you. Karay na kuya sa akong ugangan nga si Babak, akong anak nga si City Asia. Matalas, akong asawa. Pagkaray na yung kusta ng taga Banisila, North Cotabato. Karay na ko si Junil Uduhan, diya sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Nagpagkaray si Jinjin ng Bukidnon. Karay ko lang ang Abagat Family, Abu Gutal Family, Inopia Family, especially sa akong banda nga si Carmelo Habagat. Salamat kay kuya, nagpagkaray si Maymay, diya idri sa Misamis Oriental. Kanang Who Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masinapay wa ka tilaw. Tilaw yan ako ninyo? Paborito kay nga kape gini. Buntag doha pun, biring yung gayo herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Who Wonder herbal coffee, no? Basin oga gidid ana kapag pangapi kay imong sugar protein ang taas. I-try ni atong Wonder Herbal Coffee kay stevia man ni. Kana bang Wonder Cardio Care, buot pasabot katong naay mga problema sa cardio, no? Kana di ka circulate og tanong inyong dugo, taas imong blood pressure. Kana mo kung taas kag blood pressure, dili man guna daghan kag dugo. Kanang taas kag blood pressure, ang pressure sa imong heart na kay dili kaagi ang dugo inig pump niya ba? Kanang guli mong kasing-kasing, mao nay taga pump. Unya kuyo nay mo kasing-kasing kay bright na. Oh, di na parehas nimo. Kanay mo kasing-kasing bright na siya. Kay kuna ay portion sa imong lawas kay dili kaabot ang pag-circulate sa dugo, iya ginang paaboton. Oh, maka-determine siya nga naapay parts sa imong lawas nga wala ka-circulate ang dugo. Problema niya kung pag-push niya sa dugo, diya sa imong lawas para mo circulate, napuno kag cholesterol. Dili kaagi og tarong ang circulation sa dugo. Mao nang blood pressure. Pagsaka ana kay pag-push niya 120, di man kaagi. Dugangan niya 130, di gapon kaagi. O kahilig kay kag tambok, hilig kay kag sibo. Dugangan niya 140, di gapon kaagi. Pag-push niya kusog kayo kay gusto gyud niya makaabot ang dugo dito sa parts sa imong lawas, naitindin siya say mubuto ang imuhang ugat. Pagbuto, labi na kaning dapit sa tangkugo kay pino kay ugat diri, pagbuto, mao nang stroke. Okay lang kung makagawas ang dugo sa ilong. No, pag mo internal hemorrhoids, dili kagawas ang dugo, mao nang pinakahadlok, no? Mao nang kinahanglan mag-inom kag Wonder Cardio Care kay makatabang na siya para mo normal ang circulation sa dugo. Ato nang panghilison ng mga hinungdan nga di kaagi ang dugo, no? Ato nang kanang Wonder is calling, mao po nay muligon sa imong kaugatan. O para kana imong ugat dili gabok nga bisag naay pressure, at least makaagwanta siya nga di siya mubuto. Oh, ano pa rin ang tubig bitaw, pressure mo na. Kabantay mo ang inyong tubo sa tubig ni buto. Tungod na sa pressure sa tubig. Di niya kaya ba? Na naman, gabok imong tubo. Oh, ang trabaho ni Wonder is calling, paliguno niya ng kanang imong ugat, parang na pressure, di mo buto. Ang trabaho ni Wonder Cardio Care, iyang limpiuhan ang agianan sa imuhang dugo inig-circulate, unya, imong heart, iyang itik good care. Kumunang Wonder Cardio Care. Pwede ng duha, eh, partner na ni mo. Oh, wa mo na ikoy daw, wa po na overdose ka ng Wonder is calling o Wonder Cardio Care. If they approve po na, makatabang na ninyong maayo. No? Ano yan, kana po nga itong Wonder Hemo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng Almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, mga nasikita eh, ng Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No?

ang produktong Wonder Himuin ha. Testingin ha, suway na, gamitin na. Oh. Gato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yugag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. Oh, dili mo na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ang ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kaya dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit kita ang Wonder C+. Namatay kapsul na. Namatay kapsul. Para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga 2 katuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na na og Wonder C+ nga sirap. Maunay sikrito, ana. Listening from atong lantawan, Basilan. Naadlaw ming kapaminaw sa imong programa, Kuya Carl, pag-aray ko sa Baron Family. Mindis Family, salamat, God bless you. Garay na ko si Munong, Idlin, Wiwing, Dinggong o Tito Duki. Garay gika ni Danny Boy, diri sa Siokon, Zamboanga del Norte. Barangay Tabayo, Sitio Gulangan. Greet ko, Kaswila and Bunaw Family of Carcor, New Corilla, Davao del Norte. Always nakikinig, thank you po. Shout out na ko ang tanang Tagaluok, Salay, especially sa akong pamilya. Makababat sa Rinto from Inday, makababat sa Rinto sa Purok Saislo. Bueno, atong hatag.

0: Alang to kanin yun, salaan! At doon ako'y Kuya Cardo Villaronte Mengo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: anto sa sisa yang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktibo dyan ang sir tanyawan kapsul. Nerven Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isa'y panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Nawan-a na ba ka og gana sa kama? Masinug, may diabetes ka?

0: 500.
1: Actually powerful extracts.
0: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DGX 500. Sa mga butika.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
3: Dogdreds Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. So good guy, deserving ka sa the best? Ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-5220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Marami na ang believe sa Lactopapi.
5: Sa Lactopapi.
6: Lactopapi.
7: Lactopapi.
4: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
10: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabi, on. Bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanang namang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, lintano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mahinga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
11: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1. BT Radio.
2: Just look at you.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
6: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ko padayon og inom. Nagababa na jud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
5: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.

0: Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta ka ng imong panglawas diyan? Ang hinaot kami sa SED Marketing ang maayo ka ng imong lawas karon. Nang hinaot kami sa SED Marketing, mga kapanyawan, nga nakapagpanyawan na ka. Kung wala pa na hala, pagpalit na dito kay barato kaayo ang atong kaluwasan sa mga balatian. Pinagi sa atong baratong produkto, mga higalag kapanyawan, makita nimo ang 100% kaayuhan pinaagi sa pagtumar niini religiously. Kining atong mga kapsula, mga higalag kapanyawan, no, barato kaayo. Duha ka klase kining atong produktong kapsula, ang green o ang red. Ang green, mga higalag kapanyawan, aduna kini gahom sa banaba o garlic. Ang red usab, mga higalag kapanyawan, aduna gahom sa mangustin o usab luyang dilaw. Mao kanay makahatag og kaayuhan sa imong mga problemang panglawas, bisan pag problemang diabetes, heart problems, hypertension, pagtaas sa imong bad cholesterol, o baka panaglitan, mga higalag kapanyawan, na kay problema sa imong kidney, sa imong atay, aduna ba kay problema sa imong baga, katabangan ka ning atong mga produkto. Nganong duhaman kabuok ang produkto nga kapsula sa SED Marketing? Gumikan kay kitang tanan, mga higalag kapanyawan, managlahi pang kita og mga body chemistry. Gusto namo sa SED Marketing nga ikaw mismo may mopili sa mas mubagay kanimo, dili kay napugos lang ka ng imong lawas ug tumar kay abi na ay panyawan, makakaigsoonan. Mao kanay tuyog tumong sa SED Marketing, mga higalag, suon ang paghatag kanimo sa kahigayon na sa pagpili sa insakto ug angay sa imong lawas nga kapsula. Mao ka nang ang red nga adunay mangustin ug luyang dilaw, ang green nga adunay banaba ug garlic. Karon, mga kaigsoonan, ang presyo niini mao kini. Ang suggested retail price alang sa tuang kapsula, ang red nga adunay mangustin ug luyang dilaw, 30 pesos lamang. Ang atuang kapsula nga adunay banaba ug garlic, adunay 12 pesos lamang. Mao kana ang suggested retail price, mga kaigsoonan, sa atuang mga kapsula. Ug usab alang sa katong mga kaigsoonan natong naay mga problema susama sa arthritis, rheumatism, pagpanakit sa likod, pagpanakit sa ilang abaga, adunay stiff neck, adunay pagpanghapoy sa ilang mga kaunuran, adunay pagpanakit sa ilang mga kumagko, adunay mga pagpanguga sa ilang mga panit, o baka adunay mga pagpangatol susama sa buni, hadhad, conjunct itch, o baka na kay alipunga. Haplasi ka na, mga higala kapanyawan, sa SED Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil nga mutubag sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas, bisan pag mga hubag-hubag kini o mga pagpanakit. Kay bisan pagali lisa o piang, kung imo lang ihid-hid, mawala ang hubag nini, mga higala kapanyawan.

0: ang lalaking akong kikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihikugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanes. Lain sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. Og New Celebrity Kojic Soap. Og niining istasyon. Biktima!

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapalong. Isa gyud ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor.

0: Ano man, ha? Ay, hanap mo na kagnaong lo! Gusto ka? Kitkito na ako ang imong liog? Ay, ayawin! Unsa man, musugot ka nga ako'y muhigda ni Katriha o dili! Tumag!
1: Ay, alahin na yun ang mga kalimutingog! Mabatian ka sa itong mga amo!
0: Wa ko'y amo!
1: Magalan!
0: Wa ko'y amo! Gawas lang sa demonyo!
1: Unsa!
2: Ay, ay pang kwarto ng Alicia. Si Bernadette. Nisood na pagka sa kwarto lang Alicia.
1: Ayaw!
2: Bumbiro? Uy, usinggit pa rin Alicia. Magsusi ko.
3: Lola, ano lang katug sa among kwarto?
4: Anigil kumatog kay ganahan kong mutupad ko sa akong apo.
3: Sige, lala.
4: Ay, gining Grace.
3: Ano, lala?
4: Giganahan ka anang bagong yaya.
3: Ano nangutan naman ka, lala, bibang?
4: Maulang. Kay abigod ni mo, ako ba? Huwag manggil ko ganahi anak niya. Sa una ko palang pagkakitaan niya ba, lain akong gibati. Murabag... Basta.
3: Lola Bibang.

0: Ayaw pagting ako. Ayaw kit pagting ako. Araw makainom ka na nanotok nga na tawag nata.
1: Alicia!
0: Antig ko ang lalaki.
1: Alicia, natawag na ka?
0: Ayaw kit pagting ako.
1: Alicia! Kung nagkabati ka na ko, ablihin kini puntahan. Ablihin!
0: Animal nito ko ang...
1: Hoy!
0: Sabi kay iyang tuyo mo.
1: Hoy!
0: Ayaw lang kipagting ako!
1: Huwag na nito bag. Natuog na si Roslang Duhas, Alicia o si Bernadette. Pero, huwag man ko makabantay misuod siya sa servants quarter. Nakabati pa man ko nga misinggit si Alicia. Ano ka to?
2: Ah, gidaman si Lucia. Matog na lang sad ko.

0: din nabibiso niya. Manood at nagbalik kay humana siguro kaligo si Yaya Alicia ni mo. Dali na baby Sunya.
1: Si Rinaldo?
0: Oh, naon sa kanya Alicia? Huwag pa rin ka magaligo. Nasablay pa magandang tuwalya ni mo si mga baga.
1: Ay, amot lamang ay. Natulog man siguro ka ng babayana sa bathroom.
0: Kisa ba?
1: Bang?
0: Uy, habi na kung nag-una kang kaligo niya.
1: Ay, mag-una-unt ako, kay ready na mag-una akong maligo. Ang animal? Sige, panuktot, napag-ausun ako niya. Kay kagawasun ako, no? Pah! Kaluod ba yan, ha?
0: Yaks! Napabuta lang mahuman siya.
1: Ganiyan na naman po na siya sa sulod ko.
0: Pabuta lang lagi!
1: Ay, pasilan itong mabayana. Kabago pa ni niya, pero nagkapabadlong naman siya, ay?
0: Nasa taas lang kaligo ko.
1: Ay! Ko si Ronaldo. Ay, kaya maiko ko. Maghahulat lamang ako gnus ano mo gawas nitong bayana to. Agag itong si Ronaldo. Wala ba ka mo nabantayan ka ni Bernadette?
0: Hey, ano mo di ay? Ikaw may nabantayan ay kaniya.
1: Ay naa si Ronaldo.
0: Usama ka na Alicia. Usama yung mo nabantayan kang Bernadette.
2: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simbako, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangustin.
4: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipalong. Sige ba siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan ng Dotnet. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before. Karon once na lang ko murag, mag-maintenance na lang.
3: Dalit ka na ko sa Seed Marketing. At hindi ka matang, hindi maaaring panggamot sa namang uli na sakit. No approved therapy claims. Ang gikahugupan sa tanan, Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Sa mga kaisuna natong adunay mga rayuma karon, basi nagapanakit ka ng imong mga katiilan, katuhuran, kasikuhan o baka mga kumagko sa tiil o baka kumagko sa mga kamot, maayong haplasan ka na nimo sa Seed Panyawan Liniment Oil o pagkatumaran ka na nimo 3 times every day sa atuang Seed Panyawan Herbal Capsule. Kabalo ba ka mga higala kapanyawan ang pagpanakit sa atuang mga katuhuran usay hinungdan nila na kinaginatawag na itong mga age-related nga mga diseases, no? Kining mga sakit nga hatod ka na ito sa atong pagkatiguwang. Karon mga higala kapanyawan, Panyawan, kung panalitan ang makatubag sa problema nimo sa imuang panglawas, Seed Panyawan, nahala, tumara ang Seed Panyawan 3 times every day. Aron ikaw katabangan nga kawadaan sa pagpanakit. Ug usab kung adunay pagpanghubad ka ng imong tuhod, haplasi ka na sa Seed Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay mo kani ang klase sa haplas nga adunay init-init nga effect nga manulod-sulod sa tumang kalawasan aron kita katabangan sa ato ang mga balatian. Di man ikanunay mga higalang isuon nga ang Seed Panyawan nagagama sa mga produkto herbal nga adunay 100% nga natural nga sangkap nga makatabang gayud sa mga katawhan. Ug usab na pamatud-an na kini mga higala kapanyawan sa taas ng panahon nga aduna kini ikatanya gayud nga kayuhan sa tumang kalawasan. Busa dili pakyason mga higala kapanyawan kung aduna na manggali kita rheumatism ato yung tagaan ka nagpagtagad aron makalihok paghihapon kita ug makatuman kita sa atong pag-adlaw-adlaw nga ginlihokon sa panimalay. Daghang salamat igsuon ug maayong adlaw kaninyong tanan. Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Seed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Ug-usab sa Seed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Seed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini si Max Urban.

0: nakakumba na nga niya. Muto akong giinom. Limara ko ka, inom akong panyawan, kapsul niya. Muto nawian ko, nakaiin akong daguhan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Fabilio de la Cruz, taga Negros Occidental.
1: Ang San Panyawan Capsule Plus, usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang San Panyawan Capsule Plus. Ginama sa SED Marketing.
2: Na lamang, oo niya, talamang tikasuktihan si Ronald Duhakon. Mugawas na ka na si Bernadette sa bathroom. Oo niya, dapod ka nagmahuman ako galigo pa.
3: Sige, Alicia.
2: Oo, sige na, sir. Dadad lamang ka ng bata dito ni Lula Bibang. Kay ganan man to siya nga magpatutoy-patutoy sa bata.
3: Siya ay magpatutoy?
2: Ay, ukat! Ingo mo to siya ganina, God nga. Kung patutoy na si Bibiso niya, siya na ay magpatutoy.
3: Kanindot, God. Kanindot, God.
2: Dagway, bin mo, sir.
3: Ato na ko si Bibang. Ano mo tanaw ko niya kung magpatutoy niya sa bata?
2: Ay! Daan mo gandagi ko. Murag bastos makagunaho na si Ronaldo. Ay!
3: Ha? Sa, oy, Mike, may gawas ka na Bernadette.
2: Ay!
3: Wala, natawag ka katol niya imong gitapis, Bernadette.
2: Yes! Kabastos ito, babayana!
3: Alano. Igo na siyang bigatawa. Kanindot sa ko nakita, oy. Alano.

0: Unya Osaman.
1: Dungan tagambak.
0: Osaman.
1: Sa bridge.
0: Osaman ka bridge.
1: Bridge over troubled water.
0: Ikaw nagkawa ng kailan niyo eh.
1: Mugani, mangambak ta sa bridge.
0: Sana?
1: Oh, sure na ka mangambak ta?
0: Sure na ko, ikaw di pa?
1: Ay,
0: ambag tas bridge.

0: punya serenada.
1: Kisah di munnya.
0: Apa kau gaya kan?
1: Nalimpias gahian.
0: Makai gaya nak usul tini moran. Saya aku isusul tinga. Wah nak umasul tini mo gani na nga. Gana anak kaya nak usul tini mo.
1: Na iap ni mo Alicia.
0: Ang unsa man siya?
1: Kaya mong gusto isul tina ko. Ngawa ni umasul tina ko.
0: Ingon ini magud si Renaldo. Gabi iba.
1: Oo, ano man gabi?

0: ni si Alicia o si Pipang. Mao'y tunok sa akong agianan. Kinahanglang unahon ni sila sa pagdispatsara aron nga makahigayon ko sa akong kustong buhaton. Naarang duha ay si Alicia Grinaldo. Nagsultihanay sila. Lalo kayong ako'y kiistoryahan nila. Mas maayo ng unhanti kagahadlok, Alicia. Aron magpano ko na kasapagsukol na ko.
1: Unsa, Rinaldo?
2: Lagi! Hinaya-hinaya na itingaw di mo. Kaya na ang demonya ay nagtanaw na tondo ha. Nagsultihan ay.
1: Kisultihan na naku si Chris. Ngawa ko ganahi ang nagbabayhan na.
2: Mau ba? Unya ko si tubag si mong apo.
1: Wala raman. Matod pa niya nga. Nabaghuan na kunutan ni Bernadette.
2: Mm-hmm. Nabaghuan niya.
1: Mao. Baguhan ko taon. Unya niya. Kung sa ganit itong kisulting Alicia ni mo, Rinaldo, nagdamgo si Bernadette kabi.
2: Lagi. O naglimbag-limbag siya mayo. Niya nasing itong palayo na ko demonyo.
1: Ha?
2: Huh? Hahait kag sampok.
1: Di nga.

Gabi, inasad. Usaw mo na ko nining makalikay ko sa demonya a-a-a-s ni kang Bernadette. Nag-uwang ang mag-aira. Dahan, taan, pikit lang ako. Unglok kito si Bernadette. O sige ulang sa mga ira.

0: ehkä enää vie mennä uusi ruu.
1: Ikkäkin uva.
0: Mä olen tekaa kuhinnut, Biba. Te on uutika. Kiitun kun ei mun liu.
1: Hillon dai. Hillon dai. Hillon dai. Esikin kinnu onko.
0: Kojavan kesä. Hän tukaa kiitun kun ei mun liu.
1: Hillon ba, hillon dai. Tuna kustaas. Ato na pod kumatugin tutupad sa akong apostohan. Bye, Rinalda.
0: Bye, Nobiba.
1: Bye.
0: Kinigyo si Nobiba. Eto, unsal ko eh. Wapakudo ka, pero mamatay. Wamay tao din sa silong. Ako naman lang. Tugo. Karun. Uy, isa sa lumisingit. Oh, unsa sa kineta mo kang Alicia? Ngimising kita mo sa Alicia. Alicia! Alicia, bigay kita putahan! Alicia!
2: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa mga millennials, mga athlete.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: O madala kang Pilipina.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa masang Pilipino.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon. Bawal magkasakit.

0: Mga higala, unsa magkahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sudulanon. Bigbig timahan nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Pangutana kabangin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa.

Arts, Music and Entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: yawon with garlic bayo. Makatabang ginisa dun ay high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako nasuwayan, bay.
0: Ha? Kusog na maligig ang maduwa, bay. Burang magagwaga puya. Burang magagimakina.
1: Tungod ni sa Sen Panyawan with garlic, bay. Tinuod. Epektibo, yun.
2: Sen Panyawan with garlic. Gigama sa Sen Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: The home of real music. 98.1
6: DTV.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
2: Oo, kapuyon to.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
2: Monching.
3: Hey, I care for you. And I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: tungod ako sa KYM Tailoring kay Basin. Masiradaan ako.
1: Ang KYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabii sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Sa DTX 500

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamhilod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya
6: ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Babalik sa pinabulong ng butike sa yunggan.
6: DTX 500.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar. Dogdress Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdress Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Gamit kuya.
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
3: Ha? Unsa din naaana kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
4: Pwede kayo Inday.

0: Kaya ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni

0: 98.1 BTE Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyong usap kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw, Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon ana kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga to ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: maong sabay kami maminaw sa drama nga puno sa paglaom, paghandum ug paghigugma.
1: Naay mga storya nga dili magsugod sa gugma. Adunay uban nga magsugod sa unta.
2: Lara, what's a good?
3: Para asa man, para mangutana na pod kung nakakauna ko.
2: Dili, uy. Para ihatag ni.
3: Unsa man ni?
2: Chocolate, katong pirmini mo pangitaon kung na-exam good.
3: Ngano kahibaw ka?
2: Sa tulo na ako katuwi nga si tago sa imong rapper nga ilaban, di ko kabalo. Basurero kung kunin mo.
3: Ha, saba, uy. Stalker ka, ha?
2: Nimo raman pod, Lara.
3: Unsa man?
2: Tinuod ni. Kabalo ko dili pa ka pwede mag-uyab-uyab ron, pero kung dili man ta karon.
3: Oops! Ayaw, Miguel. Bawal ang mga linya nga ing-ana.
2: Kung di man ta karon, basin puhon.
3: Kabalo ka, ang puhon, Miguel. Maunay pinakalayo nga distansya sa kalibutan. Kay dili siya, oo. Dili pod, dili. Ambot siya.
2: Nahadlo ko nimo, Lara, pero mas nahadlo ko kung dili ta mo suway.
3: 8 anyos ko, nakamata ko kay naay nag-away.
4: Kung mabalik pa na ko ang panahon, may pagulat ikaw giminyoan, maski palabi pa nimo ang imong kapit kaysa sa atong pamilya.
3: Akong mama, nagkupot og picture, gisi-gisi. Akong papa, naghubog sing-sing. Ingon siya, puhon magbag-o ko. Nakahuna-huna ko, ikapila nagkahaton niyang ingon ato. Maunang, dili kumusalig sa puhon, Miguel. Kaysa among balay, ang puhon, mao ang lubnganan sa mga saad.
2: Pero di ko pareha sa papa ni mo, Lara.
3: Maunay problema. Kay basin, mahimo kang pareha niya. Kung dili na ko kayang mawa kagaduha. Isip, amigo, ug isip...
2: Amigo na gihapon? Amigo ra ko taman? Masakit dahil arasa. Kanang ay kita nga posible. Pero gipatay na to kay mahadlok ta mo buhi.
1: Ug didto sa tunga sa langas na kananan, gilubong nila sa hilom ang unang puhon. Nilabay ang pila ka tuig, daghan nang nagbag-o. Pero ang gugma naagihapon, apan nakatun na sa paghilom.
3: Lara, nitawag ang bride ganina. Okay na ko na siya itong design. Sige, sige. Ako na itong pasugdan og himo. Ang final number sa abay, nala ba?
5: Ako isend mo iyang lista.
3: Sige, salamat. Hello?
2: Lara, ako ni.
3: Miguel? Kumusta naman ka?
2: Maura gihapon. Ikaw, kumusta man ka?
3: Ah, maura sa gihapon. Busy og organize og mga kasal.
2: Mubalik ko dira sa Pilipinas puhon. Pwede ta magkita?
3: Sige. Mauna ba ni ang puhon? Kadaghang magtaw. Asa man si Miguel ani?
2: Lara!
3: Mauna ba ni ang Miguel nga kailan ako? Miguel, sorry na late ko. Traffic ka, ayo good?
2: Okay ra eh. Baguhay pamasad ko naabot.
3: Malipayon lagi karon.
2: Di, sad.
3: Miguel, kabalo ka? Karon ako naka-realize. Wala di ay ko nahadlok nga mawa ka. Mas nahadlok di ay ko nga dili ta mahimong kita.
2: Lara.
3: Andam na ko.
2: Lara, ulihin na.
3: Ha?
2: Nakailanan ako ang babae nga andam mo atubang sa among puhon. Sa way duha-duha. Magpakasal na mi, Lara. Ganahan ko ikaw ang mo-organize.
3: Aw, mao ba? Congratulations! Unsa inyong motive?
2: Anong karon pa, Lara?
3: Kay karon pa ko nakaangkon og kaisog. Kaisog nga ang kunon isalikway akong kahadlok nga mapareha sa akong ginikanan. Pero naulhi man ko. Kung nisugal lang ko sa una, unsa kahata karon no?
2: Dili na nato mahibal-an, Lara.
1: Naay mga istorya nga dili matapos sa kalipay nga way katapusan.
0: Thank you, Lara, for organizing everything. You're welcome.
2: Lara!
0: Miguel.
2: Salamat. Salamat sa tanan, Lara.
1: Gigugma nila ang usag-usa, pero dili sa takna nga dungan.
2: Kung dili kita karon, basin pohon.
6: You may now kiss the bride.
1: Wala na'y puhon na maghuwad pa nato. Kay usahay ang gugma, dili mapakyas, dili maguba. Sayop lang gyud

0: puno sa paglaom, apan usahay puno usab sa kasakit.
1: Si Miguel ug si Lara, nagtudlo ka nato nga dili tanang gugma matuman sa panahon nga atong gusto. Usahay ang puhon, mahimong dili nagyudiay.
0: Sa ikaduhang parte sa atong programa, kami ang inyong makauban. Ako ang inyong Inday Bato, Rakshona Gonzaga.
1: Ako usab ang inyong disenteng historiador, Charles Asuncion. Ug ato karong sayran ang mga nagkalahi ang reaksyon sa atong istorya. Karong hapuna, atong makauban ang duha sa mga tigpaminaw para ilang ipaambit ang ilang mga reaksyon o mga realisasyon bahin sa drama. Aduna diri sa atong tulunghaan karon sila Arien ug si Chanel, usa sa mga loyal natong tingpaminaw. So, maayong hapon ninyo Arien ug Chanel, kamusta mo karong hapon na?
2: Maayong hapon, okay ra pod.
0: Unsay unang reaksyon nga napamati ninyo bahin sa drama nga nadunggan ninyo karon?
2: Ang ako jung nabati no kay grabe nga kasakit. Pero kung mao man ganina, usa ra jud ang akong masulti no. Dili jud nimo matak na ang panahon, ilabi na kong gugma na ang pag-istoryaan. Mao na ang ampingi ang mga tawo nga mubot sa imong kinabuhi samtang ana pa sila sa imong kiliran.
3: Sa ako ais nasakitan jud ko para nilang duha. Kay since do na pa sa do na pa jud sila chance unta nga magkasilabat. Nay usa nila nga nahadlok nga mo commit or mahadlok ka mo decide nga kanang nga muhigugma, but one thing is kana bitawng nag-hope pa ka sa umaabot pero ang umaabot is dili na day para ninyong duha.
0: Pagkadungog ninyo sa drama, makasulti ba ka mo na naka-relate jud mo ani?
2: Oo, kay no kanang pod, pero salamat sa Ginoo kay wala pa man pod no nako nas na sinati sa akong kinabuhi. Pero if mao man gani ang sitwasyon, dili pod lalim hunahunaon.
1: How are you?
3: For me, yes. Kay bag-uhay lang nahitabo sa akong life is I've been dating a man nga kanang kuan opposite kay siya sa akong standard. My standard is dapat kani siya kay tungod I've been traumatized sa background sa akong family, but opposite kay siya nga tanan nga naa sa akong trauma kay naan niya, but I choose nga ako siyang buhian kay nahadlok ko nga mapareha siya. So grabe. Relate kay nako ang drama jud.
1: Tinuo jud imong mga pamati
3: yes.
1: Karon no. So mulaom pa ba mo sa pulong na puhon human ninyo nadunggan ang istorya?
2: Siyempre, oo, kay nung tumanggod ko nga aduna jud butang ang tanan. Pero kung mauman gani na ang sitwasyon, ginurag yun ang nasayod sa giingon nga puhon.
3: Para nako is, ang puhon is, na jud point nga mahimo siya nga kanang maayo or naasay part nga kanang ang puhon is kanang maghatag siya nga dili siya maayo. So, para nako is, doon nagigihapoy paglaom ang puhon. Kay tungod, ang word nga puhon is, dili ni siya present or dili ta sure. Kay tungod umaabot pa siya, wala pa siya nahitabo. But, siguro na yung mga panghitabo sa itong kinabuhi nga, mo shape na to as individual to grow. And, of course, is kanang some people nga maabot sa itong kinabuhi is maghatag siya, it's either lesson or direction sa itong kinabuhi. So, sell mo, tuog hapon ko nga, doon nagigihapoy paglaom sa umaabot.
1: Tinuod. Okay, so last na lang nga itong kapangutana. Unsa may mga nakuha ninyong mga tulunan bahin sa drama nga nadunggan na ninyo karun?
2: Auto siya. Pagamping nga dyan ang mga higala nga maabot sa itong kinabuhi, no? Ilabi na ang imong tao nga gihigugma. Aron sa gingon nga puhon, wala na idakong pagmahay nga sination.
3: So, sa base sa drama nga, ako nabatian is, ako yung nakatunan nga, kanang kinahanglan di ay nga, unsay na ana to karon ato enjoy ang moment. Kay, dili siya forever nga naan na to. Sometimes, ato siyang i-rest, but dili na di siya mubalik.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw ug pag-uban ka namo ni ining kahaponon nga puno sa emosyon. Hinaot nga naka-relate mo, nakahilag ug labaw sa tanan nakakat-on.
1: Ug kung naa mang gani moy gihulat nga puhon, hinaot nga dili ninyo makalimot ang pagpili sa inyong kaugalingon.
0: Kay ang tinuod nga gugma dili lang hulaton, kundi igibati, gipakita, ug gipili matag adlaw.
1: Gikan ka namo mga estudyante diri sa College of Arts and Sciences nga nag-ingon,
4: ang gugma dili perpekto, apan angay gihapon hinungduman,
1: hangtod sa sunod natong panaguban din hisa,
4: mga tagubtog sa kasing-kasing, DYPS 98.1 BT Radio.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Pangalan o ga-address, ma'am?
7: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
5: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650, uga alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
10: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.

0: 1.1 BT Radio Vitron Subuk na
1: Vitron Sayandong Saga Pasapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O saka tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subuk na!
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: serpentina tabang para sa high blood pressure,
6: malunggay paligun sa imong immune system,
7: tubo, natural energy booster,
6: ginger, panguntra sa inflammation,
7: and of course, hagunoy, natural pain reliever, o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligun nga immune system, ug energize everyday,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
8: Taday loy sa Lechon Manok, Lechon Bali o Gra Liampo. Lagi na ba'y butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias o sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
11: opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beco 2.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now. The home of real music.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alas Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect

0: Para nimo, sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dress Vinegar.
1: Dog Dress Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dress Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dress Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipang luhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami aoy.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong pagahisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito o mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw rasay hinungdan, ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune

0: system. Ang mga kapabaskog sa itong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naman gina, kung gusto kag natural, naman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kanakong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta magnisud-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So, dili basko na itong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa itong lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule, A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya, mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya, sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-60-70-750. Again, 0906-60-70-750. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam

0: emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o dambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa lingon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Turn your volume up.
2: This is
3: BTU Radio.
1: You are now tuned

0: panagbangi ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: It's a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Turn your volume up. And this is
6: DT Radio.
5: You are now tuned.

0: My hapon, alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, munching yung mangga. Imamansin ni tangas kimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Isa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am?
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children. Barangay Health Emergency Response Team. Barangay Health Worker. Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal na Social Welfare and Development Office o pinakadaola ng pasilidad. Kining pahimango giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o Access Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagkinabalik.

0: kakausap pa lang?
1: Ano, oras pa lang eh.
0: Sige na, tara na.
2: Pagkatapos ng gabi, natoy madadala.
0: Asin ka na!

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamiton, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: And now, back

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS PT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami, ah, oh.

0: kabaligtaran sa atong Amigos Capsule. Yes, mga ka-K5 News of Fam, dyan sa Siki Horma yung gabi eh. Sa atong mga igala diri sa Tuburan and sa ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan. Tara, pakinggan natin ang mga testimonya ha. Unsa kanindot ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Ah, yes,
1: hello.
2: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
1: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
1: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madarien.
2: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
1: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
2: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
1: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
2: November last year, so happy na ka mag-one year that income sa Amigos.
1: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
2: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan eh.
1: Oo.
2: Ma'am.
1: Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, sir. Dakasi kong sakit.
2: Pila edad ni mo, ma'am?
1: 20 city, sir. 20 city.
2: Uy, kabata pa ni mo. Mm-hmm. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am?
1: Nagka-edema ko, nang hukong mga kuwang palapalapa, padung sa kong tuhod ng hukong.
2: Kung saan siyang edema, ma'am? Kung idea da?
1: Edema is kanang manghukong, sir. Kanang mutangbok siya.
2: Ah, bali. O, oh, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
1: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, naku, history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuwa nga, naku, acute kidney.
2: Ayan, kay,
1: ako
2: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
1: Oo, sir. Oo.
2: Dayon.
1: Moto siya, sir. Oo, umoto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
2: Mm-hmm.
1: Ni-try ko na niya, inom niya. May inom ang tuod ko. Basig isa ka lang ka sa shay. Walang bisang mo, siya sakit ba? Umoto, ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang nga.
2: Inomay mo ko sa ka sa shay, ning samot siya sakit.
1: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba?
2: Ning hatag siya reaksyon.
1: Oo, oh, murag ibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa nipal.

0: ganun na niya sa nang kuan irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, di ayaw niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: Ah, so, na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na kayo. Sige, inom og Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, oh, ako kinang nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga nagkagsakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid sa mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usado ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatang akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine. As in, sir, ang akong pag-beauty queen na lakaw, sir, tuloy na kaayo kay sa una. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan, eh, balik na sa point.
0: Minyo, tama, balik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka, anak, day.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang na ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung name is one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan na itong mga suking tipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan, din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. Kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So, sir, payong adlaw.
3: May adlaw, sir.
2: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambing nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
2: Mm-hmm.
3: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani,
2: mm-hmm.
3: Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362.
2: Mm-hmm.
3: Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar, pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down,
2: mm-hmm.
3: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugya po to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ko, kaya kaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung sige yung inom, ang akong sugar is ng down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. So, nakana ako.

0: Ako nga, ang produkto is epektibo kayo ng mo na nga, mo na na akong gigamit ton.
1: Sa magandabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
0: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kapi sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kapi na kong ikababang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nya pagkauman pagpa-check sad mo aron may bawa ninyo kung nabay ipikto sa inyong lawas kaysa kuha.

0: willing kay siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
1: Lia Pitong.
0: Lia Pitong. Pila edad ma'am?
1: 63
0: years old. Tagasa ka ma'am?
1: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Bourbon sa mag-anihan sa poblasyon.
0: Okay, tagasagay ka pero mag-arihan ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, once I ka-share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee, kay karon pa magkita nakita.
1: Guys, previously, taas ko og stoan ka ng pagdugo, kan maabot og 160 ana. Over 70, over 80 ana di. Niya at the same time sa taas kayo ang akong sugar.
0: Taas din mo sugar.
1: Oh, niya ma-feel gyud na ko mga mangatol ko ba.
0: Mangatol ko niya. Allergy,
1: oh, niya kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba ma-feel sa ko mangatol.
0: Mangatol. Bali hindi pangihi ni mo ma mukatol na imong
1: kwarta. Oh, mukatol siya. Di karon si nakay naka-advise na ko gyud niya inom ani suway. So ni inom ko ni ato within 1 week.
0: 1 week lang imong inom ma'am, oh, sa Amigos Coffee. Wala ka lang inom ma'am, katuraging Amigos Coffee.
1: Katuraging Amigos.
0: Asa ka ting palitan ma'am?
1: Ato sa Lin-An Store.
0: Lin-An Store.
1: Sa Sagay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Di na kong maluya.
0: So, pangihin mo ma'am?
1: Wala na. Wala na.
0: Imong blood pressure ma'am?
1: 140 over 80. Okay. Maintain.
0: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
1: Pero na mo ng 140.
0: Na imong sugar ma'am?
1: Kuha na. Akong sugar na 127.
0: Sa una ma'am, pila din?
1: So, 240 to 60.
0: So, 240 to sa una ma'am? Oo.
1: Yeah.
0: 1 week lang ni mong inom.
1: Wala na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiw kapoy, di na kong magduka. Ingon at sa anak.
0: Di na kaduka o, di na kakapuyon. So, lagsik na ma'am?
1: Lagsik na.
0: So, tinuod gina yung Amigos Coffee ma'am nga epektibo gina sa
1: imo. Epektibo, dili ni ingon nga char-char nga storya. Tinuod gina.
0: Basta ma'am, di na kaila ma'am. Nagian ra ka.
1: Bitaw ko ni ingon bitaw ko nga palit mo anak heron duol na lang ko magpalitan diri sa Bourbon.
0: Okay, so daghan kayong kwan ma'am.
1: Salamat.
0: Daghan kayong salamat ma'am. Kinsa to usab atong pangalan ma'am?
1: Lia Pitong.
0: Lia Pitong sa poblasyon Bourbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Dili to binairan mga Ludia, ang wala gid ang nagian. Salamat kayo ma'am.
2: Kita pangalan ni mo kuya.
3: Si Remilio.
2: Kada picture mo sir.
3: Dari sa kwa sa Liloan.
2: Usa. Kita gi painom nimo si mong amigos kopi mong asawa?
3: Oh, dauli ano ba yung doon ang yung dikitin kaya kantin kapin. Sana, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
3: 300 kapin, 380.
2: So karo, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
3: Katulo, eh, amo ganin yung tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
3: Wato, mga... Kaya si mana, pakit magkukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
2: Tulo na ka si mana niyang inom.
3: Oo, tulo ka si mana, oo.
2: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas.
2: Sa kasulti niyo, okay diyo nga amigos kopi?
3: Ah, okay kayo, may ang amigos kopi.
2: Pila na to katuig?
3: Dugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Niya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos.
3: Kape ni mo nga, subtibo kayo.
2: Ah, sige. Gita niya tinari mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan na sino, Lelon.
0: Barangay Langob Asturias, no? Nata din rin interview, usa ka user sa Amigos Skinny Herbal Coffee Mix. Barangay Langob Asturias.
4: Purok uno.
0: So, naa din rin si nanay, no? Nakakuning nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan. Lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung alani mo, nay?
4: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. Pilang edad na ito, ma'am?
4: 64.
0: 64 years old. So, senior citizen na din eh. Okay. Mm-hmm. So, unsay ipaminaw si mong lawas, ma'am, nga nung nagamit kang amigos. So, wala pa nga nagamit ng amigos. Unsay ipaminaw si mong lawas?
4: Kapoy. Kaya kung lawas doon, nga, sakit ako mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Mm-hmm. Oh, ngayon.
4: Yeah. Kung gamit na ako, murang na-apti ko, naulian ko. Kalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
0: So, ato nga time, dili na kakalakaw.
4: Buwan, maghihi lang kung sa kwan. Diaper good ko.
0: Kadiaper na ka. So, bali...
4: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni mulawas, na ikapoy dyan kayo.
4: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So, mora to yung magibati na, dili ka kabarog.
4: Nga, wamang ko yung gikwan. Wamang ko yung...
0: Asad. So, mo lang ito, dila dyan ka kabarog. As in.
4: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor gyud. Bahala, ari lang ko diri.
0: Okay. Kaya nai, unsay giinom ni mo ato na yung Amigos Coffee lang.
4: Oo, oh, mara to.
0: Amigos ko, pay mo ginom. Pila ka sachet mo na inom, nai?
4: Hindi, kwan, wane to, tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kwan, mura na ulian ko.
0: Tulo ka sachet, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so, dili ni mo ma-explain kung unsa imong gipaminaw, basta maulan to.
4: Oh, maulan to.
0: Sakit imong lawas.
4: Okay, mura bitaw ko, mura bitaw ko, murang nalimot na ko, murang nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
4: Mawag ang nag-duaw dali sa ako, adong, wag sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtangan.
4: Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo. May tigwan din rin ako niya. Akong anak isa ni ulit din rin, may nag-atiman ako.
0: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Monay.
4: Matasapit maduha sa, no?
0: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
4: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin, eh, mangihi na lang ka sa
4: mangihi lang yun ko sa sawk. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murat ko ato, naumsak ako ato.
0: Eh. Dugay kayo kabarog, nay. So, karo nay, okay na?
4: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan?
4: Wow, di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglaag na.
4: Makalaag na ko dito.
0: Naulian na kasi mong kawalingon.
4: Naulian na.
0: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang products yung giinom na to?
4: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
4: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta mong palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ano ka magpalit sa Santa Lucia?
4: Okay, huwag mo kung nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon na masuway ka ka anang
5: amigos.
4: Ingko, unya asa man ka ako palit ani dong? Yung siya, silingan ko nun nila na, ah. Moto akong ipada sa iyahang dadi sa kodong kay bayran lang ka na ako dire.
0: So, palit tulo ka siya siya, tag-30. Mahorot na yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapa ka to sa ospital, impas.
4: Impas ta dito.
0: Napapas 30 pesos na.
4: Ako gingnan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala ari
0: ako
4: sa balay.
0: Grabe na yung mong paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulura ka sa siya nga, amigos yung mong giinom.
4: O, niya, kanto, pero nag-inom. Ah, niya, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
0: Naulian ka, paginom mo sa tulo. So, kung sa'yo, kasultin mo na sa Amigos Coffee na, itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
4: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so, motong testimony ni Nanay?
4: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan yung puro ka din na yung puro uno, no? Okay, so dagang kayo, salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So ang inom ni Nanay Langga ng Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw, no? Mga duha kasimana naglubog, nagdayapir na, niya matulpan ni Nanay sa atong interview, nga kung wapay dayapir, ha? Nangihi, naging sa diya sa banig, niya ang mutanaw ni mo at tunay, nga time, nagluda dyan nga, pildi na yaga.
4: Oo, Pilde na yung ako, mga igagaw sa kumbana dito. Sila si Onset Baday. Di rin, duaw. Ingon si Onset, so sila, ingat ka buhin ako ni mo piloto. Huwag ka pildi yun ka. Asa
0: pero,
4: akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan na ako. Ito, kung sila pildi ko ay.
0: Pero, natabangan na ka sa tulog ka sa siya nga, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa siya. Naglubog, nagdayapir. Si Nanay, kasi mo?
4: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, mo ni iyang kahimtang niya karon, maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nanok ka diri sa Langob, Asturias.
6: Oy, mura ka. Oy, tao na lang.
7: Mura kong nabuhanin si Mutingog da.
6: Nagsakay ko ang kanyang kuwan ay sabi, padong na ka sa station.
7: Ah, padong na ka sa station. Sige, pangayuan natin ka kamay na interview kita. Hoy, hindi tinura madungog dito, no? Kaya sakay ka sa turno.
6: Ano sa kuya?
7: Pangayuan natin ka kamay na kuwan, na testimonya sa Amigos Coffee, Tita Ila. Ang sa'y ka-share ni mo live daron sa commercial, Tita Ila.
6: Oh, live, gaita ka ron. Okay, may kami sa tanan mga kabarkada, grabe kayo ako, kung sabi ko, kining, isa gitawag pa ng mga tabarkada, buhing testimonya aning Amigos Coffee, kay ako, kay Kugyug, GPT, Sir Angel, niya, naasad ko'y kining high blood, naasad kay tatad sa kolesterol, at tumangyaging abuan, nagpa-check up sa niya, motigiingon nilagi sa

0: na Kuya Angel. So, sa mga nakadungog din ha, ako, moingon yun ko ninyo mga kabarkada. So, wayigid ninyo ang amigos kini Herbal Coffee kay na medyo nakapiyon na doon na tayo binipisyo alang sa atong mga panglawa. So, nindot kayo mga kabarkada. Paningkamuti lang ninyo nga makapalit mo kung asa na ninyo ma... Kuan, basta kay daghan kayo ni baligya sa mga akading... pharmacy nga, doon ko lang mo dito, tuta na lang mong amigos kini Herbal Coffee, mga kabarkada. Lami, Jod, promise, mga kabarkada niya, kanang pirmi ko pa ninto niya, dayon kuwan pa, Jod, kanang niles po ng akong kolesterol. So, meaning ko, say, doon ay alibyo ang Amigos Coffee, mga kabarkada. So, muna ko yung Angel.
1: So, naman ko rin sa Olmok City, sa Barangay Salvation. So, kuha na itong testimonya ko sa kaginang na user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Hi, ma'am. Kisa ganito yung pangalan, ma'am.
2: Grace, sir.
1: Apelido, ma'am?
2: Gracia for short. Huntilia.
1: Grace Huntilia.
2: Yes, sir. Sa Barangay Salvation.
1: Ormoc City, ma'am.
2: Ormoc City.
1: Okay. Usa ka sa mga user sa Amigos Coffee, ma'am, no?
2: Yes, sir.
1: Kamusta yung mong pagkuhan, ma'am? Kamusta mga kasinatian ni mo paggamit mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ang ako, gidato, sir. Ang ako, pag-ihihi.
1: Ah, kus na gamay, matingong, ma'am?
2: Ang ako, pag-ihihi, sir. Ah, kay sa una... Kung magbiyahe ko, kadaghan yung kuha na muhunong-hunong kay sigigihi niya sa'yo. O sa kagabi isad, siguro kung ako ihapon, mga dosig yung kumubangon, sir.
1: So sa kagabi, pang,
2: yes, sir.
1: Yung pag-inom niyo mag-Amigos Coffee, ma'am?
2: Pag-inom na ako sa Amigos, hinay-hinay nga ning kuha na siya ni Iban ba ang pagsigigihi. Nga, dili na po sakit kaysa una kung kahido na yung kay ko, sakit yung kay sa pantog. Pero karon dili na, magwanta-gwanta na siya kung kahido.
1: Wala kayo din problema?
2: Wala. Kay bago lang ko, sir, nagpakuan sa ihi.
1: Ihi-ihi rin yun, di mo?
2: Oo. Wala. Buros clear.
1: So, karon okay na, ma'am?
2: Okay na, sir.
1: Normal na yung pag-ihi?
2: Normal na siya, sir.
1: Ah, okay. So, one eye line, ma'am. Maora na, ma'am.
2: Maora na siya, sir.
1: Kamusta, ma'am? May mong bana? Kusog na mo sa kay?
2: Kusog mangihi, sir.
1: Kusog saan mangihi. Pero dihan mo mangihi, ma'am, no? Yes, guys. So, mga itong testimony ni Gracia Ontilia, mga guys. No, dari sa Salvation.
3: Ay, bro. May ingapon na si mo, bro.
4: Na may ingapon man da.
3: Bawa taga din, gani ka, bro.
4: Dari, malinawang dos, bro. Barangay Balintawak.
3: Balintawak, Eskalante.
4: Eskalante City, bro.
3: Ba, pilay mo edad ya.
4: 51 na kusubong, bro.
3: Sigur tayo, no, kasubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
4: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year, subong.
3: 1 year, subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
4: At ang mga batsyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
3: Nagasakit likod mo, bro?
4: Oo, likod kakilid.
3: Kakilid, hindi ba dala pa hilo sa misis ha o sa migat ha?
4: Ay, hindi ko, balda, mabalda, madugangan balda ka.
3: Madugangan balda? Teka, kamusta pag-inom mo sa Amigos Coffee? Ano natabo iya?
4: Nang mga 2 semana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drap mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagalik-balik sinay, kagma, nami man permisaka, kapayas.
3: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dulagid?
4: Ah, wala na. Okay-okay na. Damod-an di ulo-brown sa siyap. May pintura sa kagkwa ng body-repair daan. Kanika.
3: Ah, ga body-repair ka sa salakyan? Amo na na, ginainom mo ang Amigos Coffee.
4: Oo, oh, naguntat na ko gani. Inom nga beer na. Kay ginasiguro kong Amigos Coffee.
3: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilipnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
4: Oo, muna ginapukusan ko subong kay
3: matapapag ko dyan. Oo, garantisado?
4: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
3: Ano?
4: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
3: Dako-dako kayo mabulig. Di. Din ganito nyo, Balintawak is Kalante, no?
4: Oo, Balintawak.
3: Bawo, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo gay gabas ko gagad.
4: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw adlaw pagkagabi daw lapyo kay katama pero kun maka Amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
3: Bo, te gabas ko gid baskog.
4: Oh, mayo kayo dako kayo na budig sa

0: ng amigos ko pina.
1: Dugay ka na gamintin sina.
0: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy. 63 na nadra.
1: Boda mo na eh.
0: Oh, da mo na. 63.
1: 63. Ikaw lang nagainom?
0: Pakis ako may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila. Panagsalang kay gabap. Nga pangakigmat meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
1: Stay okay, dyan. Okay, kasi meses mo gaino man?
0: Oh, gaino mo sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, yung mga pagkana
1: eh. Bakit hindi ba katulog yung meses?
0: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
1: Mabato ma, oh, grabe. Diba, pila edad sa mo meses, oh?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oh, okay gid, ti, ano maambal mo sa nagapalmati isubong, okay gid ng amigos ko kita?
0: Ang sa waisang nakapagamit, namin gid kung makatilaw sila sa amigos ko api, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pa matyagon, nakabulig pag balik sa ila, adlaw-adlaw ng alubrawan sa ilang misis.
1: Wow. May harap galing ni bro, adlaw-adlaw. Gabi ginadlaw-adlaw mo na galing mo, misis, bro.
0: May isa, may dirbe. Hindi ta ka absinan pag ginaslat. May dirbe ta mo.
1: Wow, grabe. Kaya napilagid ka raw na maubos mo?
0: Misan isa-isa lang, importante, permanente.
1: Wow, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pang haking si Mrs. basta maka-amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga-panghimo sa sarayon.
1: Pati. Sige. Okay, salamat din kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Oh, City
1: po. Ate, samot na po. Ganyan, salamat ah.
2: Hello.
3: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Tagasa ka, ma'am Sharon.
2: Yes, ako dali sa Lamintak Norte. Madalian.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start co-use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year, so hapin na ka mag 1 year na kinom sa amin.
2: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit. Dagan
2: na sakit,
3: ma'am.
2: Dagan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero dagan kong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa itong, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog,

0: mo kuya idea da.
1: E de ma is kanang manghupong sa kanang mutambok siya.
0: Ah, bali o oh, dayon dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem am like that.
1: Mogi na siya. Mogi na siya sir kay nako yesterday nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute. Acute kidney.
0: Ayan, kay...
1: Oo, mo to ang cause.
0: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong. Marag cause na siya sa kidney problem, no?
1: Oo, sir. Oo.
0: Dayon,
1: moto
0: dayon.
1: Moto siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
0: Mm-hmm.
1: Ang ako sa nipalpit kita kung dughan ni
0: okay.
1: Akong kabuhi umurag bisa mo magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko okay nga naman ni akong diin ng
0: kape di
1: ko na ni oo di ko na ni murag di ko na ni kauyan na ni kape o sa nagkasing kape ha o taging lang ko sa katang diin nag-introduce ako nga ipadayin lang na siya kay mo na siyang reaction ni ko lang po ko mo to habang nagpadayon ko for 3 months yung reaction nakahurot mga 5 to 6 boxes. Gigunta na ko ang...

0: anak yang reaction.
1: Tas-tas kay reaction siya mong lawas, no?
0: Tas-tas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa akong mga sakit-sakit na gidala siya sa lawas.
1: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipay, anak mo pong ka?
0: Oh, gawas atong sa akin niya ako ang major disease na kidney. Nasan po'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasa di kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation. Mm-hmm.
1: So, ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kayo nang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, oh, okay. Ako kayo nakatabang. Gihin mo ganyan siya sa Ginoo nga. Instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, dinigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usad ako na ni nga. Proven ako ni nga coffee niya sa kabatang akong edad. Nagkakikugawa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko. Nasa to'y migraine.
1: Migraine.
0: Oo, migraine.
1: Tapos migraine. Migraine, ma'am. Insumiyahon, sad ka.
0: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ako ato before nga ng hospital ko. Low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am.
0: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni balik na ko sa point.
1: Ayan, eh, balik na sa point.
0: Minyo, tama, balik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na tana time.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga yung react sa primero, then mas good. Nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend din ako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again, ma'am, si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Mga tao sa itong sukinting kaminaw o sa itong mga avid users sa Amigos Kupi. Di akataron na himutang sa Kamanggahan Uno, sakop sa Barangay Buwanoy. Din mukuha tago sa ka-testimony sa itong user sa Amigos Kupi. Kasi ito'y pangalan na ito, sir?
3: Loloy Lauron, sir.
2: Pila itong edad?
3: Sa isim ka isiti ang akong edad, sir.
2: Bugay na ka nagamit sa Amigos Coffee, sir?
3: Mga, kuha na ka, paggawa sa Amigos Coffee, mo ay akong paggamit sa mga produkto. Kanya, nakagamit ko, mga, ako ang na-observa rin, kaya nga agi kong, sa unang panahon nga wala pa ko gagamit, nakaagi ko kalumpo sa ako ang lawas, dili mabakyaw ang ako ang kamot o guagtail. Akong lawas ni malihok pagabangunon ko sa akong pamilya. O niya, dahil ang ako ang wakoy kusog, way umay ang ako ang lawas. Paggamit na ko sa Amigos Coffee, so naulian ang ako ang lawas. Hangtod karon wala na mabalik ang akong sakit na pagkalumpo.
2: Naglisod ka o glaka itong higayon na, sir? O naglisod po ka o ka ng barog sa imuhang panglihok-lihok?
3: Oh, naglisod kong barog ato, dili ko makabarog kung walay mo agakay na ko, di ko makalihok muna nga. Nagpasalamat ko sa Amigos Coffee kaysa pag tumar na mo o paggamit na mo sa Amigos Coffee, kaya na ang sakit na ko nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
2: Pila lang ka box imong nahurot o sa nga na,

0: na detekan nimo o naobserbaran nimo nga unsa may mo misis aduna pa sa siya gi batyag nga sakit sa iyang iyang panlawas or unsa man?
1: Ako misis si Ading Laurona, maggamitan po mi kaming duha ang nagamit sa Migos Coffee kay pareha naman ni mi senior citizen. So adunay panahon nga sakit ang iyang tiyan, labad ang iyang ulo, more gamito niya pag timpla o Migos Coffee. So maulian ang iyang gibati.
0: Pila ang usbong ilan siya? Pila to yung imong edad niya ni Nanay Ading Lauron? Pila po yung edad?
1: Ako sa Isinta Isipi. Ako ang si Ading Lauron sa Isinta Idos. So parihan namin senior citizen. So makapobmi nga tested ang among gigamit nga ang Amigos Coffee kaya wala na mo balik ang among sakit.
0: Katong gingon ni mo sir nga agakon ka karon mayo na. Kumusta naman karon ikaw na mga agak sa imuhang sa imong Paris?
1: Oo. Oh, ako na imo bangon sa komisis kaysa una ako may bangono niya karon nga himsog na naulian ako pagtumara mo Amigos Coffee. Si Manoy imo barog na.
0: Sa tupa ni apil ka himsog balik si Manoy.
1: Oh, na himsog og balik si Manoy kay sa una di wa mang ito pagkalumpo sa kuan senior si Manoy apil po kalumpo karon imbalik o kahimsog o so si Manoy balik po kahimsog.
0: No niya unsa may imong ika istorya sir sa ato mga imong mga silinginan o mga avid user sa Amigos Coffee, unsa may imong ikasulti nila?
1: Akong giaghi agat ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Coffee kung wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Coffee amo ang natested ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit. So tilaw na mo, palit na mo sa Amigos Coffee kay aron nga ang ato ang lawas protection kinini ang Amigos Coffee.
0: Daghang salamat mo. Mao kato si Luloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. So moto yahang itestimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya sa iyang mga sakop, yang anak o yang misis. You know. Diri sa Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. Kini si Ramir Montero
2: Baliguan. Ayun si naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Pugus City ma'am. Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun

0: Sana all. Ayan
1: ko, sana all. Ayan na. Mga loud and clear, nagkaroon sa high-grade chubugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nag-uyog-uyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear, nagkaroon naman. Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
0: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
1: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
0: Basta tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasya siya every morning, then before matulog. Kuwan sa shay.
1: So sa usa ka gabi, sa kadlaw ma, makahurot ka o upat ka, tulog ka sa shay, ma'am, nga Amigos Coffee.
0: Oh, ano dyan, sir?
1: Minyo, tama, minyo, tama.
0: Daga, sir?
1: Wow. Roger P, daga siya.

0: unsa gani ito, ma'am? Ay, akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am. No, unsa gani ito? Na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta? Natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
1: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
0: Maabot
1: siya o 200 over 120.
0: Wow, grabe naman naman. Kung sa'yo pati, ano mo naman?
1: So, ang pamilya na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang pamilya.

0: Oo, maala din sa sir, hangtod niya mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect nga. High blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako o para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
1: Lima ka box ni mong nakurot, ma'am.
0: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
1: Wow, 130 over 80. It means to see, ma'am. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Alam mo, unsay misis ni mo, alang sa mga naminaw na to, karon ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nakag-aso blood pressure.
0: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tamay Amigos Coffee.
1: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
0: Yes, sir. Proven and tested na ayun, po na ito.
1: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure nga taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo ito balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa ana-ana, ma'am, proven and tested po na natin ang Amigos
0: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa usaka gabi, ma'am, pila ka round niyo mabunan, ma'am?
0: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro pwede na.
1: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa mga advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay, karon na, sometimes, ma'am, maaw mag-uni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa mga advice nila, ma'am, na mga ingana nga problema, ma'am, okay sa dang atong Amigos ko, ma'am.
0: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa amuan ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
1: Wow. Enjoy na niya kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, kusog na siya mo, Rasana?
0: Oh, kusog na siya manindak, sir.
1: Wow. Ma'am. So, nagagayang salamat, ma'am, sa imong kamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Cat Salasti dito sa Langob, Asturias o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilam. Nagagayang ma'am!
0: Bye!
1: Bye-bye!
2: Yas, dagan ka salamat, Nanay Ketsel Laste.
3: Ready na mo!
2: Amigos Coffee na. Og sa uban pang mga testimonya, no? Grabe, nagkalain-lain ang mga gibati-balatian, mga higala. Amigos Coffee ang nakahatag og kaalibyuhan. Kaya ano pa ang hinihintay ng lahat, no, sa ating mga kabantayan na stig sa mga taga-Sikihor. Dihas mga taga-Tuburan, ari na ta sa Amigos Coffee Inubanan. Siyempre sa atong Amigos Capsula. Yes, mga higala, napataigong oras, padayon ta. Ganina atong nabatian ang mga testimonya. Kung unsa kanindot sa Amigos Coffee karon atong pamation. Kung unsa kanindot or kaepektibo sa Amigos Capsule.
4: Yes, sir. Si Kuya Angel, kisay pangalan na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
5: Yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
4: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
5: Yes, kuya.
4: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
5: Yes, kuya.
4: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?

0: Saisinta
1: to March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutana lang ko nimo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified.
0: Yes, Kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay, Kuya, ning purchase may, niya ning inom dahil ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
0: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Anyway, before nagbagod din mo, kanaw kay Sodi mong tiyan, mo inom din ko aning Amigos Capsule. Nga din, pagka dayong katugpon sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, oo, gaan kayo mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, Donay L-carnitin, Ampalaya leaves, spirulina, Garcinia Cambodia, ginseng, barley, Donay Guyabano, niya, green tea, sa ilong has, niya, mangustin, o collagen, o yan, napag-iigota tayo. So,
1: Ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
0: Hindi tayo siya, Kuya, yun, pamati sa inuang lawas. So, yun, kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos.

0: Niya okay. Nako siya glutathione. Glutathione kuya o ganing collagen. So daghan ito o wala mo to o nga sa hinta na ko.
1: Ayay.
0: Ito na yun. Kaya ni Hamis man nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
0: Yes kuya.
1: So nakita na yun. Grabe yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan. So ingon ang ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
0: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay panghingod to di ay Kuya Rolly Marayan?
0: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag pitaw ang mata, so pwede gyapon.
1: Ah! Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
0: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. Unya, dayon, 30 minutes, usaka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung nidota, og sa gabi. So, mo niya po, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon usama ni hapon. So grabe yung epekto kuya alas 9 sa gabi. So gudang panghigda. Sugdan na yun.
1: So ana katkat na sa kapayat na gahigda kuya Rolly.
0: Mag istorya sa kuya dayon alam na.
1: alam sa. Nya pila edad ni mong partner? Pila edad ni Ma'am Janet?
0: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice.
0: Yes, kami doon ako ya. Doon nga, give me. Mainom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung edad na 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
0: 45 kuya ang edad doon kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ning huaw ba o nindagayday pa?
0: Grabe ko, yeah. Ang mabani, huaw naman, pero kung gamit ka ni ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na binihuaw ang imuhang na sinapit.
1: Ay.

0: Uy, nako. Ah, sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule.
1: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako imong auhagon kay nanamin sa mga butika, palit gid mo ang ining Amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi. Kay ang epekto niini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang tirang to nimo og Amigos Coffee.
0: Yes, yes. Taga kay salamat yun. Kuya Roli. Taga-asa kay ka Kuya Roli.
1: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
0: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Kapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, o mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, gipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione para mas glowing o healthy skin. Collagen para mas ligon o youthful ang panit. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine para sa fat burning o energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano o mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox og metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng pampalakas sa stamina. Og barley, natural fiber og nutrients. Busa kung gusto kag kusog healthy body og glowing confidence. Amigos Capsule na. Amigos Capsule.

Yes, dagdagin salamat, Kuya Rolly Marayan. Karina tao, karina ta sa Amigos Capsule, mga idol, no? Ang capsule nga di po basta-basta. Adunay 12 ingredients ang ating capsule. Nangindot na sa mga adunay gipamati diha na ay arthritis, adunay gout, adunay rheuma, kalain-lain mga lods. Adunay high blood, no? Adunay mga acidic diha. Adunay high uric acid, mga lods. Magluya, ato nang paligunan, paabdikon. Adto alang ang mga nagunang butika pharmacy. Or pwede mong matawag, mutek sa atong hotline. 09-27-2-0-8-9. Yes, wala natin igong oras. Di na ako magdugay, no? Nagang salamat mga taga City Hall, mga taga Turan. At sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan. Kuya Nald, sa... Idol DJ Ran, so kinsamay na adere sa atong K5 News FM. Yes, di na ko magdugay. Daging salamat. Ugmayong gabi is sa tanan.

0: lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home tool in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.

tagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtugumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: welcome sa mga programang mga pamukaw. Adre lang sa nag-inosara pinakakusog na radio station 3 sa lungsod sa Tuburalan, DYPS 98.1 BT Radio. DJ Roland ninyo mga kaoban, nandun talas sa size karong buntaga. Magsaba-saba na sa ta. Gapon, wa kasaba-saba. Ay, muraga na is something. Sore throat na sa ta. Ayan, kay panahon, no? Init kaayo. Sabi nita. Di makaya. Ayan, naayuhunon, igawas, igawat na to. Naayuhunon, amot. Maski lang kaya, grasya mo na din ito, balibaran. Manobra maging grasya sa hay. Lamat kayo. Salamat kay Lord, ha? Love you, mama, chup-chup. Oh, katong ni Gritan. Heto, greetings ka po, Des Baba. O, itong ikaw ang Des Baba, no? Sa Diasa City, yo. Ang Baba o Diasa Kuan. Ay, unawa man akong Kuan. Ay, yung gihatag, greetings. Pa-shoutout. Balik ko, tika, o karo na buntag. Mga ayaw ko gaglista, ako isot sa kong cellphone. Ay, type na lang. Sabat naman ako. Okay, sige. Kumbate na niya. Sugdi na niya tanan. Painit na hanaw sa mo kumbate. Boss Jimmy Lumakang, may buntan mo diyan. Mama Linda Lumakang, ha? Diyan sa Wangan, dos. Alam sa mo diyan, nag-kumbate na daan. O sama kumbate na daan. Sama kumbate ha, ba, DJ? Kuan ba, nag-add-add sa inyong mga pagkaon sa inyong mga kayupan ba? Mga kumbate lang sa kumbate ha. Boss Jimmy! Bangon na di ha, huwag pakakabangon. Pero kayo siya, sa'yo kayo DJ, wapay alas 4, nagbangon ako. Naminaw na ko ni mo, bisa nagkanaas po na akong radyo, ngiga.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-a-o.

Manong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan.

0: mahingos din ang mga programa sa nutrition o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay maggamit ng panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Eu vai pe Snap de 21 BT Radio. Ay, adlaw ni rong Bernes ha. Mayo 15 tuig 2026 lang sa tanang birthday karon. Happy happy birthday di ay.
1: Happy birthday.
0: Sa tanang nagpiesta. Happy piesta. Sa tanang nagmansary, happy mansary. At ako na sa alas 4:20 na sa Kabuntagon. Bango na. Ibe, tada na. Babe, ton DJ, an lang sang numero size nga nagahikot sa inyong muskitiro dia. Sa mga tindahan nyo dia, sa inyong ipang ugsok sa tindahan, panlokdong nyo dia, ala, Ibe, tada. Pangabli na mo dia. Ay, ito nga mo biyahe dia ka sa iyo, ala, hinay-hinay nagabangon. O niya, pamainit na, nausa mula ka, para alerto. Naka-alerto ang utok. Naamping sa biyahe.

0: Dito ba 98.1 Bici Radio Alta ni Sir Christian Agabon nga sa'yo nagpadangat siyang mensahe dere. Mataban niya, good morning DJ Roland. Shout out sa mga idanyo, family Agabon family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary Me, Benji, Virginia, Virgie, Kabatanya, Gabay, Bukbuk, Boni Bons, Ngoho, Asingwa, Rosalinda, Asingwa, Teresa, Soison, Judy, Tata, Ali, Verio, sa akong self, while nagluto, nag-background sa BT Radio, Sitio Pintri, Purok, Manghigatagon, sa Remyo, Sibo, Play, Balilang Wiso, Kabuta, salamat, DJ.
1: Stay tuned for more.
2: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
2: Ha? Unsa din na anak kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kaya ang gigamit na sugar, kaya ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't gano'n na gamitin kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options,

swing nga ma'am lang lang arindain. Kata yung nga pajubilya di mama, what dito nga play mama, ay kaya 1D dito mama, ay. Kaya awitan ako 3Ds mama, ay. Wala na ako masulti, pero wala na ako ma-play kaya wala na ako masulti sa demo, pasinsya kayo. Kaya kung patalang saan ko, ay suni kayo, wala na ako masulti. 1D dito na, ay. Sige pa ma-play kaya 3Ds mama, ay. Ay, dia jori botai dia saksa kalau good morning dia. Oh, gati Renato Manda sekap kaban main buntar dia. Yo, awak tambah kita no. Papista. Oh, gati Hilin Lariosa, aku ya Jiri Lariosa, oh si Kristin, oh si Kristen dan dua anak dia. Wild lah ketiman silang babuyan dia sitio matnog barangay Putata. Arnel Sokairi dan sebarangkai mangga main buntaga. Oh, gatata gotual sebarangkai dos main buntaga. Ido pagado bos Junel, botas lak. Oh, ga igong dari Risau, dari Pimpip, good morning. Oh, ni by GC. Good morning dia, siya sa pag-itso ha. Bos John Mar Bangga-Bangga, o di Mama Maricel Bangga-Bangga, dia sa barangay Magatubang. Terry Libria, Binina Butaslaga, dia sa Marmol. Alma Libria, Edwin Libria, dia sa barangay Marmol, good morning. Peme, Danilo Dines, Ellen, Andrick, Rinshan, Dick Dinshan, dia sa barangay lang ngayon, good morning. Atong orasa, alas 4.42.

0: Ara Monaresa, Patria Guda, Mondi Jaya, Merequis Jaco, Oga Matela, Material Girl lah. Orang mau dikelitik kau Material Girl. Aga. Happy Pista sa Kantubaon og sa among patron na Senyor San Isidro Labrador. Ay, Happy Pista dia ha. Og ni Mamilisya Kapuyan. Matod pa niya, good morning DJ. Mamukaw ko nila ni Toro Largo, Lilia Largo, Lini Largo, Roy Largo, Jupil Kapuyan, Zambo Kapuyan, Lorna Malupay, gikan ng Elisha Balaod Kapuyan, request kong song, Dughang Guba. Salamat DJ Roland. Salamat sa Dimo, Ma'am Elisha Kapuyan, ha? May buntag. Tagsaram ka buminsahe, Ma'am. Nakabatag sa'yo, Dairon. Good morning, Ma'am Elisha Kapuyan.
1: Point one, BT Radio.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Adre mo nga material girl mama ara mo na res. Sukal mo sa inyo plano. Hingos-hingos mo sa daan eh. At ang oras sa alas 4:51 sa Kabuntagon. Ma'am Ana Mural, good morning mo dia ma'am. Nasa baghana ito buran. Ma'am Amelita Potan Jimenez o Sir Bobby.

0: Royal Girl.
1: Oh, pati singutan ni Ma'am Ara muna rin sa katubaon na tabuila, no? Aga, arita ni Ma'am Arlinda Lurigas nga matpunya good morning DJ, shout out sa ko sa tanang Tomarci family, Huri family, Buntia family, sa Quezon li Huri Tomarci di sa Quezon City province, oga mo request kog song Atlantic Schooling og thanks pagbasa DJ. Oh, para taon mo tayong butay mong Atlantic Schooling. Shout out mo di Ma'am Hasa.

Abad. Good morning, ma'am. Ag ni Ma'am Ana Moral, mga good morning, ma'am. Ag sawangan dos, boss Jimmy Lumakang, Arlida Lumakang, good morning. Jeremy JJ Lumakang, Jin Lumakang, Mohado Tay, Victor Moliro. Naipursing Moliro, Riboy Pipito, Merly Pipito, Junior Kulamar, Lisa Kulamar, Imran Kulamar, Nishari Kulamar, dia sawangan dos, may buta, kung nisikan, Lieutenant Romeo, boy, Gallardi, dia siya nga perfect landing. Good morning, sige, Lieutenant. Ag si mong kabang nga si cute ang tagiya. Ag si yang mama dia sa ninanay Minda dia sa barangay size, ag sa magigsuunan ng mga kaliwatan dia sa barangay size, sa mga Gallardi family, good morning, gikan na nisikan, Lieutenant Romeo, boy, Gallardi.

Debes 90.1 Beats here, Radio Atin Mga Rebella, La Norias Labrador. Matod pa niya, hello DJ, good morning. Shout out sa Lana Kokumbana, Rini Boy, o sa akong anak Kriston, o mo request ko song Pacificado by Max Urban. Salamat sa pagbasa DJ. Shout out po niya Mama Maribel ha, La Norias Labrador. O sa imong banad ha, o sa imong anak. Adara imong request sa Ma'am Arlinda Luriga sa Atlantic is calling. Tawag siya sa dagat. Siya tadi Samuel Archaga sa Barangay San Juan. Good morning. Johnny Botoy Gracia, Jiri Gracia, Jennifer Gracia, Jiri Gracia, John Lee Gracia, o Jungkoy Gracia. Ako pala si Baboy, si Tio, ha? Si Tio Johnny Botoy Gracia. Siya number 0933-0935-32-18871. Baboy nga anay di ay. Mapalit ni siya.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Adelemo request sa Sir Chris.

Rock FM 98.1 ABC Radio. Shoutout ni Kuya Leo Muntibon. Og ate ilan ni Lisa magpuyo diha sa karidahan. May buntang yung duha diha. Aga si Boss Ardol sa Bandal diha sa Barangay Mangga. May buntang di mo diha Sir Ardol sa Bandal. Og sa ibang mga handler diha. Og sa ibang mga anak diha sa Barangay Mangga. May buntang. Og ni Srilo Casas sa Jiri Malirong Tati nga Maria. Good morning. Og ate Mira og Boss Perot Casas. Arman Muntibon na Prodiluna Casas Muntibon. Og Rin Rin og ni Clinton og ni Marvin og ni Flor. Og siyang opat ka anak ni Marvin og Flora. Good morning. Og Tibor, Tatay Babi og ate Maripi may buntag. Carlos Taghoy. Good morning. Daddy Ondoy may buntag. Og ni Boss Bib Ablanya diha sa Daang Lungsod. Isa tong ganahan na magpabuhat o kung diya, hinagiban buwang. Oh. Naa ni Boss B. Bablanya, magbabae diya, may buntay ni mga Boss B. Bablanya, ha?

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: DJ Patulugin mo.
7: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kupari nga gwardya, mura magwa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
8: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag duty karun.
7: Sus, kanara dahil mong problema, agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner, ug uban pa.
8: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
7: Oh, asa mga pre, Junmar?
8: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
7: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglig on, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa La City sa buntag, hangtod sa La City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring, ipanag-iya og limala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
9: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: Start your day on a fantastic note.

DYPS 98.1 Beach Hill Radio. Ay, shout out ko ni Ma'am ni Marlito day, Sir day. Marlito principal, Anilia, Anilia principal, Irwin Gulungan may buntag. Noli Opos dia sa Kiss City Station may buntag sa mga kaubanan dia. Baby Rosalie Lumakang may buntag. Ryan Montañez og Iris po Pipito Montañez siyang asawa. Og silang anak na si Axel Montañez may buntag. Nathaniel Diamante may buntag. Mamo! Good morning ya mamo. Og sa mga Sapra family, happy pista og baday no. May buntag dia sa taga Carmelo sa mga Sapra

0: Ang ating BTD may buntagas, yung anak ka si Mijin Haibi Jeffrey D. Gisa D. Ariluna D. may buntag. Sa mga hayag family may buntag, nati hayag miyat ka si Sophia may buntag diya sa Barangay Uno.
1: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Ingon ko, huy, salamat din sa Set Liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa Himso Gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto po.

TYP is 98.1 BT Radio Bokong o kanang mamukong. Ay, shout out eh, sa kanang hiling mamukong. Wala na rin kay Kuwa Mani. Kay Miss Yudad. Ay, shout out ko nila ni Nang Ibyang. Kumahig o Kuya Linlin. Kumahig Joshua Jib Jib o Bibi Jojo. Barangay Una. Good morning sa mga Kuibas family. Ati Ikang, Kuya Ople, Ati Kalay Insika, Michael Kokoy Mijin o si Bibi Andri, Simon Andri o Bibi Mikay may buntag diya sa Barangay Una. Ananyas Kapuyan, Kaprolan Kapuyan, Bin Jamante, Danay Bili Jamante may buntag. Widel, Agaw Windel Botoy, Agaw Sita Botoy diya sa Bundo Uno. Tio Serio Baha o Tio Jubilito Uyua Botoy. Aga Mary Joy, butas lak, aga Mary Jane Harmon.

0: mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda musab ang atan insurance services sa pagsibisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Oga atan insurance services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Bliss for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapon na po, Chased Marketing Incorporated.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron.
6: Subok na.
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
6: Vitron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay ng adlaw kaninyong tananog, welcome na usam sa ato ang pagpanag-uban na nanapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon. Kaalam mong kahibalo ka nimo aron kanang imong lawas atong matabangan. Pinaagi kini sa mga produktong herbal nga tinuod gayod nga dunay mga pagtabang, ang mga produkto nga 100% yun nga napamatud ang maayo sa lawas. Ha, naka-take na ba ka sa SED Panyawan products? Kabalo ba kayong suon nga dili kinahanglan nga doon na pa kay balatian para lang ka mag-take sa ato ang produktong herbal. Gumikan kay kining atong produkto.

0: Said Celebrity Kojic Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, National Capital Region Police Office, naka-full alert status bilang proactive security measure kasunod ng naging komosyon sa Senado.
0: Headlines.
3: Makatotohanan at patas na investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.

0: Grid. Headlines.
1: Pangulong Marcos binisita ang Clark Freeport para inspeksyonin ang bagong tayong Pampanga Provincial Hospital at pangunahan ang programang Bayan Makinabang Pampanga.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naka-full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang proactive security measure ng ahensya kasunod ng naging komosyon sa Senado sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na sa pamamagitan nito matitiyak nila ang operational readiness, police visibility at agarang response capability kung kinakailangan sa lugar. Patuloy din anya ang close coordination ng NCRPO sa Senate.

0: Security at iba pang mga concerned agencies habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment nila sa sitwasyon.
1: Sa ngayon po, wala po tayong definite na kung hanggang kailan po tatagal itong full alert status natin. Magdidepende po yan sa pangangailangan po natin na masiguro na lahat po ay plansyado na, lalo na po at kailangan natin na masiguro na hindi na po natin kailangan ng intact po yung mga tao po natin lagi sa ating mga camp.
0: Samantala, tiniyak din ni NCRPO spokesperson Asilo na wala namang casualty o injury na naiulat sa insidente sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng NCRPO, batay sa initial investigasyon, may nagpaputok sa loob ng Senate premises na nagdulot ng alarma at panic sa mga tao doon. Anya, agaran nilang pinatupad ang seguridad at control measures sa naturang lugar. Mabilis din anyan tumugon, maging ang Senate security at mga responding authorities upang maiwasan ang escalation o paglala ng sitwasyon. Patuloy din anya ang pagsisuri at pagkalap nila ng mga ebidensya habang tuloy-tuloy din ang investigasyon ng mga otoridad.
1: Wala naman po tayong reported na casualties or injuries at patuloy po yung ating ginagawang examination at syempre po yung evidence gathering, pagre-review po ng mga witness at ang validation po ng iba pang circumstances kaugnay po ng insidente habang nagpapatuloy po yung investigasyon ng concerned authorities.
0: Si National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Makatotohanan at patas na imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado. Direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Katotohanan ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumitaw kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBA Director Melvin Matibag na kasama siya sa isinagawang pulong kahapon sa palasyo at ang iniuto sa kanya ng Pangulo, siguraduhin magiging makatotohanan at patas ang pagsisiyasat sa naganap na shooting incident. Partikular anyang gustong madeterminaan ni Pangulong Marcos kung sino ang may pagkukulang sa nangyaring gulo. Gusto rin ani Matibag na punong ekutibo na mapapanagot ang mga taong dapat mapapanagot sa insidente. Sa panig naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates, tiniyak nito na gagawin nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa naturang pangyayari. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung ano ang eksakto at aktual na nangyari dahil nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat. Pakinggan natin si NBI Director Melvin Matibag.
4: Siguraduhin ang investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binait ng National Bureau of Investigation na tungkulin ng Senado na iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa protective custody siya ng matas na kapulungan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may malinaw na pananagutan ng Senado kaugnay ng pagkawala o hindi pagharap ng senador na may kinakaharap na warrant of arrest. Sinabi pa ni Matibag na nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na magiging patas ang investigasyon at mapapanagot ang sinumang mapapatunayang may kasalanan sa mga nangyari. Dagdag pa ng opisyal, nakakadismaya kung tutumang wala na sa loob ng Senado si De La Rosa. Anya, umasa siyang igagalang na mga senador ang umiiral na batas at ang kanilang laging kasunduan bilang mga opisyal ng pamahalaan. May hinala rin umano ang ilang agent ng NBI na posibleng planado ang nangyaring kaguluhan sa Senado upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang senador. Gayunpaman, sinabi ni Matibag na ipapaubayan nila sa Department of Justice ang mga susunod na hakbang kaugnay sa kaso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatupad ang pamahalaan ng isang interagency collaboration kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, magsasama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pagandaan ang mga susunod na hakbang. Ito'y sakaling makumpirmang nakalis na ng bansa o nakalabas ng Senado ang senador. Sinabi rin ng opisyal na kinakailangan munang hintayin ang pinal na kumpirmasyon bago magsagawa ng anumang operasyon, kabilang ang posibleng Manhunt Operation laban kay De La Rosa kapag nakumpirma umano ang pag-alis ng senador. Sinabi ni Matibag na agad na kikilos sa isang koordinasyong operasyon ng NBI, Philippine National Police, Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime. Binigyan din naman ni NBI Director Matibag na makikipag-ugnayan din sila sa Office of the President upang matiyak na legal at formal ang magiging tugon ng pamahalaan bago maglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa operasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magkasabay na umalis umano sa Senate compound si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla matapos ang napaulat na serye ng putukan sa ikalawang palapag ng gusali noong gabi ng March o ng May 13. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, makikita sa CCTV footage at sa ulat ng Senate security personnel na naglakad lamang ang dalawang senador patungo sa sasakyan ni Padilla bago tuluyang umalis sa lugar. Sinabi pa ni Aplasca na hindi lihim ang pag-alis ng dalawang mambabatas. Gayunman, magsasagawa pa rin ng investigasyon ang kanilang tanggapan upang malaman kung bakit hindi sila hinarang o kinausap na mga security personnel na naka-duty noong mga oras na yun. Kinumpirma rin ni Senator o ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Sinabi ni Senate President Cayetano na bandang alas 12:30 ng madaling araw nang ipalam sa kanya ng Office of the Sergeant at Arms ang pag-alis nina de la Rosa at Padilla mula sa Senado. Ayon kay Cayetano, walang legal na kapangyarihan ng mga opisyal ng Senado upang pigilan ang isang senador na lumabas ng premises kahit ito'y nasa ilalim ng protective custody.
5: Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife.
0: Samantala, binahagi rin ng Senate President na nakausap niya ang asawa ni De La Rosa na humingi ng pamanhin sa nangyaring kaguluhan. Sinabi rin ni Cayetano na nagsabing umalis ang senador dahil sa pangambang malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga kasamahan at mga empleyado. Hanggang ngayon ay hindi pa rin umano alam ni Cayetano ang kasamahan.

0: Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inalokngan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PNP na doon na lang siya magpasailalim ng kustodiya. Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, narinig niya ito mula mismo kay Senator Bato nang makipag-usap ito kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at kay DILG Secretary John Vic Remulla noong sila ay nasa Senado Miyerkules ng gabi. Paliwanag pa ni Aplasca, naisip niya baka hindi naramdaman ni Senator Bato na ligtas ito sa Senado, kaya humiling na sa PNP na lang ikustodiya. Para naman sa kanya, seryoso ang senador, pero sinagot siya ni General Nartates ng pabiro na may area sila sa PNP, kaya lang ay sa custodial facility o sa kulungan. Di naman sigurado si Aplasca kung dito nga ba nagpunta ang senador matapos makumpirma na umalis na ito sa Senado kahapon. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senado dapat magbaliwanag kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pasilidad nito. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinagpapaliwanag ni Mamayang Liberal Party List Representative at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang Senado kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang pasilidad. Ito ang naging reaksyon ni De Lima matapos kumpirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa kustodiya ng Senado si De La Rosa. Ayon kay De Lima,

0: ang protective custody ay hindi dapat gamitin upang pagtakpan o tulungang makatakas ang isang taong may warrant of arrest. Iginiit din niyang malinaw umanong may tumutulong kay De La Rosa na anya'y umiiwas sa pananagutan. Si De La Rosa, dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ay nahaharap sa mga usapin ng pananagutan sa harap ng International Criminal Court kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binabulaan na ng mga minority senators ang impormasyon na nasabihan sila ng maaga na may mangyayari sa Senado kaya sila maagang umalis noong Miyerkules. Ayon kay Senator Rizzo Ontiveros, tapos na ang sesyon kaya umuwi na ang mga empleyado ng Senado habang siya naman ay lumipad papuntang probinsya para sa isang scheduled conference. Narawagan si Ontiveros na huwag gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng Senate employees. Umapila rin ang senadora kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na at makipagdulungan sa mga alagad ng batas kaugnay ng kanyang warrant. Sinabi pa ni Senator Kiko Pangilinan na maaga siyang umalis ng Senado dahil may meeting siya sa labas kahapon. Ayon naman kay Pangilinan, nakakagulat at nakakalungkot ang insidente, lalo na sa kanyang apat na termino bilang senador ay hindi pa siya nakaranas ng ganong antas ng lawlessness sa loob ng Senado. Ginit din niya na nais niyang makabalik ang Senado sa panguraing tungkulin nito na magbigay ng competent, patas at efficient na serbisyo publiko para sa sambayan ng Pilipino. Samantala, mariin namang kinundinan ni Senator JBR Sito ang anumang uri ng karasan sa loob ng Senado. Ayon kay Hersito, lubang nakakaalarma ang nangyari dahil ang Senado ay isang mahalagang simbolo ng demokrasya na dapat igalang at pangalagaan. Narawagan din ang senador ng agaran masusi at walang kinikilingang investigasyon para mapanagot ang sinumang may kinalaman sa insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Impormasyon ng ubanoy kay nahinalang Wi-Fi activity sa Senado. Bine-verify na ng Department of Information and Communications Technology ang pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kumikilos na ang Department of Information and Communications Technology, DICT, para beripikahin ang umano kay nahinalang Wi-Fi activity sa paligid ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na nakatanggap ng impormasyon ang Cybersecurity Bureau rin ito mula sa isang online post kaugnay na umano suspicious wireless access point activity sa network environment ng Senado kahapon May 14. Gayunman, nilinaw ng ahensya na wala pong kumpirmasyon kung totoo ito at kung may nakompromisong government system o critical digital infrastructure kaugnay niyan. Sa ngayon, nagsasagawa pa umano ito ng validation at assessment para matukoy ang naturang impormasyon. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng netizens na maging maingat sa pagbabahagi ng mga cybersecurity-related post online para maiwasan ang pagkalito at pagkaalarma ng publiko. Bilang pag-iingat, hinikayat din ito ang publiko na kumonekta lamang sa mga official at verified Wi-Fi networks. I-disable ang automatic Wi-Fi connection sa mga gadget at i-report ano magkahinahinalang network activity sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pa mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Energy inatasan ng National Grid Corporation of the Philippines na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping sa ilang transmission lines sa Luzon Grid. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inatasan na ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping ng ilang transmission lines sa Luzon Grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, kinakailangan malaman ng taong bayan ang naging dahilan ng tripping ng ilang mga transmission lines, dahilan ng pagkakaroon ng load dropping at rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dagdag pa ni Garina, nakaanda ng umalalay ang mga technical teams ng kanilang kagawaran. Upang hindi na maulit at ang nangyari at nakamonitor na rin ang mga ito sa iba pa mga transmission lines na posibleng magkaaberya. Siniguro naman ang kalihin na on top of the situation na ang Energy Department sa nasabing insidente. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa Central Luzon. Ito'y matapos niyang inspeksyonin ang bagong tayong Pampanga Provincial Hospital, Clark. Kahapon, matatagpuan sa Clark Global City ang makabagong pampublikong ospital. Ang bagong Pampanga Provincial Hospital, Clark, ay inaasahang magsisilbi sa mga residente ng Pampanga mahigit sa 151,000 na manggagawa sa Clark Freeport, pati na rin ang mga negosyo at mamumuhunan sa lugar. Mahigit naman sa 600 milyong piso ang kabuang halaga ng construction ng ospital. Pinondohan ito ng pamalang panlalawigan ng Pampanga, Department of Health, Philippine Amusement and Gaming Corporation at Basis Conversion and Development Authority.

0: Samantala, sinabi rin ni Malto na itinayong Pampanga Provincial Hospital Clerk alinsunod naman sa pamantayan ng Department of Health para sa Level 2 Hospitals. Anya, nilagyan ng bagong hospital ng makabagong kagamitan gaya ng X-ray, CT scan, endoscopy at mammography. Ayon kay Malto, mayroon din itong mga serbisyong medikal kabilang ang OB-GYNE, ICU, NICU, radiology, laboratorio, pulmonary, cardiovascular, dental at dietary services. Ang tatlong palapag na pasilidad ay may kabuuang 143 beds na binubuo ng private, semi-private, ito nang humigit kumulang sa 400 trabaho para sa mga kapampangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Pampanga sa Clark Freeport Zone. Bahagi ito ng patuloy na pagkakaloob ng ayuda ng pamahalaan para sa mga barangay leader, scholar at mga benepisyaryong katutubo o indigenous people. Pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng financial assistance mula sa Socio Civic Projects Fund. Kabuang 101 billion pesos naman ang pinamahagi sa mga barangay captain sa Pampanga, habang karagdagang 6.6 billion pesos naman ang nilaan para sa mga barangay captain sa Angeles City. Bawat barangay

0: ay makakatanggap na rin ng 200,000 pesos na ayuda. Kalahati ng nasabing halaga ay gagamitin bilang educational assistance para sa limang scholar na malapit ng magtapos ngunit naharap sa problemang pinansyal. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng bigas sa mga grupong katutubo sa ilalim naman ng Local Government Support Fund. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng administrasyon sa regular rice assistance at mga programang pinamumunuan ng barangay sa Pampanga. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan upang makatulong sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Narito naman ang pahayag ni Indigenous Peoples Organization Representative Gaborio Margarito.
1: Napakalaking bagay na naalala kami ni President Bongbong Marcos dito sa Pampanga, kami mga tribo. Nabibigyan naman kami ng tulong. Pero alam naman natin, busy siya. Pero ngayon naalala kami kahit papaano. Siyempre, malaking bagay sa amin to, malaking tulong din sa amin to. At saka isa pa ma'am, one more thing na yung Marcos Village na tinitirahan namin, kumbaga sa ano, binigay nung tatay niya sa amin, si late President Ferdinand E. Marcos. Kaya dun kami ngayon nakatira sa Marcos Village.
0: Si Indigenous Peoples Organization Representative Gaborio Margarito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dito sa Pampanga, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa rice assistance. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Paabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang indigenous community sa Pampanga para sa pamamahagi ng pamahalaan ng tig 10 kilo ng dekalidad na bigas na anila ay malaki ang maitutulong sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53-year-old Aita na si Merly Canduli, ang kanyang paggastos ay nagmumula sa paggawa ng uling. Hindi anya ito sapat upang suportahan ang kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos Administration. Si Chacha Narciso naman na paglalabad ang kabuhayan. Pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayan makikinaba. Ayon kay Pangulo Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ni Pangulo Marcos sa Pampanga, nasa 1,500 aitas ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa gobyerno.
4: Mayroon pa po tayo mga Pilipino na ay minsan lang kakain sa isang araw, kuminsan dalawang araw na, hindi dalawang beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Ang pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide.
0: Nakatakda ng mag-convene ang Senate Impeachment Court sa Lunes, May 18. Sinabi ito ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng matas na kapulungan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, matatandaang noong Miyerkules ng gabi. Sinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inaasahan ni Cayetano na agad magko-convene ang Impeachment Court kung lahat ng senador ay sasangayon at walang kukwestiyon dito. Oras na mag-convene ang Impeachment Court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue naman sila ng summons, hihingi na mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tinak naman ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment. Sa ngayon, hindi pa masabi ng Senate President

0: security, search and rescue capabilities gamit ang search and rescue optimal planning systems o yung SAROPS, deployment ng karagdagang USCG cutters sa bansa, at secure communications initiatives. Pinag-usapan din ng dalawang panig ang kooperasyon sa maritime domain awareness, environmental protection, capacity building initiatives, human resource development, at strategic communications. Iginiit ni Gavan ang patuloy na pakipagtulungan ng PCG sa USCG para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, rules-based maritime order sa Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Migrant Workers, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-alok ng trabaho abroad sa Facebook at iba pang social media platforms. Yan pong balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad para makaiwas sa mga modus gaya ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahalagang matukoy ang red flags ng mga illegal recruiter gaya ng paggamit ng social media sa pagre-recruit at agar ang paniningil. Binigyan din niya na kailangan ng employment visa para lehitimong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ipinahayag ito ni Olalia matapos ang closure operation ng DMW, katuwang ang PNP sa isang travel agency sa Ortigas Avenue Extension, Pasig City nitong Webes, bunsod ng reklamo ng 4 na biktimang inalok na mag-caregiver sa US. Subalit natangayan ang mga ito ng tinatayang mahigit kumulang 90,000 pesos. Isa pa nga sa mga biktima ay galing pang Zamboanga del Norte. Narito ang tinig ni Yusek Olalia.
4: Kapag kayo ay sinasabi nilang makakaalis sa lalong madaling panahon nang hindi dadaan sa Department of Migrant Worker, red flag po yun. Lahat ng umaalis nating mga OFW dumadaan sa Department.

0: inilunsad sa Hundred Islands National Park. Yan po ang balita namang hatid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinadali na ang pagbisita sa Hundred Islands National Park matapos ilunsad ng DOST, Pangasinan State University at Alaminos LGU ang pinakabagong digitized system nito. Ayon kay Michael Makiling ng DOST Pangasinan, layon ng Hundred Islands National Park Management System na mapabilis ang registration, bangka booking, payment processing at data reporting ng naturang tourist destination. Ibinahagi rin ni Paul Rowa ng PSU na gamit ang real-time analytics at cloud-based monitoring, mas mapapabilis ang pagtugon ng LGU sa pangangailangan ng mga turista, maging sa paggawa ng mga pulisiya na nakabase sa nakalap na datos ng sistema. Sa parte naman ng Alaminos City Tourism Office, sinabi ni Miguel Sison na makakaasa ang mga turista sa mas efficient, transparent, at mas pinagandang overall tourism experience. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagpupulong ni na U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping naging makabuluhan at produktibo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilarawan ni US President Donald Trump na maganda ang naging pag-uusap nila ni Chinese President Xi Jinping kung saan umabot ng 2 oras ang kanilang pagpupulong sa Beijing. Napag-usapan ng 2 leader ang tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya at digmaan sa Iran. Subalit, walang nabanggit patungkol sa Taiwan na inaangkin ng China bilang bahagi na naturang bansa. Sa ulat ng BBC, naglabas ang Chinese state media ng pahayag ni President Xi na nagbabala ng posibleng maging sigalot sa pagitan ng kanilang bansa at ng Estados Unidos dahil sa China-Taiwan tensions. Binigyan diin ni Chinese President Xi sa pakikipag-usap nito sa kanyang US counterpart na hindi magkaribal ang Estados Unidos at China kung hindi magkasosyong mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.

0: Alex Iala, lalahok sa isang WTA 500 event sa France bilang paghanda sa 2026 French Open. Detalye ang mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Magpapatuloy ang clay court season ng ating tennis star na si Alexandra Alex Ayala. Sa darating na weekend kung saan lalahok si Ayala sa 2026 Strasbourg Open sa France. Magsisimula ang nasabing torneo sa 17 ng Mayo, araw ng Linggo. Start muna si Ayala na maglalaro sa qualifying draw kung saan nakaschedule na magtagal ang torneo hanggang May 23. Ang Strasbourg Open ay bahagi ng mga tune-up events ni Binibining Ayala para sa kanyang ikalawang Grand Slam tournament ngayon taon, ang 2026 Roland Garros of French Open na magsisimula sa May 24. Kuling naglaro si Ayala sa Italian Open sa Roma kung saan umabot siya sa round of 32 bago matalo sa world number 2 na si Elena Rybakina. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 13,000 agrarian reform beneficiaries sa Region 2 na tulungan sa pagbisita ni DAR Secretary Conrado Estrella sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
4: Libo-libong magsasaka sa Lambak, Cagayan ang nakinabang sa mga ibinabang tulong ng Department of Agrarian Reform o DAR kasabay ng isinagawang Agrarian Reform Beneficiary o ARB Summit sa lungsod ng Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Pinangunahan mismo ni Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi ng tulong sa halos 13,000 ARBs mula sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan at Batanes. Mahigit 11,600 ang makikinabang sa naipasakamay na farm-to-market roads, farm machinery and equipment at farm inputs na nagkakahalaga sa mahigit 228 million pesos. Aabot naman sa 1,674 na magsasaka ang sa wakas ay burado na sa pagkakautang sa mga lupang kanilang sinasaka. Sa ilalim na rin ay New Agrarian Emancipation Act, nabigyan ang mga ito ng 2,260 na Certificate of Condonation with Release of Mortgage para sa mahigit 128.5 million pesos na halaga ng utang. Samantala, dumalo naman sa aktibidad ang mga alkalde at kinatawan ng mga LGU at ahensya ng pamahalaan sa rehiyon bilang pagpapakita ng suporta sa inisyatiba ng DAR. Para sa bagong Pilipinas Radyo Publiko, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Enhanced Alerto Program ng Pulisya. Tinataguyod ng bagong direktor ng Police Regional Office Number 1. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Agola Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Glenda.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinataguyod ni Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., bagong Regional Director ng Police Regional Office 1, ang Enhanced Alerto Program ng PNP. Sa kanyang command visit sa La Union Police Provincial Office sa San Fernando City, La Union, pinatibay ni Badua ang mga police personnel na magkaisa upang makamtan ang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na pamayanan. Hinimok nito ang mga police na pagbutihin ang mga inisyatibang nagtataguyod sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Hinikayat din nito ang mga tagapagpatupad ng batas na pangalagaan ang kanilang pamilya sapagkat anya, kapag maayos at masaya ang pamilya ng isang pulis, magiging maayos ang kanilang pagsisilbi sa bayan. Para sa bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 40 million pesos naman na halaga ng cash relief assistance ipapamahagi ng DSWD Field Office 1 sa mga TODA at JODA drivers sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
6: Patuloy na pinapaigti ng DSWD Field Office 1 ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisaryo sa Ilocos Region. Ayon kay Christian Shela Amoroso, ang Regional Information Officer ng DSWD Field Office 1. Isinasagawa ngayon ang pamahagi ng ayuda sabay-sabay sa iba't ibang bayan sa Ilocos Region. Sa Pangasinan, ay aabot sa kabuang 37,765,000 pesos ang pondong ipinamamahagi sa lalawigan. Ginaganap sa bayan ng Mabini kung saan 237 beneficiaries ang makatanggap ng kabuang 1,185,000 pesos sa Municipal Gym. Sa Sual naman, 372 beneficiaries ang tatanggap ng 1,860,000 pesos sa Kalan Evacuation Center. Pinakamalaki ang bilang ng mga benepisaryo sa Lingayen kung saan naabot sa 2,344 katao ang makinabang at tatanggap ng kabuang 11,720,000 pesos sa De La Cruz Auditorium. Magsasagawa rin ng payout sa season para sa 577 beneficiaries.

0: sa ilang lungsod sa Pangasinan, sa Alamino City, nasa 218 benepisaryo mula sa hanay ng Joda ang tumatanggap ng 1,090,000 pesos sa kabuuan sa Palamis Barangay Auditorium. Sa Dagupan City naman, nasa kabuang 2,127 beneficiaries ang mabibigyan ng kabuang 10,635,000 pesos sa CSI Stadia. Ayon kay Amoroso, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay epektibo na dahil sa pag-alboruto ng bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
3: Ipinatupad na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa walong bayan at lungsod sa Albay matapos itong isailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw mula May 5 hanggang July 4, 2026 sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco, at Ligaw, gayon din sa mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Kamalig, Ginubatan at Malilipot. Ayon sa DTI, hindi maaaring magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang umiiral ang price freeze. Kabilang sa mga produktong kanilang binabantayan, ang processed milk, canned fish at iba pang processed seafood products, tinapay, locally manufactured instant noodles, kape, asin, bottled water, kandila, sabong panlaba detergents at asukal. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring patawa ng multa at pagkakakulong ang mga negosyanteng lalabag sa umiiral na price freeze. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 17,000 bags ng bigas ipapamahagi sa Catanduanes. Ito'y sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rosie.
4: Aabot sa 17,400 bags ng bigas ang ipapamahagi sa buong lalawigan ng Catanduanes sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron na ng Pamahalaan. Una rito, nakipag-ugnayan si Catanduanes Governor Patrick Esanza sa national government para sa mas pinalawak na implementasyon ng programa sa lalawigan. Ayon kay Governor Esanza, hindi lamang sa Kapitolyo isasagawa ang distribusyon dahil dadalhin din ito sa lahat ng 11 munisipyo ng lalawigan upang mas mapalapit sa mga residente ang murang bigas. Samantala, sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na bahagi ito ng pagpapalawak ng programa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa abot kayang bigas. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo ng programa dahil sa malaking maitutulong nito sa kanilang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang implementasyon ng programang Benteng Bigas Meron na hanggang taong 2028, katuwa ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
8: tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 100 eskwelahan sa Southern Leyte tumanggap ng school in a bag mula sa UNICEF. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dalia.
13: Tumanggap ng tulong pang-edukasyon ang halos 100 multi-grade school sa Division of Southern Leyte sa ilalim ng programang School in a Bag Project. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ng Department of Education o DepEd Southern Leyte, katuwang ang UNICEF Philippines, Philippine Business for Social Progress, SMART at PLDT. Binaluhan ng aktibidad ng mga opisyal mula sa DepEd Region 8, Schools Division of Southern Leyte, Provincial Government of Southern Leyte, partner organizations at mga kinatawa ng iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ayon kay Education Program Supervisor Ruth Poblete, aabot sa 97 multi-grade schools ang makikinabang sa nasabing proyekto. Bawat school in a bag package ay naglalaman ng isang laptop, 10 tablets, SIM cards, portable Wi-Fi, learning manuals, at iba pang educational materials na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinabi rin ni Poblete na hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang UNICEF Philippines sa lalawigan. Noong taong 2022, matapos hagupitin ng Typhoon Odette ang Southern Leyte, nagbigay rin ang UNICEF ng kaparehong suporta sa 48 multi-grade schools upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng mga batang naapektuhan ng kalamidad. Layunin ang programang School in a Bag na mapalawak ang access sa digital learning equipment at educational materials, lalo na para sa mga mag-aaral sa multi-grade schools. Nagpasalamat naman ang DepEd Southern Leyte Division sa patuloy na suporta ng kanilang partner organizations para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral sa lalawigan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Co-op Servicio Caravan, sinagawa ng Cooperative Development Authority Region 9 sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
14: Tagumpay na naisagawa ng Cooperative Development Authority o CDA 9 ang dalawang araw na co-op servicio one-stop shop sa lalawigan ng Sulu. Hatid nila ani Regional Director Ruben Cunana ng servicio ng CDA para sa mga kooperatiba sa Sulu ngayon na napasailalim nila na ang lalawigan matapos maalis sa Bangsamoro Government sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema. Layunin ng aktibidad na mailapit sa lokal ng mga kooperatiba sa probinsya ang mga serbisyo ng CDA, kabilang ng pagpaparehistro, pagkuha ng Certificate of Compliance at pagiging mga training at seminar na mahalaga sa pagsulong ng mga organisadong kooperatiba sa Sulu. Bahagi rin ng aktibidad ang paggawa ng Certificate of Confirmation of Registration sa 14 na kooperatiba na ganap ng naisalin sa ilalim ng kailang pamamahala. Din pa ni Cunanan, kanila na rin pinaghahandaan ang paglalagay ng opisina ng CDA sa Sulu na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga kooperatiba. Ngayon, dalawang kawani ang inaasahang mailalagay rito, tugon ito anya, sa pangako ng pamahalaan na walang serbisyong maantala sa harap ng transisyon ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marawi City nagsagawa ng pagsasabi

0: Standard First Aid ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO para sa mga second-year social work students ng Philippine Muslim Teachers College o PMTC bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa lungsod. Layunin ng naturang training na mapaunlad ang kakahin ng mga kalahok sa pag-assist ng sitwasyon, pagbibigay ng kinakailangang pangangalaga at wastong pag-administer ng paunang lunas sa oras ng emergency kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ng tamang aplikasyon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR rescue breathing techniques, paggamit ng automated external defibrillation o AED, pangangasiwa sa foreign body airway obstruction at iba pang medical emergencies. Nagsagwa rin ng return demonstration upang magmasukat ang kalaman at kasanayan ng mga participants sa mga itinurong emergency response procedures. Bahagi ang naturang aktibidad sa programa ni Mayor Sharif Zen Gandamra para higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna ng komunidad at mga paaralan sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: We know you're always on the go.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed

0: image of the Christ Child or Santo Niño, Turaha Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot?
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap?
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: wealth and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Friday, 15 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Friday. Oh, weekend. Kumustahin natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA South Maud, may bahagyang pagbaga lamang po dyan sa may Main Avenue hanggang Santolan MRT Station. Ganun din po dito sa may Ortigas sa flyover, bahagyang pagbabagal din ang nararanasan ng mga motorista patungo naman ng Shaw Boulevard. Pero pagdating ng Boni MRT, dyan po nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman dito sa may Guadalupe Cloverleaf. And after ng Guadalupe, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan at sa may tramo na lamang po ng Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman ng Taft Avenue. At muling masusundan ang pagbagal pagdating ng Ayala hanggang sa may Buendia MRT Station. And after ng Buendia MRT, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Dito naman tayo sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na lamang po yan dito na sa may bahagi naman ng C5J Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, may nararanasan lamang po tayong bahagyang pagbagal dyan po sa may bahagi ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon ng build up sa daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, maluwag pa naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Paalala sa mga motorista, maluwag po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho, para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. O ito, update naman mula sa Meralco, Manila Electric Company. Aba, ay abot po sa mayigit sa 320,000 customers ng Meralco ang apektado nitong tinatawag na rotational brownout. Oh, eh, in some areas, nagsimula na nung isang araw eh. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
4: Makaran, magandang umaga. Aabot nga sa 320,000 mga customer ng Manila Electric Company Meralco kung apektado ng ipinatupad na rotational brownout kahapon kasunod na ng pagtataas ng red alert status sa Luzon Grid. Batay na rin sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines sa nakalipas na 2 oras. At ayon sa Meralco, malaking load ng customers ay nag-enrolled sa Interruptible Load Program kung saan ay nakatulong ito para mabawasan ang demand at ang collective deloading capacity na nasa 270 megawatts. Patuloy ang pagbabantay ng Meralco sa araw na ito at nananatili ang kanilang commitment para tugunan ang anumang sitwasyon kaugnay nga sa pagtataas ng red alert at yellow alert ng NGCP. Sa ngayon ay normal na ang sitwasyon sa grid, bagamat inaasahan nga na kapag tataas ang demand ay muling iaakyat ang yellow at red alert ng NGCP. Para sa mga Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: J. Mark.
4: Yes, Musan.
5: So, sa mga oras na ito, ang level ng kuryente, ika nga, normal na. Balik na sa normal as we speak ngayon, J. Mark.
4: Tama yan, Busalan, dahil kaninang alauna ng madaling araw ay nilift na ng NGCP yung yellow at red alert pareho sa Luzon at Visayas grid. Kaya ngayon ay balik na muna sa normal ang sitwasyon ng kuryente dahil hindi natin inaasahan. Baka mamaya ay pag tumaas muli ang demand ay saka muling mag-aakyat ng alerto ang NGCP sa kanilang grid, Bosara.
5: Mm-hmm. So mahalaga na tulong-tulong ang lahat na magtipid sa kuryente, ika nga, para makabawas doon sa demand sa kuryente sa grid natin dito, halimbawa sa Luzon. Ano?
4: Mm-hmm. Tama yan. At sinasabi naman ni Manong Joe Saldariaga na Meralco na yung sa pagtitipid, no, ang isa sa pinaka-importanting sangkap dyan ay yung pagiging responsable sa paggamit. Kung hindi gagamitin ang appliances, hugutin sa saksakan ng sagayon, hindi makadagdag pa sa konsumo ng kuryente. At kung halimbawa gagamit ang plancha, mamamalansya, kung mamamalansya, isang bultuhan para hindi mayat maya ang paggamit ng plancha na siyang malakas din sa konsumo ng plancha. At kung gagamit halimbawa ng aircon at electric fan, ugaliing linisin ito tuwing makadalawang linggo, nasa gayon ay hindi ito lumakas sa kani-kanilang mga konsumo, Bosaran.
5: Mm-hmm. Okay, J. Mark, salamat na marami for the updates mula sa Meralco.
4: Yan mo lang balita. Balik mo na sa iyo, Bosaran.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas.

0: ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas. Yan po ay bilang hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain dulot naman ng inflationary pressures ng sigalot diyan sa gitnang silangan. Sa ilalim po nitong Executive Order number 118, tinakda ang 50 pesos per kilo na cap para sa 5% broken imported rice ng hanggang 30 araw. Iyan po ay para matugunan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo, maiwasan ang pang-abuso sa merkado at matiyak din ang sapat na supply ng abot-kayang bigas habang pinananatili naman ang katatagan ng merkado.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, okay. Usapang bigas pa rin, mga kaibigan, ha? Inilunsad po dito sa Quezon City, ha? Unang bagsakan ng bigas sa ilalim po nitong tinatawag na Sagip Saga Act, ha? Inilunsad diyan po sa Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Detalye atin sa atin ni Marian Bastanza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary,
2: isinakatuparan na sa Quezon City ang unang bagsakan ng bigas sa ilalim ng Sagip Saga Act o ang RA 11321. Ayon sa NIA, ang QC ang kauna-una ng LGU sa bansa na nagpatupad ng Sagip Saga Act na layong direktang iugnay ang mga magsasaka sa mga lokal na pamahalaan ang hindi na dumadaan sa mga middleman o trader para mas malaki ang kita ng mga magsasaka at matiyak na sapat din ang supply ng pagkain. Ayon sa NIA, nagsimula

0: nang dumating ang unang batch ng mga sako ng bigas sa QC na mula sa Agricultural Cooperative mula sa Ilocos Norte na binubuo ng mga Irrigators Association na suportado ng NIA. Mula Mayo hanggang Nobyembre ngayong taon, inaasang aabot sa mahigit 200,000 sako ng bigas ang i-deliver ng naturang kooperatiba sa lungsod. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, locally grown rice mula sa mga lokal na magsasaka ipapamahagi sa mga residente, kaya direktang nakatutulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Umaasa naman ang NIA na magsisilbing modelo ang naturang proyekto para sa mas malawak pang implementasyon ng Sagip Saka Act sa iba't ibang lungsod at lalawigan sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastanza, mula po sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: 17 and a half minutes na po mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y kaugnay pa rin itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. At yung Walang Gutom Food Stamp Program, yan po'y patuloy na pagtugon sa problema o sa concern ng may kaugnayan sa pagkagutom. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap po, yung group head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM. Pag-uusapan natin itong among others, yung Open Gov Week 2026. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
6: Maaribang, umusog-usog ng konti.
4: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Good morning sa inyo, ha. Mga nakatutok sa FM band, mapapakinggan pa rin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa aming FM station na 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan, mga kaibigan, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 21 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asak Irene, ma'am, magandang umaga po.
5: Alan, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Mm-hmm. Okay. Base po dun sa isang survey na lumabas, ano, galing sa social weather stations dito sa first quarter ng taon 2026, nakitaan daw po ng pagtaas yung bilang ng mga Filipino families na sinasabing nakaranas ng involuntary hunger o at one time or even more sa nagdaang tatlong buwan. So, ito raw po ay sinasabing 3.1 percentage points na mas mataas compared doon sa mga naitala naman noong November 2025. But of course, alam natin ang DSWD is doing its part pagdating po sa pagbibigay solusyon sa aspetong ito. Asaka Irene, ma'am.
5: Well, yes, Alan. Unang-una, dinirecognize natin, actually, na-acknowledge natin ano, itong naging resulta ng pinakahuling SWS survey. Actually, isa nga ito dun sa mga tinitignan natin para mas mapaigting pa yung mga programa na ipinapatupad ng DSWD.
1: Opo.
5: At matukoy natin ano, kung ano yung kinakailangan pa natin na i-improve or i-enhance. Alam naman natin na dahil sa nagpapatuloy na energy emergency,
1: mm-hmm.
5: marami talaga sa ating mga kababayan yung naapektuhan dahil talagang tumataas din ano, ang presyo ng bilihin ng ilan sa ating mga pagkain. Kaya nga sa DSWD, patuloy po natin na isinusulong yung whole of government and whole of society approach sa pag-address nga po ng problema ng kagutuman.
1: Mm-hmm.
5: So yung food security and poverty alleviation, kinakailangan talaga niya ng coordinated and sustained action mula sa iba't ibang sektor. Kaya kami po sa DSWD, nakipag-ugnayan kami sa

0: ng Sustainable Livelihood Program, and of course, yung ating enhanced partnership against hunger and poverty. Kasi dito pumapasok, Alan, yung sinasabi ko na kinakailangan talaga ng whole of government and whole of society approach para ma-solusyonan natin, ma-mitigate ang poverty and hunger at ma-address rin ang food insecurity and nutrition imbalance.
1: Opo. Nabanggit nyo itong enhanced partnership against hunger and poverty. So, mas pinalakas na pagtutulungan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan with the DSWD as lead, ano, para ika nga matugunan itong concern na ito tungkol sa pagkain, Asa Kairin.
0: Yes, itong ating enhanced partnership against hunger and poverty. Ano po ito? Conversion strategy na kung saan nga po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na private organizations, ano, ay meron nga tayong pakigtutulungan.
1: Okay. Maya-maya, babalikan natin si Asek Irene Dumblao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ang pinag-uusapan natin, of course, yung patuloy pong pagtugon ng DSWD sa pangangailangan sa pagkain ng ating at iba pang mga tulong, of course, para sa ating mga kababayan. Yan, nasa linya na po muli si Asek Irene Dumblao. Asek Irene, good morning. You were saying itong enhanced partnership against hunger and poverty is actually a whole of nation, whole of government approach, Asek, ma'am.
0: Tama, Alan, bago nga tayo naputol, na banggit ko na itong EPAP ay layunin niyan i-mitigate ang poverty and hunger. Gayun din yung food insecurity, ano, at nutrition imbalance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayun din ng ibang organisasyon.

0: So dito, ini-institutionalize natin yung ating pong mga activities, mga efforts para nga po makatulong sa pag-address ng food and nutrition insecurity. Meron tayong mga efforts dito at isa nga yung pag-link ng mga community-based organizations.
1: Mm-hmm.
0: In other words, alan ito yung mga organisasyon ng mga farmers, mga fisher folks, na maaari kasing mag-supply sa mga government programs. Halimbawa, yes, ng supplementary feeding program.
1: Opo.
0: No? So, dinilink natin sila dito sa mga programa na ito so that sila ay matulungan din natin doon sa kanila pong livelihood, but at the same time, they're able also to support the government sa pagpapatuloy niya programa nito. No? So, na-enhance natin yung food production, ang food processing, and the food distribution. While sabi nga natin, ina-address natin ang food insecurity and nutrition imbalance.
1: Opo. Itong nang binabanggit niyo na walang gutom program ng DSWD, ito actually malaki rin ang papel na kinakailangang gampana ng ating mga LGUs, mga local government unit at yung mga komunidad, ano, para mas maging proactive ka nga yung pagtugon sa concern pagdating sa pagkain, Asek Irene?
0: Yes, that's correct, Alan, no? Kasi nga, yung mga local government units, talagang katuwang natin sa pag-address ng kagutuman sa kanila pong mga areas na nasasakupan. So, yung mga local government units, syempre, alam naman natin ano na yung pong mga yung walang gutom program, meron tayong mga partners diyan. Yung lalo-lalo na yung mga merchants, yung mga accredited retailers, yan ay binubuo rin ng mga grupo ng mga farmers, ng mga fisher folks. Sila nga rin yung nagsusupply ng pagkain para sa ating mga walang gutom program beneficiaries. So, yung mga local government units, these are their constituents eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kung sinusuportahan nila, pinapalakas din yung production ng mga organisasyon o ng mga grupo na ito, mas nakakatiyak tayo na marami sa kanilang mga nasasakupan ang nagbe-benefit not only from the walang gutom program but also from the other agricultural activities, no, doon sa kanilang mga lugar. Ano yan ni Alan, no? Yung isang targeted beneficiaries ang ating pong sinserve under walang gutong program. Pero ang kagandahanan, may ripple effect na apektuhan,
1: yes,
0: o nagbe-benefit din ng other members of the community. And that's how poverty, that's how malnutrition, that's how hunger can be addressed at the local level kung talagang nagtutulungan ang bawat sektor.
1: And tungkol dito sa pagtutulungan ito, we understand that the DSWD has recently recognized some LGUs, ano, para doon sa kanilang very notable initiative sa pagtugon dito sa food security, Asek Irene, ma'am.
0: Well, that's correct. Hinihikayat kasi natin yung mga local government units at mga communities to proactively contribute nga dito sa laban ng ating pamahalaan against kagutuman. Meron tayong tinatawag na walang gutom awards na kung saan nga po,
1: mm-hmm,
0: yung mga local government units across the country na meron pong mga kahanga-hanga na mga inisyatibo laban sa kahirapan and food insecurity ay re-recognize po natin. At bahagi ng ating recognition sa kanila, Alan, ay yung pagbibigay ng livelihood assistance through the Sustainable Livelihood Program. Kasi, Alan, napakahalaga yung kanila pong mga contribution, sabi ko na kanina, no, yung kanilang mga inisyatibo upang mas mapalakas pa yung pagtutulungan at the local level. So, yung binigay natin na Sustainable Livelihood Program para dun sa mga re-recognize natin under this activity ay kanilang magagamit upang mas mapalago pa o mas mapalawak yung kanilang programa na ipinapatupad sa kanilang mga lugar. Dito kasi, Alan, yung kung makikita natin, ano, yung mga initiatives ng mga LGUs, talagang napapalakas nila, napapastrengthen yung mga pagsasaka, yung pagtutulungan ng iba't ibang miyembro ng komunidad and yung

pong distribution ng emergency cash transfer para dun sa mga naapektuhan ng patuloy na volcanic unrest dyan nga po sa region. So, nakita natin, nasa around 65 million pesos, ano po, yung tulong under the emergency cash transfer na ipinabahagi po natin, lalong-lalo na doon sa mga farmers na naapektuhan nga po yung kanila pong pagsasaka, yung kanilang hanapbuhay dahil sa nakita natin ano yung mga nakarang araw, Alan, yung ashfall, yung matinding ashfall. And alam naman natin how this continuing volcanic unrest has intensified displacements in the region and how it has affected nga po yung kabuhayan ng ating mga kababayan. So the emergency cash transfer, ang layunin po niyan ay suportahan yung pong pag-recover ng ating mga kababayan na naapektuhan na pag-alboroto ng Mayon and matulungan sila sa either pag-restore ng kanila pong mga nasirang kabuhayan o pambili ng iba pang mga pangangailangan ng kanila pang pamilya, lalong-lalo na sa gamot and other healthcare needs. Kasi nakita natin maraming mga vulnerable sectors and syempre naapektuhan sila dahil sa ashfall and ang kagandahan kasi ng emergency cash transfer, it empowers the affected

0: na mga drivers ng ating mga public utility vehicles. Meron pa po bang mga susunod na batches yung mga nagsasabi na noon ay hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, ma'am?
1: Well, tama. Nagpapatuloy pa din po ang distribution ng cash relief assistance sa iba't ibang sektor o iba't ibang mga tsuper dito po sa ating bansa. In municipalities outside Metro Manila, meron pang mga areas na ongoing yung payout para sa mga jeepney drivers, again outside Metro Manila. Dito naman po sa NCR, nagpapatuloy pa rin po yung distribution ng cash relief assistance sa mga TNVS, sa mga service delivery, and TNVS, MC Taxi, and service delivery riders. Bate po sa aming pinakahuling alam na sa may almost 1.3 na, almost 1.3 million na po yung natulungan natin at nakatanggap na nitong 5,000 pisong cash relief assistance. Kasalukuyan, Alan, tinatapos muna natin lahat ng payouts para dun sa mga hindi pa nakatanggap, hindi pa nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance amongst the tricycle, jeepney, MC Taxi Service Delivery, and TNVS drivers. Again, ang layunin nito matapos ng nitong Mayo, yung distribution. And then, tignan natin, Alan, kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong para sa ating mga kababayan.
0: Opo. Asa kay Rin Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito, sa mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
1: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataong muli na ibigay sa DSWD para may paliwanag natin kung ano po yung mga kinakailangan nating ipamahagi, ipahatid na tulong sa ating pong mga kababayan na patuloy na naapektuhan nitong energy emergency. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyo ang maiiwan sa pagbibaha, pamamahagi ng tulong at pagtitiyak din ng Pangulo na ang needed assistance ay ipapadala sa mabilis, tama at napamamaraan at dapat sapat yung tulong na pinapahatid po natin sa kanila.
0: Opo.
1: With that, again, magandang umaga, Alan.
0: Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much po, mga kaibigan. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes na makalipas ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon.

0: mo pa.
1: Enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging
2: panatag Pilipinas. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. sabay ang broadcast, of course, sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama po dyan ang 104.3 The Capital FM, ang Radio Magazine 1278 kHz, at ang Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap maya-maya ay ang Functional Group Head nitong Local Government and Regional Operations Group ng DBM, si Assistant Secretary Ryan Lita. Paalala muna ng MMDA, ulitin lang natin ngayong Friday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga sasakyan, ang ending ng plate number ay 9 or 0. Yan po yung nagsimula na kanina, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Makati po, straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Huwag niyong kakalimutan, ha. Baka mamaya malimutan nyo. Coding pa lang yung mga sasakyan sa araw na ito.

0: Assistant Secretary Ryan Lita. Assistant Secretary, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng ilang mga updates from your end. Ano, itong tinatawag po na Open Government Week. We understand na meron tayong paggunita dito sa tinatawag na Open Government Week ngayong taon. Ano po ang mga pangunahing layunin ni ka nga, ASEC, dito pong Open Government Week, sir?
1: Yes, Sir Alan. Bago po yan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nitong interview na to.
0: Opo.
1: So, yung tanong niyo po, kung ano po yung layunin nitong Open Government Week, ito ay isang global na initiative.
0: Mm-hmm.
1: Meaning ng global, lahat po ng mga miyembro na gobyerno sa iba't ibang bansa ay nakikilahok dito sa celebration ng Open Gov Week.
0: Opo.
1: So, ibig sabihin, ang Open Gov Week ay isang pagpapatunay at pagpapaigting ng transparency, accountability, at participatory governance sa ating pamahalaan. This is an annual global celebration. So, hindi lang po tayo rito sa Pilipinas ang nagse-celebrate at nagugunita nito taon-taon. So, kung matatandaan natin, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas po siya ng Proclamation Number 916, Series of 2025, nung nakaraang taon. It officially declared every week, every third week ng Mayo as Open Gov Week. So, this year, nagpalabas po ulit ng Memorandum Circular Number 119, Series of 2026, na nag-aatas o dinidirect ang lahat ng government agencies and instrumentalities na mag-observe ng Open Gov Week or Open Government Week. So, yung pinaka-core po nito or pinaka-layunin po talaga nito ay mailapit ang gobyerno sa mga tao at paigtingin pa or i-improve natin yung trust sa ating mga institution or mga pamahalaan. A open, inclusive, and participatory governance. Yun po talaga ang main objective natin for this year's celebration.
0: Opo. Open, ibig sabihin, yung aspeto ng transparency, yes, among government agencies ay higit na pinapalakas sa among others sa ASEC Lita, sir, ano po? Okay.
1: Yes, Sir Alan.
0: Mm-hmm. Ngayon, dito po sa

0: celebration itong Open Gov Week for this year 2026. Okay, so primarily of course nandiyan ang paglalapit iganyo ng government agencies sa publiko na pinaglilingkuran. So paano po ang magiging mga aksyon ikanga o mga pakikisa ng iba't ibang mga government agencies natin to this end, Asek Lita, sir?
1: Yes po. Para mas maintindihan natin, ang Open Government Partnership ay hindi lang po pamahalaan.
0: Yan.
1: It is a partnership with our civil society organization.
0: Opo.
1: So, meron pong hanay ng pamahalaan, merong hanay ng CSO. So, nagko-collaborate po sila. Ang Open Gov Week ngayon ay bukas po para sa lahat. So, last April 15, may inisyo ang na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership.
0: Mm-hmm.
1: So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok sa pagdiriwang by holding activities na nagpo-promote ng public participation para ma-improve ang access ng gobyerno sa information at services at ma-advance ang ating principles of open government. So really, this is not just a whole of government celebration but a whole of society celebration. Lahat po ay welcome makiisa at makilahok dito sa Open Gov Week.
0: Okay. At nabanggit nyo na ang lahat ng mga government agencies are encouraged to participate dito sa mga activity na ito. Halimbawa, anong uri po ng mga aktibidad dito? Halimbawa, magkakaroon ba ng parang mga one-stop shop kung saan pwedeng minsanan ay lakarin ang ating mga kababayan yung kanilang mga transactions o mga kailangan dokumento from various government officers, Asek Lita, sir?
1: Yes po, isa lang po yan sa mga aktibidad na maaring gawin ng ating mga government offices.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
0: Yun.
1: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization. Pwede rin magkaroon ng feedback and support mechanism upang makuha ang insights at concerns ng ating publiko. And pwede rin service delivery activities kabilang na yung binanggit mo, yung paglalapit ng mga serbisyong pampubliko or kabilang din ang mga digital platforms na magpapadali ng access ng government services at information.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng mga aktibidad na ito ay maaaring isagawa, pwedeng in-person, pwedeng virtual or hybrid modalities, depende na sa kapasidad ng ahensya.
0: Okay, okay. At paano, meron bang halimbawa, meron pang mga registration o iba pang mga kinakailangan gawin na proseso para dito sa pakikisa na maging ng ordinaryong mamamayan, gaya ng inyong binabanggit dito sa Open Gov Week, sir?
1: Yes po. Dahil nga ang aktibidad na ito ay hindi lang limited sa government agencies, pwede rin po yung partner organizations. Both government agencies and partner organizations, yung mga CSO, are encouraged to register doon sa aming link na nakapaloob sa DBM website or sa mga social media platforms ng DBM or PHOGP platforms. For members of the public who wants to participate, yung mga ordinaryong mamamayan natin, we encourage them to coordinate directly doon sa ahensya na nag-host ng event. So nakapublish po yung mga events namin sa OGP Week at pwedeng mamili doon yung ating mga publiko kung ano yung nasa interest nila na salihan. For their specific registration process and requirements, pwede silang makipag-ugnayan doon sa ahensya na nag-host. We also encourage everyone na i-check regularly yung aming official pages and websites
0: Opo.
1: Ng mga participating agencies para sa schedule at announcement.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Asek Ryan Lita, sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo sa Department of Budget and Management, sir.
1: Yes po, Sir Alan. Ang huling mensahe ko na lang po, naanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Kami po sa Philippine Open Government Partnership, sa ngalan po ng aming Secretary, Secretary Rolly U. Toledo, ay naniniwala na ang open, transparent, at accountable na gobyerno ay posible sa ating mga citizens who are actively engaged. Ibig sabihin, kung lahat po tayo ay makikilahok, siguradong ma-achieve natin yung open, transparent, and accountable government.
0: Okay. Asek Ryan Lita, sir, thank you so much po. Good morning.
1: Thank you very much, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Department of Budget and Management, Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group.

0: 26. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan, ay si Arnel. Si Arnel Villamor, pare, thank you very much. Nagpapaalam pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. 98.1 BT Radio.